0: gis serigne bi cede li ci serigne bi nonu la demé serigne cheikh nak serigne salih ku mat seuk la waaw ci jambaara ji ci ma liggey ci samp daal
1: mom serigne bi sax loolu la wax serigne bi sama dane
0: waaw
1: dafa bax yaak serigne sama yeen comme ñew ngeen
0: mat gi mo wax xam nga ñun nit ku mat nan lañ kay jappé moy bari xam xam

wala liggey tan ak di dimbali fo tollu mi ngi dimbali mi ngi dimbali neew du doole yi di dimbali mbindeef yi te nak fonk mbindeef ku ñew ci mom daf lay téral ba nga yaakaar ni yow rek la Serigne Cheikh yow rek ya am Serigne Cheikh te booba ndeke ñepp la ubbeeku man maa ngi ko mujj

juma mbacke fi nga xamni terrain de football la mu def fa juma jo xamni ku ko gis da nga yem fu nek mu def fa ay juma fu nek mu def fa ay daara mou de mourid fu nek mu def ka fa bolé daara seigne salih yeb yoron yeb mu teyele ni yobul len fu kawé seigne cheikh tanef la dundu tanef la dundu te nak yalla bolé mbiram ak seigne salih aljuma ci suba la ko sunu borom mom mom aljuma la ko sunu borom mom aljuma goudi goudi ak sam goudi goudi ci aljuma ci goudi la nu denc seigne bi samedi ci fajar la denc ba jeex mom le seigne cheikh paré ñu bok ñu nar bok bes bi len nar saxal samedi naka tay le seigne bi ñu won seigne cheikh day yamale lepp nga xamni bi num batine la ndax dafa non dafa yamale lepp seigne baara ñew dika ziar ci seigne bi dika jale ci seigne bi ñu waxa dika mbirum seigne salih ken mënu ko yamale tay ken mënu ko yamale tay ndax ni mu tollu seigne cheikh ni ko man de lima jaaxal borom bes bi bëggul won lolu seigne baara ni ko man xelaluma la dama la jox ligal seigne cheikh ni ko dang ma jox ndigal damay jëfé ndigal li

0: Amén.
1: Jotay bi nga xamni ñaari kenn yu kër gi.

0: ñu tok ñom ñaar di fi fatlikou sayidina serigne saliw di fi fatlikou jambar ji ñu won ginaaw barab bi la sun borom jëfëndiko won ciobarem ci sayidina serigne saliw fi ñu tok ñom ñaar kon ñom xam nañ kër gi xam nañ fi mbir mi ne ci kër gi kër gi fu fi mbir ne ñom ñaar ñi umpulé wuñ ko motax kon serigne samuel bi serigne bi yegge ni ñew ngeen daf ma wax ni ma ñaari doomi serigne saliw de kon ñew nañ ñaari kenu kër gi ñew nañ kon dem leen ci ñom kaddu yu am ñu joxé ko aduna man ko jariño kon nak lool rek lañ ci doon doli yalla na yalla yagal taxaway bi waaw
1: xam nga mom doxalin gi mu def sama

0: addu ñun am ñu joxé ko aduna man ko jariño kon nak lool rek lañ ci doon doli yalna yalla yagal taxaway bi
1: waaw xam nga mom doxalin gi mu def sama digënté ak mom dafa nek lo xamni ndigal lay jëfé ndax mom Seigne Salih moko wax ni ko

nek lo xamni ndigal lay jëfé ndigal lay jëfé ndax mom Seigne Salih moko wax ni ka jappé ko.

0: amunu kudul serigne sadio amunu kudul serigne cheikh kon nak jappal ni sun lakh say gën nañ ko deugëral tok di le déglu
1: kon nak seen jabotou bop ge ci dess muy serigne khadim ak mbollem ay rakam buma né ay rakam nak duñu bokal serigne cheikh ñim bokal cheikh mustapha ñim bokal serigne basir mbollem kuy rakam seen njabot lan duñ seeni serigne duñ seeni rak lan seenu njabot lan na ngeen len taxawu na ngeen len gungé na ngeen len sam na ngeen len art def ko ngir jëmmé serigne sadio
0: koku mom na doon lu lu woor ñun ñu no doxale moy dañu japp ni serigne jall nañu jappone ni serigne sadio jogé wu fi ba top nu khalifa gi rek ni khalifa gi dem na fenen nu top khalifa gi mel ci kër gi nañ daan mel xam nga yor yoru magal
1: waaw
0: ñun kenn duñu mën té ñew fi

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi jog ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mbokki juliti mbokki talibi mbokki téléspectateur wu Assamadiyé TV ñu ngi leen di nuyu bax di leen ziara bu ngeen déggé kaddu go nga xamni mom lañu gitam mi kaddu suñu borom nga xamni mo wax ni iza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tay dina xam ngeen ni bi ba legi xam ngeen ni amna tesu doy war wo xamne xewna ci yoonu l'islam xewna ci yoonu mourid muy serigne cheikh mom serigne salih mbake di yalek boromam ñu denc ko dembu tay ji nak bu ñu ñëwé bokk yi ñom ñepp gis ngeen ko kenn ku nekk ñew na ak xol bu nakari waye xamet ni li dogal suñu borom subhanahu wa ta'ala ki ñu taxawal kenn la ci dongay serigne sadi mo serigne cheikh diouf serigne cheikh ana yeen kaddu témoignage nga mëna andil ci jëm ju tedd ji nga xamni di yalla nak boromam mu serigne cheikh mom serigne sadi
3: assalamu alaykum wa rahmatullah suñu ko sa ñu lay delo nuyo di rod siara di siara mbokk julit yépp serigne bi nga xamne mo noppalo mu serigne cheikh mom serigne salih di nuyu tam assamadiya ci difa ga serigne abdou samad di ko jall nga xamne mom digeentam ak mom yag na lol ndax ño bokkon ci ko serigne sohay bu ak serigne abdou lahat waye di ko jall cheikh muntaha ak serigne bashir mi nga xamne moy rakam ak mbollem rak yi top ci gannaaw mak setam bi yek ba nga yek bokki talibe yeen bokki julit yep ñu ngi len koy jall wa seigne ko sa ni ko waxe serigne cheikh de mom liñ xam ci mom moy nopi ak liggey serigne cheikh jëm la jo xamne sax jëfëm la nit ñi jëk xam ci jëmmi bopam bi fi serigne bi nek serigne salih bo bokk na ci liko jëk feñal wala bokk na ci liko jëk feñal liggey yu reuy yo xam da ko def ci l'islam muy ay juma ak barab yo xana barab yu mënon ami aduna la lol waye mu ku ko wax mu na la amna comme ku ko waxale mu na amna ku ko la ëpp ñëk na sayyidna usman defoon la di koy jaay yalla def ko juma da naka bobu la ñu bare bare bare ñu ëpp ci nit yi ki ñu door ko tambalé xam kon jëfëm mu ñu jëk xam ci jëmmam bare wa naka degg jëfëm lu yaato yaato doora gis jëmmam te bo gisee jëmmam itam ak torox la nga fay fekk ak boyof nga fay fekk ak yaatu ak labir mom nga fay fekk lolou day jikko yo xamne ben bu nek rek sin koso buñ ko tasson do na sepp séré do won ko fonk jaamu yalla sin cheikh sa bu la fu julli fekke mo lay jité dara du nek itam jakka jama don imam te tay julli gi bu joté ñepp lay soñ non la fonk won jang alcorane fonk ko jang khasida waye fonk ko joxe addu ak bëgg serigne bi di ci jeex tak ak di ci def leppam kon jëm jojo mo ñu dëgg tay mu ko xamne day wax dëgg yalla ak dund du doy waye liggé na ci l'islam liggé ci yoon mourid lo xamne mom bu fekkon na lu baax dana doy kon tan naan ëpp na sax kon ñu ngi leen di koy siyar di ñaan suñu borom fayal ñuko dal ko yërmane ak ñeegal ak ngeerami sëriñ bi tass ci barkem bu baaxa baax baax te dëgeural njaboot gi ñu fi bayyi tambalé ko suñu xaarima ak rakam yépp suñu borom dëgeural leen sàmm leen serigne bashir itam ak rakam yépp suñu borom dëgeural sàmm leen serigne muntaha ak serigne sidé serigne cheikh say ñu leen koy jaal ñoo nga xam ne ñooy ay magam ak yeneen kilifa yépp di ñaan suñu borom dëgeural leen assalaamu alaykum wa rahmatullah
2: waalaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi loolu moy cadeau serigne cheikh diouf dama leen ko waxan bokk ci kenn ci njabot serigne salew bi ñu ngi sant baax di ko gëreum waye di ñaanal serigne khadim yi nga xam mo tok jotaay serigne cheikh mom serigne salew sun borom gën ko deugal te gën ko katan mom ak ay rakam waye di ziar baax serigne basirou mbacke mom serigne salew mbacke mom nga xam ne moy xalfa serigne salew sun borom yagal ko fi te deugal ko katanal ko lepp lo xam ne magam ni nalal nako magal ko ci jamm barkam serigne touba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba
3: rahmatullahi wa barakatuh
0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem

0: tuba bi di join xel da nga ñu di tour mo ñu laaj ko señ bi ni nan ka laaj lu ko waral li mi ni mom du julit waye ku gëm yalla la dafa gis ay jukko yalla ci jëm ci mom nim kay terelal te xamul fu ñu joggé xamul moy kan ak mbax gi nekk ci mom ak woyef bi aduna bi yeb dublu ko mu woyef tollu ni kon ki jukko yalla mo nekk ci mom bi fi tuba bi joggé ne mako yobul ci Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade du deglu ko ba paré ni ma ki mom bala mo dem Karim ak Singili dan ko deglu xamni kan moy sama serign ki ma yaakar moy kan ki tubab la na sen yaay te gis serign bi sédé li ci serign bi nonu la démé serign cheikh nak serign salih ku mat seuk la waaw ci jambaara ji ci ma liggey ci samp daara
1: mom serign bi sax la la no serign sama dani
0: waaw
1: dafa bax yaak serign sama yeen comme ñew ngeen
0: mat gi mo wax xam nga ñun nit ku mat nan lañ kay jappé moy bari xam xam da xam xam xam sa borom xam xam nga bari le ko ba paré gëm sa borom ba mu jeex tak serigne cheikh non la mel ba paré nak li serigne bi di diglé jaamu yalla gu mat seuk bolé ak liggéey tan ak di dimbali fo tollu mi ngi dimbali mi ngi dimbali neew du doole yi di dimbali mbindeef yi te nak fonk mbindeef ku ñew ci mom daf lay teral ba nga yaakaar ni yow rek la serigne cheikh yow rek ya am serigne cheikh te booba ndeke ñepp la ubbeeku man maa ngi ko mujj gis xel kom fi ko yàlla moomee mu def xel kom noo xam ni sëñ waxuma daara yi nga xam ni moo ko yor waaye mu samp yeneen i daara fi nekk mu fay bay moo tax yàlla dafa ko defaloon sëñ cheikh dara feesul bëtam ku dul sëñ saalix cheikhul xadim rasulullahi ak sunu borom ndax dafa moomoon boppam man boppam moom boppam mooy day ñaq rek di liggéey moom boppam mooy tax fu toll mu yëkkati fa jumaa ju noo yëkkati ba sunu jumaa ji nga xam ni di tuba almadi mu taxal jumaa mbàkke fi nga xam ni terrain de football la mu def fa jumaa joo xam ni ku ko gis da nga yéem fu nekk mu def fa ay jumaa fu nekk mu def fa ay daara maw de mourid fu nekk mu def ko fa boole daara sëñ saalix yëpp yoroon yëpp mu téye leen yóbbu leen fu kawe sëñ cheikh tànneef la dund tànneef la dund te nag yàlla boole mbiram ak sëñ saalix sëñ saalix ajjuma si suba la ko sunu borom moom moom ajjuma la ko sunu borom moom ajjuma guddi ajju guddi ak sam guddi guddi si ajjuma si guddi la nu denc sëñ bi samedi si fajar la denc ba jeex moom la sëñ cheikh pare ñu bokk ñu nar bokk bés bi leen nar sabxal samedi naka tey la sëñ bi ñu woon sëñ cheikh day yemale lépp nga xam ni birum baatin la ndax dafa noonu dafa yemale lépp sëñ baara ñëw di ko ziar si sëñ bi di ko jaale si sëñ bi ñu wax ko di ko mbirum sëñ saalix kenn mënu ko yemale tey kenn mënu ko yemale tey ndax ni mu toll sëñ cheikh ni ko ah man de li ma jaaxal borom bés bi bëggul woon loolu sëñ baara ni ko man xelaluma la dama la jox ndigal sëñ cheikh ni ko da nga jox ndigal damay jëfe ndigal li ban bés nga bëgg ñu def ko mu ne altine tey sëñ Moustapha joxe ndigal ni nan ka ñaanal altine léppam sëñ saalix wala léppam sëñ saalix wala moom daal nanu gëm ni mourid yi ñàkk nanu yoonu mourid l'islam bi yépp ñàkk nanu koo xam ni tànneef bu rëy la tànneef bu rëy la yàlla nanu ko yàlla fayal yàlla nanu ko cheikhul xadim fayal yàlla nanu ko cheikh saalix fayal waaye daal dundam téere la lu si waay wax rek bàyyi la neen waaw jàmbaar la woon bi sëñ saalix di dund jàmbaar la woon gannaaw mu doon nag weesu jàmbaar bi gannaaw sëñ saalix kon sant yàlla bu baax bi nu yàlla booleeg moom ñu xam ko te jege ko lool yàlla nanu ko yàlla fayal
2: jotaay bi nga xam ni ñaari keno yu kër gi ñaar ñii ku xam dara ci kër gi xam na ni ay keno lan fi yoo xam ni sëñ Touba leen coobaree melal ni nu mel ñu ànd nag Seydina Serigne Saliou liggéey bi ba sëriñ bi gërëm leen ngërëm lu bir loo xam ni àdduna kenn si kisakawu ko mo bayé len jabot gi def ci ñom xam xam def ci ñom ak talibé def ci ñom ay téggine taxawul len bopam ban mel ni wara mel ginnaw bi sun borom jëfëndiko ciobarem ci serigne cheikh ahmadou mbacké mom sayidina serigne saliwu alaaji ma dikké mi ku dégg kaddom yi dana xamné mi ngi wax ci kum xam mi ngi wax ci kum bokkal jamono mi ngi wax ci ku doomi serigne touba bolé ak mom mi ngi wax ci ko xamni dara musta dox digam ak mom alaaji ma dikké mi musta am buntu ci serigne saliwu waye musta am buntu ci serigne cheikh ahmadou mbacké serigne samuel mi itam non la démé ki dom la ci serigne saliwu waye bi serigne cheikh ñewé defuko mak da ko ni sama bay nga sama serigne nga barab bi nak ñu tok ñom ñaar di fi fatlikou sayidina serigne saliwu di fi fatlikou jambar ji ñu won ginnaw barab bi la sun borom jëfëndiko won ciobarem ci sayidina serigne saliwu fi ñu tok ñom ñaar kon ñom xam nañ kër gi xam nañ fi mbir mi ne ci kër gi kër gi fu fi mbir ne ñom ñaar ñi umpulé wuñ ko motax kon serigne samuel bi serigne bi yegge ni ñew ngeen daf ma wax ni ma ñaari doomi serigne saliwu de kon ñew nañ ñaari kenu kër gi ñew nañ kon dem leen ca ñoom kaddu yuñ am ñu joxe ko aduna man ko jariño kon nak lool rek lañ ci doon dolli yalla na yalla yagal taxaway bi waaw
0: xam nga mom doxalin gi mu def sama digënté ak mom dafa nek lo xamni ndigal lay jëfé ndigal lay jëfé ndax mom señ salih moko wax ni ka jappé ko sama gum talibé mom mi man mi mu wax ma jappé ko sa rakum talibé bolé nu mu jëgé fa señ cheikh biral lool dañu ñëw fi ben bësuma magal ci kees gi buñ ko ziaré ba paré min yeen ñaar de sen and bi dana neex ba doom kër gi kon nak loolu tax ni amul kaddu waaw loolu rek la waaw ñoo and ñëw bi jidlé ñoo and suba xey ci fi ñoo and lo lepp tax xam na ni kat suñu digënté ni ko borom kër gi dëgëré yalla nañu yalla fayal
2: kon dal
0: fi ñu tok ngeen fekk ñu fi nak du hasard fi la ñu togon démar fawzeyni ñëwaat ni duna romb fi mukk di dem ta barkelu ñu fi fi ñu tok di fi barkelu fi genn fekk tax señ fi la dogalu yalla ñëwé ci mom fi la dogalu yalla ñëwé ci mom
2: kon nak señ medike mbegum señ touba mi nga xamni tay mo wootu borom kër gi señ basiru mom sayidina señ saliwu nga xamni moy mbegum señ touba tay muy jëwlini kër gi mom itam señ baangi sakku ci yeen ñaar ngeen ñaanal ko mu yag bu lol te wir na ngeen gungé won serigne saliwu gungé ko serigne cheikh mi ngi bëgg it ñun ñëpp ñu yëkkat suñu jumtu way gungé ko serigne basiru bam agalé nali serigne bi agalé nali bopam
0: légui lan ka ko wax légui ñu andalo ñun ñëpp wax ka nika serigne cheikh mo doon suñu serigne sarih ñu joxon ko suñu lepp tay yaay serigne sarih suñu ñun kat gën nañu dëgël suñu raxay ndax amunu kudul Serigne Saliou amunu kudul Serigne Cheikh kon nak jappal ni sun ndaxay gën nañ ko deugural tok di le deglu
2: kon nak seen jabotu bop ge ci dess muy Serigne Khadim ak mbollem ay rakam buma ne ay rakam nak duñu bokal Serigne Cheikh ñim bokal Cheikh Moustapha ñim bokal Serigne Bassir mbollem kuy rakam seen njabot lan duñ seen serigne duñ seen rak lan seen njabot lan na ngeen len taxaw na ngeen len gungé na ngeen len sam na ngeen len art def ko ngir jëmbé Serigne Saliou
0: koku mom na doon lu lu woor ñun ni no doxale moy dañu japp ni Serigne Jean nañu jappone ni Serigne Saliou jugé wu fi ba top nu khalifa gi rek ni khalifa gi dem na fenen nu top khalifa gi mel ci kër gi nañ daan mel xam nga yoru magal ñun kenn duñu mën té ñew fi ba Serigne bi démé ba té ñi kay def waaw lolu moy wone gëm gi nu am ba mën top ci gannaaw Serigne Khadim diko xolé Serigne Cheikh lu mu bëgg lu mu joxagne ñu la xassu yalla may nu carton go xamni daanu and ak mom ci liggey bobu señ cheikh dafa def ci ñun lo xamni señ salih xal na yoon waye señ cheikh def na lo xamni ci ñun duñ ko fatte mukk di def ko ci sama rak yi sama ñaar rak yi def ko ci njabot gi waaw mujj bi ma ko mujj xel ko gis ko tay fi ko yalla momé dañ fa waxtaan waxtaan bu yéeme kon sant yàlla.
3: Assalaamaaleykum mbokk yi Safo ak bàyyi xel seen chaîne bii di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone, application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google. Boo duggee ci Google bi nga bind Assamadia TV Max, ci saasi di nga daal di gis application bi di Assamadia TV. Ci noonee nga daal di bës installé, xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw. Noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi, nga mën di suivre programme mu Assamadia TV en direct. Jaa ngeen jëf.
4: Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi: al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ, wal amalu saalix ak jëf ju baax, wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
5: Assamadia TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadia TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rassoul.
6: Assalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Mbokki téléspectateurs yi ñu ngi am mbégte bu baax a baax niñ ñu ko waxe woon rek di jël ay réaction fii ci kër Serigne Salihou Mbacke. Li ko sabam nag mbokk xam ngeen li mooy Serigne Cheikh moom Serigne Salihou di yaale ak boromam subhanahu wa taala bi ñu xëyee ci kër gi ñu ñëw bokk yu tedd yi nga xam ni ñu ci bare bare xam ngeen ni dund nañ ak Serigne Salihou, waaye dund ak Serigne Cheikh Salihou lu bare bare xam ci moom ay jikko. Kii ñu jàkkaarlo mooy Serigne Malick Basile Sy, mu bokk ci njabootug Serigne Salihou gi, waaye xam Serigne Salihou lool, waaye xam ki nga xamante ni mooy Serigne Cheikh. Serigne Malick, ana yan kàddu témoin ngay yëkkati ci jëmm ji nga xam ne tey moom la ñuy fàttaliku ak di ko ñaanal ginnaaw buñ ko jébale boromam bi.
7: A'udhu billahi minash shaitaanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waaw, Serigne bi de moom xëy na suñu xel fees nañ ci mën a wax lu bari, waaye moom am na yu ci mën a seede. Mooy wuutu na wayjuram, wuutu wu rafet ba tax na diirub liñ ànd ak moom. Wax dëgg yàlla miis nañ jooy wayjuram ngir nekkin wek doxalin bi. Te loolu li koy firndeel mooy fi mu bàyyikoo ñëw ñibbi si Touba gii, am na fa diir boo xam ne nii moom daa ñibbi woon dëkk ak ndongo yi, ba tax na lu mat ay weer a ngi nii képp ku ko gis ku ne koo foofu nga ko fekk. Te dara wallu ko rek lu dul nawloo jullit yi nga xam ne ñoom ñoo ko def, ñoo ko doxali seen diggante ak Serigne Touba, mu nawloo leen ba dëkk ak ñoom. Nga xam ne jëmm la joo xam ne waxtu wu ne ma nga ca waar wa ba fii mu jógee nii ñibbi si Touba gii, diirub lim nekk ci liggéey bi lu jiitu wayjuram di jiitu ca la nekkoon. Bi mu ko wuuta itam taxawaay bu mat na sëkk fa tabaarakallah, ba tax na saa yoo ko fekku ci daara jooju ma nga ceneen ju mel ni jooja. Loolu moo def liggéeyam, am na yërmande, am na yëg, te it jaboote na. Nit daal jëm joo xam ne li ñuy wax daal mooy dogal suñu borom alhamdulilah rek lañ ci mën a wax. Xëy na dana am wéetaay xol, waaye ñibbi gi mu ñu wàdd na, yow gi mu ñu waaja na, moom mënta ñàkk. Ndax ku sonn it faaw suñu borom bu la bëggee teral foofa la lay jaarale. Kon mel ni ne lii mu def nii tey ba tàggoo ñun suñuy bët, loola mooy yoonu teraanga ji mu war a dajal boo xam da koy doonee ci wayjuram jële ko Serigne Touba Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di leen ko teral, ndax dañ koo liggéeyal. Te it du ma ne moo fi mën de, waaye man de gisuma ko man wax dëgg yàlla. Ndax ci fànn gu ne muy njàngale ak yar ak liggéey lenn lu ci ne fa mu ca yegg, xëy na suñu ata bareegul moo tax, waaye mosuñu ko gis kutu ko fa yegg wax dëgg yàlla ci lépp nag. Ba noppi nag am yëg ci doomu aadama lool, man laa faale, man laa teral, jox la sa wàccuwaay. Lépp nag ci tegginam ne moom kenn amutu wàccuwaay ci kanam bu dul ab taalibi doomu nag, waaye teewut kenn rek ku mu gis wormaal la jox lay teggin. Ba tax na loolu daal moom xam nañ ko ci baax ba fii daara ji mu mujj nekk nii, nga xam ne la fa nekk ci ay tuut tànk, kenn ku ci nelaw ku ne dañ lay yëkkati bo fa demé sa yaram day daw da na leer ne ki ligéel yalla doom moko ñor ak def ci doom juliti waye nak li ñi wax rek moy gatcha galama fu way juroom jaaroon teggun tangam fa la tek tangam ba bu ngoy banu ngoy fekki kon ñi ngi ñaanal ñi ko wootu ak njabot gi mu fi bayyi ñu sut ko fan yegalel koy nalam ta andu ko talib yep bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke borom touba jëm ju bax yo xamne mom marqué xoli doom adama yi la mom kuy julli te kuy julli ci am ndax fann go jëm rek ka ca man bo ñëwé ci mom man la ci te bo la ay catégorie yu bare bare yo xamne ben bu ci neere kako doon dañ koy woyé waye nak mom serigne bi do nga lay dégg serigne nak moy ko xamne man na bolé qualité yépp ba nopi doon serigne bi kessé ndax ajur doon lim ci yoron te di ci liguel serigne touba koko ma sayor ko ñu tey la jargaji lu jëm ci wali auto yit koko ma son tele transporteur bi lami bay ci all bi koko bay ñu tele la baykat bi waye lepp nak da ko doon ba nopi doon serigne bi kesse nak kon serigne bi dal lañ ko meul tuddé taxam serigne mo foko ñep ñi ngoy ñaanal sun borom yok leeram tass ñu barkem bi jaar rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne saliou mbake jergen def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: Asamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadiya TV
7: rahmatullahi wabarakatuh
4: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: Asamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
6: nga xamne moy serigne cheikh salihu ñu fasiyene and ak serigne magat jaxate nga xamne mom kenn la ci ñi nga xamne dañu and ak serigne salihu xam lool ki nga xamne jëm ju tedd ji nga xamne mom lañuy fatalikou ala yeen kaddu témoy nga yëkëti ci jëm ju tedd ji di serigne cheikhum salihu serigne salihu
8: bismillah min setan gi bismillah ar rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bokk yi ma ngi nuyu bax nga lay ma ci ko xamni wax ci mom yungut waye wax ci mom defut ab julit la akan di muri salih di ab liggey kat di jam ko tu yalla di liggey kat di yar kat da suma jaxaso mom joom ben fukkat yi tagal yo xamni ba wajjum bi ne dañu andan nek wajurum way taggu ñoom ñu ni ku bax ni di jaamu katu yalla di biir kat di ab liggey kat tay ku japp njamal wax jep mën ci genn ci koku ñu séré ni bo fi ñëwé ba ni gëni liggéeyal diina fi nekké ak liggéey wajurum bu baxoo fi ci ndiowañ fi te aussi gi seigne salih mu def fekke biñ ci fek seigne bi te aussi wér te aussi ñu ko gis beurut waye bi ci te aussi bi da gën tok fi seigne cheikhum de salih ñu fi and ak ay nit niko abdoulaye bu nda andal fi ñew seigne bi ne len ma ngi leen sante ma ngi sante yalla bu baax di sante seigne touba di leen sante ki liggey bima andone genti ko liggey Serigne Touba waye ni nga xamni Cheikh Mbacke mi kuma gëreem la ma ngi leen di sante ci and genti and Cheikh Mbacke mi li nga xamni Cheikh Mbacke mi kuma gëreem la bari na ci kër gi ñoo xamni kene lañu gi deg kaddu señ bi ndax bis bobu bam delsi la fatu kon mom liñ mëna wax ci mom bo ci wax ba suba nga ci wax ba gidaw suba it do genn di gulit akan di amuri sarikh di ab jamu katu yalla di ab liggey kat di ab yar kat ku japp njamborom ko nak ñu tam ñu lay sant baat leen ko ko siaré diko siaré do nga yépp njabotam gi nga xamanteni bañu noppé gi señ sal dañu and ak mom mu téré né señ bi téyé won bañu noppé ñuy ñaan ñi ki fi def ki fi né di taxaw taxawayam yalla dégg ko ñu señ bashir yalla may ko wër may ko dëgër jappalé ko njabotam gi nga xamanteni tay gi señ khadim mo leen jité mom itam ñu koy ñaan yalla wëlu ko ak wër ñu bari am ci mom yaakar ndax kenn musu ko ci fekk ci lo xamanteni da nga li ñu ki nekké boko fekké fu mu wala néla ñu lay défé lu mu wala def la yéen itam ñu leen di gërëm bu baax ci taxaway bi li itam lu am solo la ndax mbir bu xewé ndax day yéeg nga xamanteni xeyna xam nañ ci dara xam lepp mom kenn def ko waye nga ci xam dara nga laaj nga day ñom ñu joxal seen kaddu do itam lu am solo ñu leen gërëm bu baax di leen sant wassalam
4: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
6: Abdoullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ñu ngi len di nuyu bu baax baax den ziyara batay ñu ci cadre yi nga xamantene dañ koy jëlé fi ci kër Serigne Salihou Mbake gi jakkalo juma ji ginaaw bo xamantene Serigne Cheikh Salihou Mbake di yelena borom subhanahu wa ta'ala tay ji nak mbokk yi dajé fi xam ngeen ni ci ñu jakkalo moy Serigne Chaibou Cissé kuko xam na xam ko ak Serigne Salihou Mbake kon kuko xamet xam ko ak Serigne Cheikh mu fasiyene yëkkat rek ay cadre yu séré ci jëm ju tedd ji nga xamantene moy Serigne Cheikh kon Serigne Chaibou ñu bayal nga yëkkati cadre ci jëm ji nga xamni daal di yalé ak borom moy Serigne Cheikh mom Serigne Salihou
9: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Serigne Kosso ñi lay nuyu di nuyu mbokk talibé yépp di nuyu mbokk julit yépp di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajihun ci jëm ju tedd ju mag ju bax ji nga xamanteni ni mo ngi daddu tay nekkan jëm jo xamanteni ni kenal l'islam la won kenal yoonu murid la won waye man nañ ne kenal njabot yépp la won nekkan jëm jo xamne dafa jeex tak ci suñu borom ci jaamu yalla ci ay ciirem jaamu yalla ci alalam jaamu yalla ci jaamu yalla ci waxtom yep ko xamantene ni laq na ngeureum mi mborem ay kilifaam rawatina wajuram mu tedd ba ak si abdullah mbake mi nga xamantene ni mom la ko wajuram mu tedd ba bolé lon mu don ko xamantene ni tamit lim liggey ci l'islam jangal ko ay ndaw def alquran ci ñom def xam xam ci ñom xeer leen ci xasilay señ tubay buñ ko dañ lim ay junni junni junni la waye rawut yamuton ci jangal leen da cey bolé won di leen dundal da cey bolé won di leen wod da cey bolé won di leen fajj lol nak yaqlu ko won dara dara dara dara dara tamit ci lim wara xamne mom la jëf ci walu talibem moy kep ku mësa doon kilifaam la sayu ne ba laq sa ngeureum liggéeyu Serigne Touba bi kenn manu ko ci bimu joggé ba naga ni lu mësa liggéey rek jox na ko waa kër Serigne Touba mu doon koo xamante ni réew mépp a ko ñàkk waaye l'islam yépp a ko ñàkk waaye taalibe yépp a ko ñàkk kon nag ñu ngi koy ziare suñu Serigne ñun ñëpp muy Cheikh Mahamadou Moundakha Cheikh Mahamadou Bassir Mbake mi nga xamante tamit moo toog tey toogaay Serigne Salihou ñaan suñu borom wayfal yan bi ci moom Serigne Cheikh Mbake tamit ak njabootam nga xamanteni ni yaral na leen ci lii muy nangoo muñ ndax xam ne lii ne lu dul jaas la waaye nag waa yoolal na leen ñoom tamit barkeb Serigne Cheikh bi yëpp wàcc ci ñoom di siyaare Serigne Xaarim ak mboolem ay rakkam Serigne Cheikh nag moom mën nañ ne Serigne Salihou mu dem la rek ndax Serigne Salihou ba mu demee yan bi diisoon na diis goo xamanteni ni foogutoon nag na dana fi bàyyi ko ko yokk waye mbolo mepp séré dañ né ligéyb Serigne Sall bi yokko nako ba ñepp tek seen bëtt muy ci daara yi muy ci juma yi muy ci donga yi muy dundal mbokk ak l'islam gi ci réew mi muy gëna xirlo talibé ci sëriñ bi kon nak jëm ju mel nonu buñ ko ñaké yoon wépp ko ñak waye julit yépp ko ñak waye Sénégal yépp ko ñak mu doon ko xamanteni ni nak naka jek dafa dan wajuram mu tedd ba jublu ko ba Serigne Sallew gërem ko gërem lo xamanteni gëremul kawla gërem ko gëremul biir lo xamanteni ni ñun ñi ñëpp nek ci kër gi ñi ma wër ñi ñëpp ño yarando fi ci kër gi bi set mo xana ndabal Serigne Cheikh Sallew Mbacké du nawet du nor du jamono nakari du jamono neex bi set mu ñëw ci Serigne Sallew té ndab lo xamanteni bu ñëwé mbolo ño ci jëfëndiko man nañ ci garalé ay gani gani gan ba wa kër gi jëfëndiko ci té lool nak mësa dak ben yoon té lool nak mo gën ndaw ci ay jëfëm Serigne Sallew tamen gërem ko gërem lo xamanteni ni ci aljuma ji mujjé tabaski ga bala bismillah ta delu ci la Serigne Sallew wo mbolo mepp bañ tew mbolo mu jeex Serigne Cheikh Mbacké Sallew moko massa netli dana ma lol day bok na ci colère yi ñu bolé bari na way bok na ci colère gi ma la gëna fonké Serigne Sallew dafa tok mbolo mepp tok ñu julli aljuma ñu julli juma ñu julli taw ci juma ja ba ñew mbolo mepp tok kër ak man mi la wo neena son yu ci sey manako ma ni mu ma kay nga ñew dama bëgg li may jot li mbolo mi nga léralal mako ba ñepp dégg ko mu ne dama bëgg ngeen xamal leena Serigne Cheikh Sallew Mbacké mi lay gërëm nako ndax musuñu moyo ak sama ndigal luma mësa bëgg defal na bako luma bëgg ci mom tamit def nako kon bëgg nañ ñepp séré dé gis ni tay gërëm nako gërëm lo xamanteni ni dama bëgg nga séré ko ñepp dégg ko kërok kër gëpp ko déggando ci bis ba délu sé la Serigne Sallew dé muy gis suñu borom kon nak loolu kenn ku rek xamné né yobale na ngeureumal serigne bi waye nak fekk na tamit lak na ngeureum mi kilifaam yep waye tay ji mu dem tamit yobale na ngeureumal maamum cheikh al khadim yobale ngeureumal julit yep yobale ngeureumal talibe yep kon nak dañuy sakku rek suñu borom liggey bu reey bi mu fi bayyi suñu borom yalla nak tek loxo jëmbat na jëmbat lo xamanteni nak mom soobe yalla suñu borom mom naxul kenn du sang jëfi kenn suñu borom dañ ko dara ko fay fam jëm waye dara ko bayil tamit ci njabot gi fi bayil ko tamit wa rew mi kon mo ngeen ñepp rek ñu massé di and diko ñaanal tay taas ci barkem di ñaan suñu borom xare ko aljana doli ay leram doli yermandeem mom day la Serigne Moussa ko waxan day moko dal Serigne Moussa ka dana won nobal bu engagé ba xex ci guerre ba nuro wut ak civil kërok payor ba Serigne Cheikh Mbacké nak nobal la won ci fann yépp ndax di doomi Serigne Touba di setup Cheikh Al Khadim waye nak jëf lo xamanteni ni ñaar yoy sax bu amutal jëf joggi rek dana fum ko tewal dana doy sekk kon bok ñi wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim
4: yon bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam
3: ci télévision bo mën ci yox tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba da di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé As-Samadiyya TV Max ci sasi di nga dadi
10: wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al-amin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك جلدي بك طالبي سين بكم جلد سين بكم طالبي Mokhtar Kebem, Cheikh Salih Mbake, mo delusi wat ci Asamadiya TV, ñu fassiyene and ak yeen ci fataliko jambar ku bax ku tedd ku bari ay ndam te jeufal bataay l'islam Cheikh Salih Mbake radiyallahu anhu balay dugg ci waxtaan wi nak ñu nuyu sahibul fadila الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه ديكي تك نجبوتك الشيخ الخديم جيب واي ديلو سي واتي اتوب الشيخ صالح مباكي دي في نيو سرين شيخهم سرين صالح اك نيم بوكل سرين بي نيب دي لين سياري واي دي نيو ييت بوك طالب ييغا خاني ño nekkon ci war wi ci keur serigne salihou mbake dan ci xeydi ci gont bayiwuñu gor ak jigen mak ak ndaw del soir fi ci asamadiya tv di fi nuyu ak siar cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shoaibou de ko siaré bu baax mbake waye di ko gëreum di sérel ñep ay taxawayam lepp nak jëm ci diiné l'islam ak ligéyal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba di nuyo ko siar ñim ko andal ñep technicien yek téléspectateur yek ñiko safo ñep ñi ngi leen di nuyu di leen siaré fuñu mëna nek tay nak di bis bu mag ñi ci fatali ko jambar jo xamne dundam gep dafa am jëriñ lepp mit les mana roy la motax li ñi wax ci mom day doon luñ mëna jariño moy ëpp ke luñuy mëna barkélo wax juñ mëna jariño nak bokk yi moy wax jo xane boko déggé am ci sa wal te so nappé mëna daali tambalé jëf la la war ci sa wal wax juñ barkélo nak moy jo xane doko massa mani te doko mani mukk ndax mëno ko won eskay rek mo ci mujj Cheikh Salih Mbake radiyallahu anhu yalla sun borom dogal mom ak dundam di dund go xamne dana wax nan deful len ci batin lepp lo sen mu def ko rek neena am xel la xel mom nak ci la kula raw dila rawe te do ko jot mukk ci aduna do ko jotit ci alakhirah motax yati bi sallallahu alaihi wasallam ne won li sun borom jekk bind moy xel ne ko demal mu dem mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko ñewal mu ñew sun borom giñci ak magam ne ko ëlëk lu dal dooma adama xel mu cioca bu de lu baaxa ya ko xel lul ba mu baax waye bu de af safane yit ya ko ca tek yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxat ne ya ayyuhan nasu qilu an rabbikum ta'rifuna ma umirtum bihi yen nit ñi na ngeen xamé seen borom ci xel kon ngeen xam li leen sun borom sant ngeen man ko def xam lim leen tere ngeen man ko bayyi nek xam ak sun borom xela cey dimbali nit ki ndax moy xam li la sun borom sant nga def ko lim la tere nga bayiko dadi ne sallallahu alaihi wasallam mo ne xana xamul leen ne wa sawara sax dañ nan law kunna nasmahu aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir suñ don xello mba ñuy deg duñ dem sawara nekata kon li tabal nit sawara wal hiyaz billahi ta'ala moy ñakum xel ak ñaka deg ndigal loolu tax yunus bi sallallahu alayhi wasallam neeti ni ngeen xellu kon da ngeen xam li leen sun borom sant ngeen def ko li leen sun borom tere ngeen bayiko da ca tek ne xana xamule na wa al janna sax seen rawan tek daraja ci xel la nek waye nekul ci jëf dal di ne da nga fa gis borom xel mo xane lam jëf lu tuti la waye xel ma rafet ci jëf je bam reuy lol gis ko xane yit ñakum xela ko dal ba jëf je reuy lol waye pay ga tuti lol ndax ñakum xelam borom xam xam yi dal di ne ñi nga xane amuñu xel sax bu yamal xiyamé buñ defé lu bax dañ leen tabal aljana ñu melni ay nak fu leen neex yenn fu leen neex fanan nago aljana lay doon kën du leen reub kën du leen ray waye nak duñ amal kenn jëriñ ñi am xel nak seeni daraja nga ca kaw ñu rawante lool ci kem seeni xel ku la ëppum xel xel ma gën la rafet mu ëpp la texé gën la sori kër ci kaw ku la gën a néewum xel gën la suufé kër ci suuf te ñoom ñëpp nga aljanna mbokk yi baatu xel boobu nag ci lañ njëkk a taxaw ci Cheikh Salihu Mbake radiallahu anhu nee na lépp lum ma sa def rek defewu ko baatin am xel la ko defee te bu noppee nag da ngay def ne jëf ji baatin la kon li gën a nekk ci moom miracle gën a yéem nit ñi mooy kum ma sa àndal kumoo ku mu lum ma sa def da ngay defe ne lii waxyu la mbaa ilham waaye ndekkite yoote xel mu rafet rek moo ko ko may am xelam nag buñ koy misaal wax nañ ko ci ay waxtaan yu bari mooy ku ko teel a am la te rafet la ko ko lool ci gën jaa dayob dem dayob ab rafetaay ndax dañuy wax ne bi muy mokkal sindi di booba dalagul jàng te sëñ tubaab ma waxoon mag ngi ne leen ku mokkal sindi di am na neexal boom lay neexal Cheikh Salihu Mbake dégg loolee yor sindi di bi di ko jàng ci mag ñi ku ko waxal aw bayit mu baamatu ko ba man ko ba mujj mu mokkal sindi di dem tari ko ci ku baax ki wala boog bismillah ik fi nii la du woon sindi di ik fi nii la te ik fi nii dafa bari ay jaxase kon loolu li may tegtale mooy am na pas-pas lool waaye itam suñ borom may na ko am xel ndax ik fi nii boobu maa ngi bañ commencé a tari daawuñu eggal mukk te amuñ ci ay jafe-jafe te sëriñ bi moom Cheikh Salihu Mbake tari na ko ci kanama ku baax ki kon xelum mën a jàpp ci nga koy dégge waaye xelum mën a takkit da koo amoon lu masaana gis ba muy gone dittu tànk ba mu màggee dafa dal di ji loolee jëfe ko bokk na ci gëj gum gëjoon ci ku baax ki Cheikhul Khadim ndax booba sëñ bi daa fatu tëju bim ubbee nag Sëñ Salihu Mbake dem di ko siyaare ji ni gone def woy juram daw wuti ko sëriñ bi daa di koy gekk ci loxoom ba egsi wut bi Sëñ Salihu ne jësub taxaw lim njëkk a seetu gi Sëñ Tubaab mooy sëriñ bi kërus gi ak kaamil bi lépp ci loxol ndeyjoor la koy yore waaye doyawu ko yor ci loxol càmmooñ ci gone goo xam ne weesu woo daw ak sa wayjur bi mu gisee Sëriñ Tubaab di for ay fepp mu for fa feppee ba mu yegg mu ne ko Salihu yegsil xanaa xamoon ne lii am dugub ju tuuru la soo ci tegoon sa tànk bi day niroo ko yàq Sëñ Salihu nee na foofa laa bañ a ak yàq ba tey kon loolu mooy xel moo xam ne kon day dab dabaatal ci gone koo xam ne weesuwut daw ak wayjuram xam na wayjuram bi defee ak la muy def njëriñ la ba mu màgg jël loolee def ko muy loo xam ne leçon bu rëy la ci moom radiallahu anhu xelam mu rëy moomu nag insha allahu rabbi dinañ ci ñëw muy ku mat a àndal te soxba wala ñu ne jalis koy toogal mbaa koy àndal dafa rëy borom xam-xam yi dañ ne nit ki ak ki muy àndal daa mel ne nit ki ak temps bi mu nekk bu dee jamonoy tàngaay booy ñaq doo ko tey bu dee jamonoy liw booy liw doo ko tey noonu la mel bu àndeek ku baax booy baax doo ko tey waaye boo àndeek borom safaa nit bu bon wala yees bi lay tax laa booy bon doo ko tey kon nag tànneef yooyu ñuy bëgg a waxtaanee benn chair adab bi waxoon na ci lu am solo mu ne taxlu la xayaatu bi soxbati l axyaari wa tatibu ragmata caaqubi l akdaari dund dana neex kañ lay neex mooy nga ànd ak ku baax dund dana teey donte dafa naxoon kañ lay teey mooy boo àndee ak ku baax hiya balsamun liruuxi fi aalaamiha sharaku lquluubi wa nushatu l afkaari ànd ak ku baax day day jàppale ak ruu di ko protéger ci ay naqaram ak i métiitam day tax ku baax kooki dalay wàll ba bu ëllëgëté loy xalaat rek xalaat bu baax lay doon ta bu xalaat baaxé rek yéne rafet ta bu yéne rafété rek jëf am njariñ motax mu néwon fashab kiraman nas ta'rif fadlahum andal ak gaay yu baax yi so andé ñom day da nga xamné ñom ñu am ngeenel lañ nga xam ngeenel lolé kon and ak waju baax day tax nga xam ngeenel waju baax te bo amé xamé ngeenel waju baax noy def ba am ngeenel waju baax da fay don lu yomb iyyaka sahi wa suhbatal ashrar muné ko sama way watandikul nak nga and ak kacior watandikul and ak bon so andé ku bon kat da nga melne ko nek fu ñuy ñaké boy ñak do ko tay ko andak ko bonitam boy bon do ko tay mata mo ne won wa ara mu'asharata ar-rijali tajaruban wal mar'u bayna ash-shawki wal azhari mo ne nit ki bu andek gaay yu bax yi day xam fi mi jaar ni nga xamé ni nit ki nek ci digënté ay dekk ak fleur namé xamé la ci gën motax mu ne won wa rabi'u ayyamil hayati bi suhbatil fi'ati attiqatil ma'sharil abrari nik dal bu beugé am dund gu melni ab lolli sedd gu yu neex lol rafet na dem andé gaay ñu bax ñinga xamné ay ndeur lay lañ te ñom ñepp dañu ma ci and bax kon and ak ku bax bokk yi ci la nit di doné kim doon waye and ak nit ku safano ci lay doone kam warta doon cheikh salim bakay radiyallahu anhu momu ñuy waxtane nak ci xelam momu ñu wax legi muy ko xamne ab yar kat la metti yep metti mi ci gën moy metti mi ci ëpp njariñ te ku rek xamna ne metti mi ëpp njariñ moy fexé ba ñepp bax bo fexé ba ñepp am am nañu am am jig am nañu am am jigut waye so fexé ba ñepp yaru nak ab yar bokki amul kum jigut ñepp la jig jig na nit ku bax ki jig na nit ku lewet ki jig na borom xam xam bi jig na kexamul dara ndax bo xasse ba yaru rek da nga mëna jëriñu dess na la mëna jëriñu yar momu nak motax ben borom xam xam waxon ne suñu reere ne desa wara yaru rek fi la musiba tambalé ñepp dañu wara xana desa wara yaru su ko defé nak ñepp buñ xamé ne desa wara yaru ñu dem yaru jey waye buñu reere ne desa wara yaru nak defé ne kenn lu neex waye mel baxna neena su boba lolu karisa la karisa moy do xane bu wacce ci xet jigul kenn kon cheikh salim bakay debi yar kat ci anam yo xamne da ko fekk bax way juram soxna ma fatih jaxate radiyallahu anha ci bir keur gu maggi la nekkon waye seigne touba da mujj ne ko yow li ngay jankontel ci njangale de ko jankont ci biyar li gën moy ñu wutale sa keuruk bop motax soy dem dakaru tolla keur gu mag bu la keur gu mag fete nday jor bo doxé touti ke soxna ma fat jaxate mo lay fete chamoñ ci chat la fete sow muy ab jangale kat soxna soso bo xamne da ko fekk bax mom itam ci ay mamam ak bayam muy alquran muy xam xam waye nak muy yar bo xamne da nga yar nit ki ba bu joge fi yow nek nit amna ñu bari niki way juro seigne mustapha salih ñu koy wax soxna mati jaxate soxna mam fat jaxate mako yar nahjok tasawul sikhar ak jawhur nafis ak ay mawahibul quddus ba ci masalikul jinan yoyep waxuma lan ne da ko jang waye daf ko meuna jangale te lepp mang ko jang ci keur soxna su tedd soso di way juro cheikh salih muy soxna mam fat jaxate kon ab yar katangok waye dib jangale kat nim daan yare mom soxna ci daf ne suma yare nit ba nopi ci mom muy soxna yi nga xamne dañuy yaro ci mom muy gone yu jigeen yi ñu koy jox soxna ma fat jaxate neena su ci yare kenn ba nopi ci mom su ko yalla natto won mu dem ci borom keur bo xamne moy jëkkeer nak ci olof la ko dakar lay rere lay agne di rere ci rek ñeex di teud ci padias di nan ndoxum deegit soxna ci neena kamu yar bu deme fofé dana fa mëna nek ndekata yar li ci am solo moy nga yar nit ki ba fum dem man fa nek bu def naqare ba mel non ima wax la ko fay bayyi moy ab yar waye su deme yit ci dekk bu neex bo xane lepp nga fa yit la ko fay mëna taxatok moy ab yar bokki nit dana am teranga jo xamne da xey dal ci kawam ñak bu yar xagn ko ko muy ab sey bo xamne kiko wara tak tak nako lam ci wara def lepp def nako ca wajal nañ ko waye mom wajulul bopam su baba lay yak sey ba diko fa tey diko fa jele moy ak yaradiko son mam fat jaxate nak ne bu noppé ci goné gum yar ba mu sey bu don lek la ko dakar di tudd ci padias di nan ndoxum deegit dana fa manane ndikati yotli am solo ci sey moy fo dem man fa nek soxna soso di ab yar kat ci jangale non la nekkon ab yar kat ci defar nit ki ba fum dem mana nek ak ñoña te lolu borom xam xam dañ ne ay yeen nit ñi na ngeen ragal yalla ci seen doomi ndax doom dogitu res la dogitu res moy lu joge ci yow nit lu joge ci mom daf koy bëgg du ko sagane da wara taxaw ci mu tekki tege ci yoon yaro xam rek la ci wara def kon doom joju nak boko yëkëté jur ko nang ko wara juré daj ca lang ca wara daj lepp ba dara desul ludul nak mu wara xam ta yaru su boba nang ko dimbali tek ko ci loxol ko xane day xam ta day yare lolou lañuy doye nit ku bax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dajale won yep nak ndax mom kumay jangal ko nek man nga ko nat ci bor yep waye yep dang ko ci naw lu jafé la cheikh salih mbake ci alquran bo ci demé ak mom dang ko ci naw cheikh salih mbake ci qasida bo ci demé ak mom dang ko ci naw cheikh salih mbake ci xam xam ak bamine yep so ci waxtane ak mom ba nga de ko ci xol dang ko ci naw way cheikh salih mbake ci melo téré bo meuna jang ak lum bari bari ak fo meuna dem so di ke ci jëm ji bo ci naté le téré ba waxon da nga bay ci jëmum ji lu bax lu téré ba waxut waye do ci massa gis mukk lu koccel luñ ko taxol kok moy murabbi mat na mat gu tol ne lo meuna jang ak lu sam jang gëna bari dang koy gëna bëgg dang koy gëna nawlo dang koy gëna wék ndax ba ci aw xolinam du xol nu mu wuta xolé aw doxinam du wudox nu mu wuta doxé aw definam du def mukk lu mu wuta def ci aduna ak lu lola tuti tuti ak lu ab sañ sañam bari bari du ko jëfëndiko ko moy cheikhul murabbi al kamil nim daan maye kemi yar mu xam bopam masna ñew mbur señ bey job rahimahullah señ bi bettu ko doxé ko gennaw señ bey yegul ne señ baangi ñew señ bi daan ne assalamu alaykum dal di jabb ñew nuy ci señ bey fim nek melne ni mu warono jëme ci buntu ba da jadd nuy ci señ bey doora dem señ bey reyal lola lol ne ko ambaaki mané ko sallaw lima lay yilif yilif defé ne suma la nuyul won bula nexé dama fay ta dula wañi dara nga xamne kon wonu ko ne ko may señ saliw newu ko may borom keur gi newu ko may sab serigne waye xama ko ne ko man mi ñew man mala wara nuy ci ndax yego won ne ñewna kon koku foko nat ci ay melokan yu rafet ak toroxlu ak jox nit gëddam foko ñu nat rek da koy wessu radiyallahu anhu wa arda lima wax ne alquran lim la ci digal lam ci defa ko op ndax yow mi jang alquran bu mokal ko ñew ci keur seigne saliw def nan la sase na la li seigne touba dan sase talibe moy ku man alquran ku nek bes bu set da ngay jang ñaar fukki isib muy sa waqaf ñetti fan yu nek nga wacce kamil bi ba borom alquran yu bari buñ fa nekké noni aw sas la ci ñoom wo xamne dañuy jang alquran ñoom seigne daara yi bes bu set ñu jang ñaar fukki isib ñett fan yu nek ñu wacce
11: way cheikh salou mbake radhiyallahu anhu ñaar fuk isim yi bam yimi waqaf moy yim warlu waye leg leg mu deut kamil bi jang ko lepp ci ben bis tambali wat benen ci ben bis kon nim defan alquran nim la koy def lo yow nim ko def ko gëna for moko upp dole fuf té non la koy jàngalé son ci lool kiñ ko jox té moy domi jambour non lay tuddu waxal na bopam bataay né domi jambour yi ñunu jox juruñu leen jënduñu leen té duñ seeni wayjur kon seeni bay ñi ñu ko jox wacc nañ non tam buñ bëggé wacc té bëgg li ñi ligéeyal amal nu ndariñ dañ cey boole di leen xamal moy di leen jàngal waxnako batay neena goné buñ la ko joxé juro ko jëndo ko ah le gën moy bu lay xeyal tolit nang ko am fenen foko fété té moy nang koy jàngal walal na nak jàngalem alquranam ci daram nimi doxé ak nimi gaawé ak nimi rafété ak niki seigne saliw di sonné way juro ko xamoon boko joxe sa dom bisbu seen nga ne ko serigne bi balma ci taxaway ba di xam ci lu gone gi nek fofu na fi taxaw amna bu mosey ñew ñap ndal wolu wa daara je ñep tew bi ñefe na ñep tew nañ mëna ana diw koka neeku fa muy xale su ndaw su fay doora ñew ñu sété ko fekk ko ci ngedd ya fañuy yew naya ñu jël ko andi seigne bi waxtan ba nopi xale bobé kérok seigne bi daf ko yobale Touba mu am fa lu mat ay fan yu yaatu ma lu melni wer wala fuk fan ak juroom mu dal ko andi wat lol lepp daf len di minal bopam di len minal di won na len jangum alquran mi ma ci sen bay ma ci sen yaay lol la ci la koy deugal moy gone yi dan dawe ci daara ji dawu ñibi seeni kër bay waye dañ dan dawe ci daara ji ñew ci kërëm gi ci juma ji nek fek mom da na wax nan sallaw ñom de sama jëm ji jéral na leen lu ne ndax dong ba masana daw day dem kër bayam way ñom sama jëm ji fuma mëna dem ñu fekk ma fa kon nak dawé ci daara dem fi fekk seigne saliw ci daara té dawo dem ci sa kër bay kon seigne biñ la jox mom daj na ci yow lo xamne mo la gënal ci yow nday ak bay da na wax na ni tam yar bi nañ koy yar te yeeram goné yi ndax seigne touba da na ansihim bi abaahum kull hin gone yi nañ fatte seeni bay ngir man ta lolu moy dimbal lum daan def taxaw gum daan def gone yi ak beut bu ñewante bu mu leen daan xol ba nopi nak dox seen digeunte ak ñi jangale ngir bañ ñoña jëfëndiko xadar wala am mer bay gañ gone yi daana wax na jangale mo jihad ñoyam jihad bo dawe am nga bakkar bu mak waye jangale yit bo de dor te dor ye tegeewul ci yoon am nga bakkar bu mak lo lepp da nako tiitene le seigne daara yi ngir bëgg ñu jangal gone yi ta bañ leena bundu xataal nga ne kon dor mën ta ñak waye neena bu agge fenn fi nak day melni jihad daw bakkar bu reuy la ko def am lolu ñi jangale ñepp nañ degg ne cheikh salou mbake da na wax lu mel non da na waxe na ci gëna am lim bëgg ci gone yi moy ku gëna nango jaxaso ak gone yi neena jaxaso boko defé ak nit day xamné nawlo ngoko dana naw lol jëwrin wala señ daara bu tok ay do nga wër ko da ko neex nax bu togué ay do nga wër ko day mel ci ñoom ni bay di mel ci doom dana wax nan gone yi ku ci gëna mëna lijeenti seeni mbir moy ku leen gëna nango jaxaso ak ñoom ku leen di daw nak ak leen ñoro ak leen xeexlu yaay gëna teulee li jënt seen mbir daana waxit ne nit ki nga yar ko mu rus la mo gën nga yar ko mu ragal su la rusé day ragala def day rusa def dara nga diko gis waye day rusa def dara nga diko deg bo fa nekkul du def njombe su la ragalé nak bu la gisut dana def lu ko neex su la gisé nak dora def li la neex lolou danaka wax jangale kat yi ne len fexé ba goné yi rus len mo gën fexé ba goné yi ragal len ki la ragal mom bu la gisut dan alhamdulillah waji dem na def luma neex su la gisee nak dana waji dik na def liko neex ki la rus nak nan duma def mukk dal lo xamne ëllëg ci biir señ bi dana ko deg mba sama jëw ni dana ko deg neena kon lool mo gën ci biir muy ko xane taxawayam ci ni mi yar ndax mom metiyam deug deug mo yar te yar dana wax ne munta dem wolif jang jangit munta dem sans liguey li dana ko wax dana wax ne mbollem ñi nga xane jange wuñ alcorane ci sama daara ji biñ ñewé dañu mëna liguey ni ngeen mëna liguey kon li ngeen ci déggé moy ñom fañ doon jangé kon doon nañ fa liguey lolu wax ju leer la

loolu nag sëñ bi ko santaan ndax ba mu fi jógee kenn deflootuñu ko ci nekkam rek lan nu ko daan defloo kon ci lañ xam ne loolu sëñ bi ko daan santaane moo taxoon ñu daan nu ko teg daal dinee nag kon fooy di jànge fu nekk liggéey da caa war a bokk liggéey boobu it di liggéey boo xam ne daw ko yàqal njàng mi daana wax naan bu àlloo yi naree fët tool yi set te bu àlloo yi fëttul tool yi booy nañ bàyyi tool yi booy te njàng xam ne kon njàng moom la jiitaloon ci liggéey doonte tool yi day booy na àlloo yi di mokk moo ko gënal kët àlloo yu mokk àlloo tool yu set ak àlloo yu fët doxee mu mel noonu nag mu cay yare di bi yarkat boo xam ne yërëm na gone gi lay yërmande ci moom daana wax naan jaami yàlla yi ku dul sama borom mi leen bind gënooma leen a yërëm ak a wér su ma saana ñëw yenn saay kaala gin teg ci kawam lay lal ci suuf jël saakuy mbur yi dagg teg ci kaala gi gone gu ñëw nuyoo mu daal lay joxoñ nga jël sa wàll ci mburuma toog ci wetam ba ñëpp daj su ma saana ñëw gone yeex a ñëw ci moom daf ko daan metti waaye bu dee jëloon a jàng nag day xam ne gone yi dañoo toll ci jàng moom day bàyyi bañ jàng ba noppi waaye bu sañoon bu ñëwee rek gone yi dañu daal def am ndiiraan wursi ko noonu la meloon saa yu ma saana ñëw sax guddi gi li lay xamal ne sëñ bi ñëw na bii donte yow yëgoo ko yow mag mi booy yeete njël gone yépp nga ca këram fa ngay dem ci néeg ba sëñ ba fanaan nga naan asalaamaaleykum mu ne na waaleykum salaam nga jël sa torsu ca ruum ba nga yees ay gone keneen ñëw yee ay goneem ba ña fa nekkoon ñëpp dem jànki léeg-léegaa sax ngay jàngale gone daal nit pëccët wuti kër sëñ ba nga daal di cay topp mu ñëw ne daraa ca roon lal ga lalu diimaa la daan doon nga daal di jël sa torsu bi ci lalu diimaa bi sëñ bi toog nga nit ca roon lal ga daal dina gone gi génnal kooku jaxasoo wax dëgg yàlla wëyur sax mënu ko jaxasoog doomam soo defaree sab saal ba mu rafet sa gone na faa nekkee cëpp-cëpp loo koy wax ci biti sa chambre accouché fi ngay tëdd gone du ko gis moom nag fa muy tëdd fa la gone di nekk yendu fa fanaan fa te ku ne xam na ne téeméeri gone fañ bokk fanaan ba bët seet du nekk nga fa waaye loolu daana ko muñ tànkam yu tedd yi daana ko jël aj ko ci kaw lal bi mel na ko ferank laa yu ndax bu ko tegee ci suuf da koy teg ci gone guy tëdd yi nelaw radiallahu anhu wa ardaahu muy koo xam ne kon yërmandeem ci gone àppwul waaye lam koy yërëm yërëm nag da cee boole bëggal ko bénéfice bëggal ko muy ëllëg gone goo xam ne day doon gone gu doon lam war a doon mel nam war a mel waaye xam lam war a xam benn borom xam-xam da ne ku xamul dara moom na doom ja mel neex na ko donte yëruwut waaye ku xam dara nag donte gone ga yaru na nee ne nu mel baax na ndax ab yar rek a am solo kooku li mu wax lu am a am solo la ki xamul dara xott doom ji rek lay defar dana ko lekk jox ba mu lekk basuur neng-nengal ko solal ko lu rafet donte jikko ja daa ñaaw amu ci soxla kooku mooy ki xamul dara ki xam dara nag day fexe ba jikko ji rafet ba noppi donte jëmm ji daa ñaaw donte jëmm ji daa froissé daa taqit amul problème ndax yar bi ci biir mooy or bi yaram bi xott dong la Cheikh Saly Mbakane moom dafa daan fexe ba yaram bi ci kaw day rafet mel na yaram yépp waaye nag biir gi day fees dell akub yar ak i teggin mel ni murid yépp loolu moo taxoon ab yaram kum mas a yar da nga koy naw loo gën a doon mag di ximmaliku da ngay gën a gis njàmbaaram ga loo gën a bari xam-xam bari xam-xam da ngay gën a gis jikkoom yu rafet ya radiallahu anhu wa ardaah kon ni muy jàngale gone gi alquran ànd ak moom ca basin miim ba yëg ne wàcc na la koy toppee ba beqiloo ko mbind mu rafet ñor ko lool waaye àlloo ju set nit ku set ay wax leer aw làmmiñ ñor ko lool ba kaamil ba bu ko bindee ba noppi bu rafetee sëñ bi daf koy def noo xam ne

tax ki bëgg bind kamil sax xamne señ bi dafa bëgg mbindu mu rafet non la ko topé ba mbindu kamil bu bindé kamil nak terangam gëna yok ci ko ki bindu kamil mom cheikh salih kuma zana bindu kamil amna li ndad de gal day jënd ak gal yoy jamono bassin yiñ tuddé won yu for yi nga dan yi dan jar mètre 6000 ci la dan jënd amna ay tergal yu ko dan bolel ak lengo mam dal xéetu mbub yu for yi fi serigne ci dan sol ak borom barké yi bu ci nek dan la ci jëndal am mbub ñu ñaw ko ñaw bu rafet mu def ko ci ak gal yow mi mokal alquran ta don jangé ci daram mu daj ci yow lu nek mu yëkëti loli tek ko ci sa loxo muy ab neexal dana tay ci kër gi lu man ñaari wër ba ñetti wër yo xamne yow yaay seuss rek ci mom ndax ya man alquran fu auto bi takke yit fu mëna jëm dang cey dugg ndax ya man ya man alquran bu doon tukki mbour mba muy tukki dakaro mba muy tukki ciesit dang cey dugg ndax ya man alquran lepp da koy ber ndele borom alquran bo noppé nak ci diram ñetti wër bobu nga xam dalay ber ndel fu mu jëm nga saña dugg luñuy lek lu neex yow ya cey ñëk sa digënté ak señ bi kenn du fa dox ndax ya man alquran te bo demé sa mag nga ci dara jo xamné mëna gul alquran waye mëna gund am lolu ndax ya man alquran so fa joggé na mëne la dama bëgg nga jappalé ma ci ñangalém alquran ji ndax dafa bok ci liggéeyal sëriñ bi yow mi bindon kamil nga dal di tambalé nak don ab jangalé kat yor sa dara yor say goné tambalé di jang ñaari wër ñett yum ñëw na téré bo jéxal lolu day tax nga gëna gorgorlu ci njang mi ndax xam nga señ baangi contrôler sam njang bis bo démé ba téré yoy yépp jeex nak nga doora ñëw fi mom nak mune la man nga dem ci téré yu xonk yi tay téré yu xonk yi kat biir négam ngay jaar jall ci téré ya jël risala diko jël par ben diko jël par ben diko jël par pen ba shon rao ba khalil ba maqamatul hariri yépp la soxla do koy laaj bay do ko laaj yaay mo la koy jox bolé kok yow mi tollu ci jang momu nak fu tollu mi ngi lay laaj téré bo nek buntu bo nek nga xane da nga jang sax ngir gëna gorgolu ci li ngay jang ragal ne señ bi mën ngeena waxtaan ci alfiyatu ibn malik ragal ne señ mën ngeena dugg ci diwanu shu'ara usittal jahiliya ragal ne señ bi mën ngeena dugg ci maqamatul hariri ragal ne señ mën ngeena dugg ci khalil mukhtasarul khalil yoy yep bokay jang dang ko jang ngir sa xel mu neex man nga ko jang ngir ki lay jangale ak man gum mana jangale waye dang ko jang ngir ëllëg ki ci bir toujours señ bi man la ci bet ngeen def ci jotaay xolama lolum bokki amna bis ku don jang alfiyatu ibn malik señ bi ne ko foto lu manako babu inna ci ñew rek ex njurul ab yor yor tok ci njowan gi koko nuyu ko muneko naka jang mi ñuneko no ngi ci dem muneko yow téré boy jang muneko alfiyatu ibn malik muneko buntu bo dool muneko babu inna señ bi nako fo inne doona anna xol bobu laaj waaje lim ci lam ci manam lim ndax jeexalu ton buntu bi fam ci yem fa la señ salihu tambalé di tari babu nangam babu la nafi lil jins babu al mubtada babu al khabar di tari di tari di tari ba tari ci ñetti témiri way fim tok ki tolon inna tok ñeneen ñi wessu inna tok ñeneen ñi exegul inna yit tok mu rabbi sallahu tari bi de ba makoy jang mba kon la ko gëjë gis ñetti témiri beuy di yoy may ki tari man ma tari jundi bepp muy alfi yabi lepp man nako tari 1000 beuy di kon bayyi wut ki jang alfiya ba mi ngi koy laaj fo tollu waye mom nekk fekkone mu keeru alfiya ñetti témir boko jëlé ci jundi juroom ñaar témir ci dess té néna man nako continuer tari té ba mi jang mbakol lako gaji gis bo xolé ba mi jang mbakol digënté 1929 28 ba 30 la bi mi tari lolu 81 82 83 la légui digënté 30 ak 80 80 rek digënté bobu néna gëj na fi gis téré bi tar na ñetti témir bayit mana tari jundi bép radiyallahu anhu wa arda nim ko défé ci alfiya bi ni la koy defé ci yenen téré yi day jangal nit
bu mu jéxal téré yépp ci lañ fay jàng ci programme muqarrar yi ba kooka way ay way ci arab jox ko ko mu wër ko ne kii way arab li tudde tasawud sigar moo ko dalaloon ci daaraam teewul adib la naqib adabi la am na ci téere way yu mas a way jox ko ko muy baxru tawil dañoo qabdu arur di ak darbu ja loolu sax la borom xam-xam ba bind ka ko bind danee البحر الطويل المقبود العروض والضرب معا واسمه فعولا مفاعلا فعولا مفاعلا فعولا مفاعلا فعولا مفاعلا ضرب عرض جيب نكو قبض قبض موي نياري لو سبب خفيف ندين ديكو ولي كدف مفاهيلا كدف مفاهيلا بوكي نيو تي وسنو بي موي ديارا لسلمى عافيات رسومها بعيد ارتحال الأهل مجمع وحشتي ترى الرأم فيها والوعول عشية تجمعنا حول البيت من طول غيبتي فكانت ربيع القلب قبل عفائها ومسلية الأحلام عن كل شدة فتاة بها تصبر الرجال جمالها وتسجنهم في سجن لهو وغفلة لها جيد ظبي عينها عين وجرة تميل كأحصان رطوب لوهنة تلاقيك في وجه طليق خيانة وتدبر كالأفعى لبخض وجفوة فلما بدا لي أن وصلي صرامة يصير بدأت الصرم في حال رخصتي بنقل علاقات المحبة والرجاء إلى من له نور على نور ضحوتي سن بني شاعر بي ويمي نيخنا ويلي أيب جي مي سرعة التخلص بمي وحكي نوسي دفكو تيلا باي ديكتي مام دوحمي مي كمي تك daal dina way bala kon moo neex day continuer ci xësal bi gën a définir ndaw si gën ko taarif gën cee xawd gën cee xóot xool ma loolu nga xam ne boo ko déggee yow lay neex ci yow waaye sëñ bi nee na soratu taxallus bi rek moo yàq way dafa waroon a continuer ci ndaw si ba ca kanam mu door a ñëw ci ki muy way kooku ku ne xam na ne kon kooku borom xam-xam la kenn du ko wax waaye géej la radiallahu anhu wa ardaahu moo ne noonu mu koy defee ci téere yu sore yaa sori day ni la koy defee ci saar yu suufee yaa suufee daana laaj ki toll tabaraka laaj ki toll xuluuxiya laaj borom nafar bi nga xam ne ñaari isib ak nisif lay tari laaj borom juróom ñaari isib ak nisif yi nga xam ne usbuiya lay def semaine bu ne mu jeexal waaye daana laaj ki nga xam ne mi ngi ci fàllaqi ak naasi am na koo xam ne tey su ma ko tuddoon kilifa gu mag la dana xëy na mu mos a dégg wax ji sëñ bi dafa doon laaj ñëpp ba egsi ci moom ne ko yow foo toll mu ne ko sëri sëñ bi ne ko xanaa démb min nga jàng mooy min charri ngooy si dafa naqari am xel ba bu jàngee min boo ci boolee charri du ko xam mu jàng min ci suba sa mu jàng charri sëñ bi ne ko foo toll mu ne ko charri mu ne ko xanaa démb min nga jàng kon kooku bàyyiwut saghiratan wala kabiratan illa ahsaha lu mbir rëy rëy ma ngi koy contrôlé waaye lu mbir tuuti tuuti it takk na ko ma ngi koy contrôlé radiallahu anhu wa ardaahu taxawaayam ci ab dongaam ci njàng ma ñor ko lool waaye taxawaayam cëpp dongaam ab reggaay te lekk lu neex lu am vitamine aw yaramam sepp ñor ko lool daana ñëw rek tibblu ci cere ji def lu ci ñeex mi jëfandikul ca boppam ba xam lu ci sikk ci battu lañ koy def cere ji ak ñeex mi yët ko ko mu jël loxom yu tedd ya di ko dugal ci gimñam gu tedd ga ngir seet ba xam cere ji am na luñ ci war a yokk wala am na luñ ci war a wàññi ndax lan xam na ne doomi jaambur yii koy lekk ñooy ay xaritam waaye ñooy ay taalibeem waaye ñooy ay soppeem waaye ñu mooy ñi nga xam ne bëgg nañu am vitamine ñëw na ki daara ja sax ba tëraloon fa programme boo xam ne bi ñu ko waxee faal ma ca njàppandal faal dafa jooy
moy docteur ba dene seigne saliw mo xam doomu adama yim boole fi ne nañ koy jëfëndiko re bu ko gone yi day jëfëndiko yim wax ne dana man nañ ci mucc dara du len ci dal bo bari goy tir la andi ci dara ja ak bari goy ñebbe ak dambay keccia ne bu altiné na goné di lek la xop tir tir gi nak buñ ko def ci so ci kaw lax bi jël so mi def ci boko defé day démé côté nuñ koy def mune dañuy bayyi ba lax bi ñor ñu nat litre tir yi soti ko ci lax bi yëngal ko ba nga xamné ko lekati da nga lek tir boko defé ci kaw ci fayli nak day démé côté du egg ci lax ba li moko santané nga xamné ba lax bi ñor dañuy téggi mbanangi tek ko ci suuf dal di nat tir gi def ko ci mbanangi yeungalat ko ci ba nga xane tir gi day dugg lax bi nak fum tolot rek laxop tir lay dom may nañ koy agne altiné bu je suba sa di talata nañ mu keccax bu doy seuk balé ko gerté gu doy seuk ak yam wara andal nga xane ñeex mi day neex ba dem dayo way na am ñebbe ju doy seuk bisub talata ñu ko waaw mu ne bisub alarba nañ def ceebu keccax ci agn ba ta keccax ba ak ñebbe je doy ci seuk bisub alkhamis ñu lek ndawal bu aljuma ñu tolenti wat tir gañ waxon ta bu gaawo ñu tolenti wat ceebu keccax bañ waxon ca semaine ba bu dimanche ñu tolenti wat ndawal ga dal ni li ma wax buñ ko defé ni mako waxé lolu ñu wax naqarib gis muy mbempen lot dal gonay ak deret di wañiko jo xane dañ leen tuddé animé ñun ñoko tuddé way dañ deret di wañiko yu waral am mir lot leen dal bañ ko waxé docteur Fall dafa joy ni seigne Saliw nim xamé doomu adam yem nama kon walu lek non la ko ca daan defé non la ko daan waxé non la ko daan santané walu kiep tundu xabaan waxon na leen ne leen yeen ñi ci tundu wi ñepp na ngeen di marché altiné juné ndax altiné bu dé nawéta ni ngi duñ dem tol moy niro dimanche ci fonctionnaire yi nañ dajé ci kër gi yéré goné yi fu yéré né nañ ko dajalé té buñ koy foot ñu tangal am ndox tal ay mbana tangalum ndox soti ko ci dañu sallahu buñ tangalé ndox mi soti ko ci day lu ci doon non microbe day dañ suñ ko foté ba noppé tam nañ ko passé ndax passé bi li defon ci microbe bi ci pot ma ngay dé ci passé ba mag ñi daal di koy déggé nona mag ñi nga xamné mag nañ mënu ñoo foot ñom ñoy gar yéré ñoy ñaw ya dagon yeri ci xottiku ñokay ñaw ñu ndaw ñi di foot ak wer ak passé mune buñ ko defé nonu bu ko gone yi solaté luy niro ay gom wala ay wokatu du len dal kon walu kep non la ci dan taxawé walu lali amone poudre buñu mësona andi xaban bo xamné ay saaku la won poudre bi dang koy suy suyel ni aw yo du li wër kër gi ay nangami kilomètre manam nangami mètre safru la nangami mètre do amu yo poudre bobu dawul xéñ goné bu jant bi so dañuy suy kër gi ba mu daj ñu suy gënaw kër gi nga xamné da ngay tudd bu bëtt set aw yo du yëngutu matat luma day dé ci sasi kon walu ar len itam non la ca melon demone na ba poti sardin yi ak lek go xamne gu am vitamine la lu melne am ñeex nga koy def da ngay baxal ndox mi soti ci rek mu dal def am ñeex fi sasi mu ñu bolé ko mburu mi andi nga xane ngay xey dag ay mburu def poti sardin ba beccëk ngone di ko jëfëndiko kon walu son ci ñom ci ñu am vitamine way son ci ñom ci ñu set
daara ju ne am na boîte de pharmacie bala ñoo jël ab auto wala sareet di yobbu nit day fekk loola daara jëm ñak ko mëna faj waye mbolem liñ soxla ci ay garabi keur docteur ci ko daggon alcool ba vatène wa microcrop ba do mbay faj bop bi metti day melne nak bo démé ci keur kama nek koka ab docteur la ta di ci boole nak dem ci docteur yi ñu wan ko lepp bam xam ko waye du ñew rek di tañox kon walu santé non la ci melone képp ko xane nak mënuñ la faj ci daara ji bo diké Touba moy sonnal bopam ci boole la kay faj mu faj la man ki fatlikou 82 ma joge njurul wala 83 bima ñewé ma am ci sama bëtt bi ab xonk xonk bo xane ci kaw la nek tay jam nak ma ñewé mëna loon tanki mëna ko sama bëtt bi de dafa am ab xonk xonk bu ci nek melne lu deretal ma nappé nak boole ko ak di metti señ bi ne ma xol ma fi may xolé ni mënu ko gis ma teen mu daal di koy gis bo xolé bëtt bi de melni tourner bam ko gisé la ma daal ne ma gis nako ci taxaway mu tedd ba daal di mëna ñëwal dem dispensaire ba ñu wax 28 soolé ñu fajal lako mëna ñaa dem mëna ma ñëwal kay ma ñëw mëna ma bo démé ka ñi wax anis daal ni la ko mu tedd ba li tambalé fi ba fi mo koy faj ca ngay dem bu len ca ka ñi wax añ li tambalé fi jëm suuf lay faj ma daal di dem ñu bind ma ay trouvay mu itel ko lol nak ma am ci kër ga ay fan mu dañ mu daal mëna demal ñibi kon mom li daara ji mënta faj da nga ñu fekk ci ko mu faj ba Dakar da na fa yone ba mbour ba thiès fenn fu ci nek da na fa yone ño xamne ni buñ wara def ay passe visite wala ñu def ay radio ku febar dal do dem seen kër nan dama tawat sa yaay ak sa bay buñ yegene da nga tawat da nga wër ci ñew ci ñom ñen lu doon tanké ngeen dama wër ndax dama febaro dawul baye ken ndayam dawul baye ken bayam li ci war lepp mo koy def radiyallahu anhu wa arda non la melon ci koday yi waxna la ne la ñi man alquran nim leen di ber neele way señ daara ya fa nek yim leen di jox ci ay yere waye ab muné teyer yi xamnañ limay bëgg wax daaira teyer dafa amone ay daaira daaira yenn yaangi fi ci Touba yenn yaangi Dakar dañ dan ñew ci daara yi nat goné yépp bind leen ay liste yobbu leen ñewal leen ay mbub mbub yoy la daara yi dan tudde ñepp yi ñepp moy ñepp ko ni rolé bu ma saana ñew ay padar lay doon ay tak yu reuy ëmb yu reuy reuy reuy ay bal bis bu ko señ bi di sédalé soko fekke sa yaram bi day daw moy tok ki ndiawan gi ñu tép ben bal mu yëkëti yëre yi tek juroomi nit taxaw ne mu xol seen ci seeni melo jël yëre yi daldi tek ci ñom mu yam ca kep ñu jël yob ci dara jo xamne nangami témir nit nga fa te ko sol sa mbubu ko nek señ bi xamne ba xam jot na la wala jotu la ndax mo la ko jox mo xol ba xam mbubu jot na lam deet ko taxaway bokk yi ab yar kata ngok bu meuna taxaw ñami yar bu bëgg ñami yar lool sax amna ben hikma ab sew sew bim ko mujjé def li tax ñu xamné fukk jooni nit ak ñaara nga ci daara ji ña doon dem di nat mbubu ya biñ calculé liñ nat lepp da nek 12000 personnes di fukk jooni nit ak ñaar ñu ñëwal leen fukk jooni mbubu ak ñaar bim ñëwé nak señ bi xol ko liste bi ñu ne ko ñom day daara ji li nek daara ji lepp lepp fukk jooni nit ak ñaar la señ bi ne ko ne liggey bi le mu mat ndax fukk nit ak ñaar la tambalé won mu dem bop di fukk nit fukk jooni ak ñaar moy ko day melni kenn ku nit ku nek dal and nga fi jooni bu manki ben nga motalé ko yow mi ko motalé ab momé radiyallahu anhu ci la wuyje ar-rafiqul a'la sunu borom subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhu arda te lolu man ko tambalé ci ñooñu nga xane ñoy fukk nit ak ñaar ñi ab mu nek mu waddu ay dongam bañ mat fukk jooni nit ak ñaar masna ñew tok fenn beru kenn fekk ko fa
am ñu yaakaar ne sëñ bi daa tàng man yëguma ci daal rek ma jóge fële rek wuti ko ñëw di ko nuyu si naka ma ko jub rek mu daal di ree daal di may jox loxo ndekkte booba mbum mi ma sol sérètement bi ma jiital teg ci mbub mi ma sol te ñëw ko ñëw boo xam ne day mel nepp xaftaan ma sol caaya ak sérètement ak xaftaan boobu nag sëñ bi daal di ree daal di ma ne sallaw yi ñu leen jëndal di nii la mel ma daal di ree mu ne ma sallaw day ñetti mbub yi ñuy tegtal ma ne daal di jël mbub mu mag jiital ko tudde ko ab forog gi laa meneen mbub mu mag teg ca kaw sallaw la di ak yàq la nii nga def de daal nii nga def nii daal di may joxañ gars yëpp daal di daw ñëw nuyoo si xam ne kon ndekete jàmm am na li nga ci dégg rek mooy kon moom xam na li muy def bu gisee lu niiroog li mu def da koy daal jox exemple misaal keroog loolu la ma wax ni ma mbubb yi ma wut nii la mel waaye nee na mbubb ma nga jiital ab forog tegaat ca garaa mbubb bu mag wala nga teg ca nu ngi koy waxeeti ab xaftaan nee na loolu yàq lay niroo daal ni sallaa sax di xaftaan bi forog boobu de bu wàccee sax da ngay niroog buur yi ay buur ngay niroo loolu lépp rek radiyallahu anhu yaatu gum yaatu woon dënn te borom xam ne dañ ne fadlu sadri siatu sadri ki gën ci kilifa yi mooy kilifa gu ci gën a yaatu dënn fadlu sadri siatu sadri kilifa gi gën ci kilifa yi mooy gu ci ëpp tolérance da nga koy déggee kon moom ca koddaay la noonu la ca mel waaye nag ca nitee ga bu yar nit day bëgg ñu mu xam ka muy yar xam luñ ko waxut ak a bëgg nit ku nand ak a bëgg nit ku yem fa mu war a yem ak a bëgg nit kuy waxe te wax ca nam war a waxe su ma saana toog rek nga ne bërit jóg nga ne dayi toog topp ne foofee du fa jaar dafa lay wan ne la sala soo toogoon de man mi jóg danaa xam fa may jaar ba jaar la waaye su jógee nga ne bërit di ko yaatal day toogaat wala mu teggi foofa jaar yi neneen kon bëggoon na lool ak dal xew-xew yi mel ne màggal bu ma saana jot donga yi kim ci gën a naw mooy ku fi gën a xam ne fii la dëkk bu la gisee ngay buuxante ci biir nit dalaan la sallaw mun de jëru ngay buuxante ne yow maa ngi woo dëkk bu gën a suba loo bëgg wax danga ma ko war danga ma ko wax kon bëgg na lool nit ku nite bañ a doon nit ku xuuse bañ a doon nit ku ëppal waaye it bëgg na nit ku silwiise radiallahu anhu man mii di wax ak yéen demoon naa daaray got ànd ak moom cib tukki ka ko fa daan tàngalal café nekkoon ci jamonoy bind kaamil sëñ bi ne ko ànd na maa ku ñuy wax Makhtar Kébé day ku siil wiise la soo ko laajee ba mu ne mën naa tàngal café day bay ma nga jox ko tàngalum café mi te yow nga dem ci mbindum kaamil ma kon ku siil wiise la boo seetee day bëgg nga di ko jege fu mu dem day bëgg ànd ak yow noonu la meloon ci ceeb ah kooku ñëwoon la wax ma ko ma ne ko ah man de mën namaa tàngal café ndax daanaa tàngal café ci daara ya ma nekkoon waaye nag tàngalal ko café du yomb da nga may wax niñ koy tàngalalee ci guddi gi kooku wax ma ne ñuy saafe liñ ci def ci jar niñ koy dëbbee ceer bi garde ceer gi booy segg ni ngay téeye soo nappee kaas yi boo ko raxasee doo ko këpp parce daana wax naan boo raxasee ab kaas boo ko këppee mi ngi manq fi nga ko tegoon da nga koy téenal yépp waaji wax ma ko ci guddi gi ma jàpp ko ma xëyee comme la may daa tàmbali sëñ bi di ma seetlu ma saaf dëbb lay def ci ceer bi def garde ceer gi baxal satala gi di ko segg ndànk ba mu yegg ma raxase kaas ya téenal yépp indi bañ koo suukar biñ naanee ba nag mu ne ma kon nag daa mel ne li ma bëggoon lépp day moom mën nga ko sallaama day ni nga ko defee nii rek ni la te fekk man dama koo jàng ci sama mbokkum taalibi ci biir ci guddi ndax wurut ma ne maa koy def dara dul noona mu ne ma nag diiru tukki bi moom féetale naa la café gi nga xam ne bañ jógee xabaan ñëw bañ jógee got ñëw nañ xabaan jaar dëkk bu ñuy wax fàndan jàll mbuur am fa diir bu yàgg waaye li nit ñi bari bu ma sëñ bi wooyee ba ma ñëw day di bind kaaf ak faa rek café daal di koy far ma dem tàngali café du wax
suma ñëwé suma tangalé café ba nak ma ñëwé taxaw bam seen ma ci biir mbolo mi damay wañiko may tektal ne café ga yegna kon ku bëggoon ak set la bo seté day bëgg nga diko défalal limi jëfëndikol bopam kon dana nitel waye dana silwisel ndax dana muxtar mom ku silwisel la wax joju ci gëmiñum la génné won muy ko xamné yit ab yaram dana wax né su yaré nit bamu joggé fi likoy tektal né amna lim doon bëgg mom koku mu yar su delu waté ca ñuñam dana fekk autorum day soppiku te yeñ daan andak mom diko def yépp dootu ñemété andak mom diko def néna momay li tektal na yow mi sab yar matna moy kum yar ba joggu ci yow bo del waté ci seen dëkk sëriñ bi lañ lay woyé sëriñ diiw lañ daan def ci am lej lepp akam ak tiaxan bu lesene dañ la koy rusé néna ku yaro ci kërëm gi ba nopi ñibita seen wa kër rusuñu la yaro ku yaro ci kërëm gi ñibita saw tur soppiku wul ñu nan la señ diiw yaro kon natu kay bobu da naka jox ki mu yar né la ku fi joggé nga wara wuté ak ñinga bawon ki defeen ci waxeen ci xam xam aku biir lolu da naka wax ñepp ñu ci bari bok daan ko dégg non la mel itam ci kimi yar lim koy sañal kum yarul duko sañal lola dana wax nan sallahu alayhi bok na ci yara de ko yar ko xane sa yoon nekkul ci mom ki la yar lo kon mom ngay yar fexé ba fagal ko jikko ju bax ak melokan bu bax waye ki sa yoon nekkul ci mom nga bëgg ko yar ne lolou bokul ci ay teggine bokul ci mëna yar waralon nak do nga bopam mom lim koy labiré ci ay labiré ci fasiyene mu bax jarlon nako lu ne moy ko xamné yit kon kuy nitel la ci jaar jaar yiñ jël yépp tombe par tombe waye ku xamone nimi yaré la ci nit ki baña xousé amna bis muy yar muy yebal mbolo dara jolof bobo fi lañ dan défaré forage yu yaq yi ñam yebal ne len bu ngeen démé dara jolof na ngeen wax ak ñom ci ne len ñun dañoo am forage bu yaq bu paan ba ñoo ñay dem dafa leen dablu ji waat ñu ñew mu ne len fofé ngeen jëm nak bu leen fi yobbu sama tour wi bu leen fi yobbu sama jëm ji ndax ñoo ñu xamuñu ma yeen ñi yeena ma xam nafa ñeppi doxé na ngeen na doxé ba am la ñeppi wut na ngeen ko wara amé waye bu ngeen fa dem mukk di ma fa tuddu wala ngeen nan señ bi ñu yoni dedet na ngeen doxale na ñoo ñi di doxale def na lolu yero sa nit pour mu niru ni nga bëgge waye dang ko yar ngir mu mëna and ak ñepp lolu ama am solo ci yar la ndax amna ño xam dañu yar nit ci seen bop xal ñom koka mom liñ koy gëm yam ci mom boli wuñ ko ak dara mëna ño xex ak nit sax ci umpulé ko gugu koko umpulé dedet señ bi neena mom mom ni nako ñeneen umpulé yeen ñi ma xam nak ngeen xam ma ci li ngeen ma xam lolu nitel la waye bo yare sax nit mu yow dong nguma xam la bu la gisee day mel nem xar soko ne gannaaw kat day mel na gaynde kon nitel dafa bokkon ci itteron cheikh salih mbacke ci biir ni ma ko waxe legi ci comportement yi ngay wara comporter wo bu la betton tay dana xol ba xam yow bim la bette no mel ndax yaangi mel ni nga wara mel bu jakarlo ak yowam det da bok ci yar hurma borom xam xam mi dañ ne hurma gën ak may moy mo gën hadiya hurma nit ki mo gën nga diko jox alal ju bari to hurma loko ci hurma la ab talib di defaro ci serignam ndax lu bukhara ci la imam bukhari bok ñom dañu doon ñoo xam dañu wormal seeni serign tek leen seen place ba seen domi serign sax dañ leen daan wormal lol mo warlon ñu am barkep xam xam non lañ leen askanale ben borom xam xam neena nga ñew fon loxal serign bi bayyi ci loxom dara li nolok hadiya baxna de waye nga deggal serign bi bu la santé nga def bu la téré nga bayé ko gën bo foné loxom bayyi ci dara
te bu ligue gi ci bir bu la waxe do ko def neena nga ñak fon loxom ñak ta bayyi dara te bu la santé dara nga defale ko nam la ko santé moko gën lool war lon na cheikh salih mbake radiyallahu anhu ku nek fi mom dalay jangal lool cheikhul khadim bo tudé khadim bo diké dana la nañ lay woyé cheikhuna batu khadim dafa dis ci goné so tudé mam diara bu zan lañ lay woyé wenen turudul mam diara mam bousse lañ lay woyé ormalu tour dafa am solo ndax tour moy information bi nit ki di meuna sukkandiku ba xam moy kan ku tuddu khadim bo diké dana la cheikhuna ku tuddu diar dan la mambusa ngir lan tour yoy dañu reuy ci nit diko wax te yow mi koy wax bala nexe nga wax ko bana pe tekke lenen ndax ab dong dong nga masna julli timis wala ge suma jumu dal bobu jant bi sona njappandal ma tolok fenêtre bi ci biti am ku ne barkep señ bamba señ bi feug ci fenêtre bi ne ku nek fi manako man ma wari munima wol ma ki wax lolou mariko way munuma bayiko ci suba suba dara jep la wofar pour beug mu yaatu ñepp tew ci kanamam kenn desut maga goné muné sallahu day serign bi kep kuy giñ ci mom di tuddu turum mu tedd wax sax mas ya ca yes bu fekke giñ la deug la mo amul deug mo kan xamul noy mel dal na su ngeen mën ta ñàkk a tudd turam wi day ku ko mënu wana ñàkk a tudd gaynde di la dàq ba di la bëgg a jot nga wax ko benn yoon doy na ca wala nga dugg ci gaal muy bëgg a lab ci géej nga woo ko benn yoon doy na ca ñaari barab yooyu moo jër tudd turam wi ca nam tudd daal di ne su ngeen mën ta ñàkk giñ dee leen giñ ci man nga xam ne moom barkeb sëñ Saliou ji lim ci jubl mooy aare ko sëriñ bi kon xorma ji ma waxoon noonu la ko joxewoon ku baax ku tedd koo kii su ma saana waxtaan ak aw yow aw waxtaan lu mu rëy rëy bu nee sëriñ bi nee na rek na nga xam ne moom aal baa ngi ci wetam dana tur ay rangooñam su duggee ci li sëriñ bi wax itam ci ay way muy xaside yi dana tur ay rangooñam am na bis ñu seq waxtaan wu gudd te guddi daa gudd te guddi ndax 3 heures de matin la kon guddi na te waxtaan wa jël na 2 heures de matin kon gudd na bokk na ci lam ma wax wallahi al azim yàlla seere na ko dane bokk ci kurilib sëriñ bi rek day jenn jàngi alquran mokkal ko na sëriñ bi moo ne laqante ni ya maliki al alfadha bi mu ne alfadha dafa ne diir bu yàgg yàgg yàgg yàgg dane wa bi tubaqi xisbaka al xufadha daanu na bu wedd loolu la muy tekk nag bokk yi mooy sëñ Touba la sun borom wax baadiya sako ko te ci kurilam bii nag ñiy mokkal alxuraan ci la ñuy bokk sëñ bi ne nag ginnaaw sëñ Touba nee na ci kurilam bi la ñiy mokkal alxuraan di bokk kon mokkal alxuraan ku ko def ku nekk ci kurub sëñ Touba ngi bokk ci kurilam sëñ Touba bi ci nga bokk nee na kon jànn jàngi la ca itteel mooy su waxee sëñ bi day daanu xaside yi bu koy wax daanaka du ko mën a àggale na xorma al xormatu afdalu min al hadiyati respecté gën joxe soo foonee loxal sëriñ bi mbaa nga teg ci loxal sëriñ bi lu baree baree bari te ormaaloo ko bañan ko ca teg ca ormaal ko moo ko gën kon ku tedd ko mbaax koo kii foofu la ko tegoon moo tax ku nekk ak moom da nga ormaal lool sëriñ bi ba dana am yu bari yoo xam ne doo ko ci ñeme la tee nga ñeme ko ci mooy ci jëmam ju tedd joojee ca nga ko gise ca nga ko déggee ca nga ko royee muy yarkat boo xam ne it yéene lool ki muy yar mu am fi moom li muy bëgg te mooy ngërëm
nañ xamné daari seigne saliw mom mokkal fa alquran taxun nga am ngeureum waye ci liggey bala bok jang fa xam xam bamu jeex taxun nga am ngeureum waye ci liggey bala bok xey di dem tol na ñepp taxun nga am ngeureum waye ci liggey bala bok lol lepp nak buñ ko bolé nak moy liggey bi tax nga am ngeureum su done yenen dara bo mokkale alquran do fa fanan da ngay gontu ñibbi ci bu dé suba nga xey ñew ak sab kamil bu done yenen dara nga jang bañ ne la yow kat am nga shahada nangam bi diplome sangam da nga daldi gontu ñibbi lepp da nga ko am ci keur seigne saliw te du te nga nek ci keur seigne saliw ndax ngeureum ëpp lol lepp doole masna wax ne mi ngi sant yalla mi nga xamne mo dogal bu ñeuk ku masana jang arud da ngay dem keur makala ku masana jang nahwu da ngay dem kokki ku masana jang khalil da ngay dem mbos seigne saliw netali ku nek xamna ne kokki ak keur makala mom ci kadior la japp njambor waye ku nek xamna ne mbos ci salum la mune digeunte yi sore yoy yep nak ter yi nga fa daan jangi lepp sa borom dogal na ñing koy jangi sama biir kër gi neen lool lay sante yalla so bëgge jang khalil ji kërëm nga koy jange te ki lay jangal khalil yeena bokku lu ngeen fi wut muy ngeerëm so bëgge jang arud kërëm nga koy jange te ki lay jangal arud amagul ngeerëm yaak moma bokku di wut ngeerëm so bëgge jang nahwu ki la koy jangal ngi sawet yene bokku di xey tol su ngeen wacce mu jangal la nahwu kon neena la tasara won ci rew mi lepp sun borom dajaleel nako ko ci kërëm gi lolo tax dañ nan la keur seigne saliwu mbollem lu seigne touba amone fenn seigne bi daf ko dajale muy len di fenn mu yar lako bopam ci benn baram seigne touba dana jangalu alquran kenn weddi woko seigne saliwu nga jangale alquran ci bir kërëm seigne touba sonna na ci ab xam xam xam xam kenn weddi woko seigne saliwu nga jangale ab xam xam ci bir kërëm seigne touba dana liggeelu cheikh ibrahim ak magi talib yu ñëk ya ci tarbiyé ga dañ dan xey tol seigne saliw nga xeyul tol ci bir kërëm kon nak lepp lu tassara won fenn seigne saliw ni mu mujjé ci doomi seigne touba yi ni la mujjélé ci li tassara won lepp mu dajalé ko ci benn barab muy tarbiyé gu ñëk ga su jang joté nga né wa kër seigne dam abdullah seigne dam lo abdourahman dañu jang fi alcorane ci kër seigne saliw su jang xam xam joté nga ne wa keur mam tierno day ak keur seigne mbacke beuse day ñoo jang xam xam fe ci keur seigne saliw su xey tol joté nga ne wa keur seigne cheikh ibrahim fall ak seigne mandou mbé day ñoy xey tol yele ci keur seigne saliw kon lepp lo xamne seigne bi da na ko deflu seigne bi bo seigne saliw bo ne lepp diko deflu fi benn barab kon lool moy le seigne touba dajale won bon ko deflu lepp mujj na ci ay loxom radiyallahu anhu wa ardaahu melokanu mel non nak la cheikhul murabbi di mel bokk yi moy kuy yare da ngay xamle la ngay xam ñukoy mokal ñakoy mokal diko jëfé nga yor yow ci sa bop nak melokanu mata roy seigne saliw roy royu kay la ci lay ñew xamna day melni sax ñël ben waxtaan fi lay yem lim def ci jaam ñi ñepp muy ay doomi adama ci jëmmé bopam jël koy jëlé di len diko def ci ñoom waye abbi wul fenn len jéggani wul fenn len lepp ci mom la nek bisun borom né ulaika allazina hadallahu fabihudihi muqtadi lako tamlé ci limu yonenti ya ci aya yu bari ya ba ci mujj gëna na ñoñu la yalla sun borom baxal ñoom la jubal ku bëgg bax bëgg jub ñoñu ngay topando sey saliw mbacké nak daldi mel nona la nga jangi ci alquran je bo diké diko xol day melni ab sétu ci jëmam ci la nga jang ci ab xam xam muy ay téggin soko na té ci jëmam ji dang ko tay fekk la nga jang ci xam xam ci deudu soko gisé ci jëmam ji boko ci xolé dang ko tay fekk la nga jang ci xam xam ci ak xam aku geeju soko xolé ci jëmam ji dang ko tay fekk la nga jang ci téré ya dalay xaar ci ñewaan ga bo diké la nga jangon ci téré nga fekk ci jëmam ci motax mané mom
du serigne bu ragal ab talibem jang ndax lo meuna jang ci biram ngay jang way mëno jang lu ko genn lo am solo la mo taxone kon ab yaram moy jangum alquran di jangum xam xam ak lan di jangum qasida ak dem tol ci ñent yi ci la teunk won jëmam ji nak bu dé ay téggina nga jangé ko ci naaju akako fi essay da ko fessé del sañ bu mu am ci yow mi yar woté nako yaraw fi sa kanam ba melni amul ci yow ab sañ lo am solo la sañ bi mu am ci yow mi yar woté nako ay téggine ba melni señul ci yow dara fandan ma nga ci wetu xaban señ abdou samad top mo fa dekk bañu fay dem yoy jamono mako don tangalal café cheikh salio nek na ci bir neeg bi ñim andal nek ci salle bi di agn señ bi bëgg leena rombu waj na ci bir rideau bi ñent yoon yo xane bëgg na topale rideau bi jall waye ñi agn le bëgg ta rombu te ñi agn ñepp ay talibem lañ bam démé ba xamné mënta ñak genn ga mënta ñak mu daal di téfésu seus rek ci mbir ba dana len balen ma ak ma ngi jéggulu ci ño xamné bu la neexal ngeen top la len bol bi ma ngi genn da ko jëlël waye bu len boori won teul rek ñu topalé bolé sax do len ko wax waye téggina may ko mu jaar ci wéto ñi añ ba mënta ñak nak mu daal di lem mepp dara ji seus rek ci mbir bi sus rek ci rideau bi balé ko di jéggulu ñi mi romb motax mané day bayyi ab sañam ci yow jëndé ko ay téggine yum lay won bam ko défé gaay yépp riklé kén ko lan ay way señ bék baax ay way man leen hakay xod wala rayu kay la bokk na ci loolu mu waxon señ bay job né ko limalay yilif suma la nuyul won bu man rombé bo ma nuyu ci wul du la wañi dara kon mom day bayyi lim momon jeude ko ay teggine seigne touba ko wax daf ne na ngay xalaat ci sa bop ay teggine te bu ko xalaat ci ñinga andal bo melé ni nga wara mel rek ñinga andal daal di mel ni nga mel yow ulaika allazina hadallahu fa bi hudihi muqtadi ñi yalla baxé ku bëgg bax da nga leen di roy bari kersa lol soko don wax dara tamuy lo xamne lo dis ci mom la duna ni mukk munu mukk lo tontu bo bat mune lu ñepp bok nga wax ko muy ay proposition da la andil benen ne la teño def nangam te bu ko neexone la mala yilif defal nangam way dedet da nga ñene ko dara ji buñ defal nangam ak nangam mune teño def nangam bay na sul ne teño def nangam joju mu tan nak moy gën yow li nga wax te dang ci dil ci watit bo bëgge li nga bëgg bax non la meloon dawul xëccu mukk melni mbir ak yow mi nga xane yaa yor daara ja wala yaa nekk ca daara ja wala yaa yilif say donga wala yaa yilif sam jàngale lu ci nekk daf koy waxtaane ak yow jiital ci sa xalaat fii yaa ngi wax lu mën a nekk mën la su dee mën la tee ngaa def nangam nag lam la wax moo gën ca la ngay bëgg a def lépp loolu bokk na ci ak tegginoom bu siggi xol la bi wax ak yow dedet day lamsal di la junj bu dee alxuraan daf naan tàmbale barab saxam nga tàngal mën a taxawal tàmbale barab saxam nga tàmbali mën a taxawal ba aaya yépp dajalo mën a mëngoog ngir bàyyi loola xel na yow mi bëgg a waxal jàng nga as njàng lum tuuti njàngam mu bari mi du ko jaay mukk ci sa kaw njàng mu tuuti bi dedet daf la ciy jox cër rafet na loo xam ne ni mu koy rafetloo ci yow soññe lay doon soo ko joxee ak qasida gën a koy ñor ba mu yendoo ko jàng ba ngoon bi ki desit mooy daf koy waxtaane sa law diw di moom qasida gim indi ni mu rafete boo liggéey ki si biir ki jàngoon dana fexe ba defu qasida
ñu bare bare ay shuara lañ ay baykat lañ ñi ngi wayé ci wayu Seigne Saliou doon yéem loolu lañ dégg accélérer seenum jàng gëna tàggatu bay way ay way shuara yu bare bare am na ko yoo xam ne encouragé gi mu leen encouragé moo tax ñoom ñëpp ñu mujj nekk ay waykat muy koo xam ne nag tarbiya yépp nag la ko yàlla mayoon mu boole ko Cheikh Saliou Mbake ca Daara Dia Donga Ba ca Daara Dia yërmandeem ju mat sëkk ja ca Daara Dia ak yéene gim la yéene nga am li ngay wut ci daara ji moo taxoon ab dongam daawul yokkat ci daara dafa daan bëgg a toog dafa daan toog te lu mën ci jubal dana ko jub ndax lan ku tedd kii nga xam ne mooy Cheikh Saliou bu ne cëpp ci oto bi wàcc jëm fa muy jëm diggante boobu boo ko fi nee jàkk te kubët yow nekkoon ci daara ji bu ñu la laajee ne ndax bëgg ngaa tàggoo kii ci àdduna da nga naan mukk bàyyi leen ma rek ma dee fii li ko waral mooy dafa am ay ahwaal ay melokaan yu ko suñu borom mayoom yoo xam ne dafa adapté wu lool ci daara ji ba nga xam ne boo ko gisee da nga xam ne kii moom mënisu koo ñàkk loolu nag chonor ak wijdaan la laa tarla bu tafsir muy koo xam ne radiallahu anhu wa ardaahu tarbiya yépp la boole woon muy tarbiya bil qaal wa tarbiya bil xaal tarbiya bil qaal mooy ñim jàkkaarloo di leen yar ci biir daara ji ñooñu moom jaar naa ci ba jàll tarbiya bil xaal nag mooy niti àdduna ñi ñëw di ko nuy si di ko siyaare si di dellu ñooñu amoon nañ ci seenu tarbiya bopp goo xam ne suñu borom mayeen na nañ ko ci jëmmi Seigne Saliou ji ni mu bindoo ak ni mel ba bu ñu demee ñoom ca ñañ bàyyi woon ay sang lañ fay doon ay jëwrin lañ fay doon lu nekk lañ fay doon te dara war na ko dul jëmmam ju tedd jañ gis rek tey loolu mooy tarbiya bil xaal yombut kullu muraqin bi xaalin waxdaha abadan loolu suñ tubaab wax kenn ku nekk ñoom am na tarqiya booy def ci xaal Seigne Saliou nag moom tarqiyaam ci xaal dafa daan gaaw da nga daan gis ku daan dégg Seigne Saliou ànd ak wala réew Seigne Saliou ñëw di ko siyaare si bu dikkee bis bi mu gisee Seigne Saliou ba sëñ bi teg yëkkati dara jox leen ñu jëfandikoo bu kooko delluwaatee la muy am ci Seigne Saliou bu la ko nettalee da nga naan kii fu mu ko jëlee melowa da koy topp lépp da koy topp ba day mujj doon koo xam ne bu doon def ay safaan da koy bàyyi su melee nu niñ wut a mel da koy tuub da ngay daal di gis mu daal di sóobu te dara warlu ko dul benn alxames wala benn ajjuma wala benn altine wala benn dimanche bu mu yendoog Cheikh Saliou Mbake lim daan jox ñu koy siyaare si ñu koy jëfandikoo ci aw ñam barkeel gum barkeel daana fóot ay xol daan defar ay jikkoo daan yóbbu nit ci xaal yoo xam ne sax ñoom xëy na ñàkk gi ñàkk tàmmi xaal daana tax ñu ci bari daanañ wax ay yu yaatu wax yu xóot dara warlu ko lu dul jëmam ju tedd ji moo lay am benn xaaliya bu mu lay jox moo lay branché benn prise boo xam ne soo delluwaatee da nga xam ne keneen nga mën naa ca joxe misaal yu bari nag mbuur gii dama faa xamoon ñoo xam ne njëkk suñuy xam Seigne Saliou ak gannaaw bu ñu xamee Seigne Saliou ak baax giñ daal di baax fi saas yi te boo leen nee lu tax ngeen baax ñu ne siyaare guñ siyaare ji woon Seigne Saliou tax ñu baax lu tax ngeen bàyyi àdduna ñu ne siyaare giñ Seigne siyaare yoon ku baax ku tedd kooku di Cheikh Saliou moo tax ñu bare bare ci ñu daan def ñu bakko lu tax ngeen di waxee nii léegi ñu ne siyaare giñ siyaare Seigne Saliou moo tax léegi xam nañ ne nii la nit war a waxee lu tax ngeen defee nii ñu ne siyaare giñ siyaare Seigne Saliou moo tax ñu xam ne nii la nit war a defee kon tarbiya bil xaal da cee doon jàmbaar ku ko masaan a gis ku masaan a waxal ku masaan a jëflanteel ku masaan a jox nga lekk ku masaan a jox nga naan soo delluwaatee da nga doon tànneef ci sa biir bokk ak sa biir àndandoo ak sa biir dëkk kon tarbiya bil xaal suñu borom da ko cee mayoon lu rëy rëy rëy rëy kon loolu lañ tuddee aljalisu saalih ci hadis ba yonente bi saaw salaam nee na su ngeen dee toog na ngeen toog ak ku baax ndax toog ak ku baax day mel ne nga toog ak jaaykatu laj koloñ ñu naan ko parfum kuy jaay parfum bu ngeen toogee benn mu may la ca parfum ba te ñoom bari na li ñu naan la butéel bii dama koo tegoon rek pour client yi nga xeeñu benn njëriñ wala nga ne ko bii ñaata mën la boobu de téeméer la jar waaye comme yow la def ko 400 daal da cee may ñaari fukk ba tey njëriñ
su la ci mënta may nga xéñu nak mënu la ci jaay nga tok fa mu lay xéñ force té lolu amul prix nga tok fa rek xéñ gëd la gand lolu amul prix mo rayu tibbi sallallahu alayhi wasallam nit ku bax day yëkëti ci lam am ci lu bax may la wala nga jaayante jënd ci lam am ci lu bax wala nga tok diko xol di roy ci lam am ci lu bax roy di xol ci di roy ci lam am ci lu bax nak moy tarbiya bil hal ni bari cheikh sal bak defar na len ñu nitu ngor di ay bado la di ay baykat di ño xamne ni ñu arrière lañ won xey nañ tollu ci tollu way yo xamne gis seigne salew guñ gis seigne salew kep ci lañ ko amé moy tarbiya bil hal yentibi sallam nak na ngeen watandiku ku meuta togal nu mel da mel ku wup ab tal ki wup ab tal dang fay tok xalwa dal la su mbub lak mba saw yaram lak ben wala saxar sa gand la nga soj di tissole wala sax fourne bu ñuy boye la amul saxar ga waye tangor wa japp la ba nga ñak toy xet kon ku bon itam il faut mu wal la ci monam nga kemt layel la nga wara am ci mon nga kon ku toga ku bax moy ñi ko dan siyaré dem ak ñew dañ fi dan yano lo xane buñu démé da fay upp seeni loxo ba dañuy woté sax ñenat ñi ñu top leen ndax xam guñ xam ku bax ku tedd koku gis guñ ko gis man na ci jox nak ben exemple ay gaay yu bax yu tedd yu dekk fu ñuy wax ñojor ben ille bo xana ngay wessu fim la dem jifer fa ngay jele gaal dekk ba amut auto ndax lan lepp ndox mu ko wër la ille jazira la ñu bax ñoñu ben daan ñew magal bu ñuy ñew ñett nit lañ woon mujj nañ di ñaari témer ak lu top buñu mësana ñew magal man mi ma leen di bindal lettre bi jëm ci seigne saliw yobbu lañ ci seigne bi li magal gi daan xat xat bis bu xamé nañu jëgé won ñojoor ngi ni ma leen indi seigne bi day bayyi lim doon def lepp bimu nekké khalifa ak khataay ba dana ko jox lettre bi mu jang ko ñu jox ko seen adiya ak namuy tollu ñom nak ay liggéey kat yi ñak lañ dañuy ñak rek dawuñ andi adiyé ju bari way adiyé ju lew lañ dan andi liñ ma sañu jox señ bi señ bi dakoy fonk lol teyé ko bañ seen ku mu def ko ci posam magal giñ fi mujjé magalé nak mu melné moy seen mujjuk magal señ saliw daf nama ñom ñi de dama bëgg ma daral leen ci sama biir kër gi sa wal ci magal gi yow makhtar kebe muy nga dox sama digënté ñom lepp luñu bëgg rek ma jox la ko ci biir magal gi nga jox leen ko magal gi jallé ma ñaanal leen ñu ñibbi manaka mbacke ñom ñi ngi dal ci kër go xamne mok sa kër gi day ben la li leen wara wajal ci walu magalit wajal nañ leen ko fa muy kër señ cheikh dia doomi bay cheikh fall dia mi ran noddu ci jumaa ji señ mi no kon baxna andal ak ñom nga dem fofa bi ne wërign tisbar ci la señ bi wolu ab wata mbar tekki aw nak wu mag tekki sakop ciep ñaari sakoy ciep tekki goroso bu mag ataya tekki sako bu mag café nenañ top ci makhtar kebe yit ko ñi fañ dal ñu wacce ko fa muy kër señ cheikh dia auto ba départ na fa 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h la auto bi aksi juma ji la départ ñew ci kër ñang gi def fi fukki waxtu ndax amul fum jaar kérok bu mu accé ñu waccé nawa waccé cieba waccé café ga waccé sukar sa señ bi ne len seen wal ci magal gengo nak wowe lañ ko fa bayyi bare ndi diwen ñu tambalé ko magaluk Touba cieba ak café ga ak sukar sa ñu yobbu ko ndax dafa am guddik señ Touba gu ñu def fofé ci seen dekk ñu def ko ab barkelu wa dekk bepp war ci ab barkel ak yek ci señ Saliw ci nit motax may wax limay wax ñoñe ak seigne saliw
ba mu jëne dëkk ba bo fa duggé da ngay def ni ñi ñom xel kom lañ waccé do war sañ ci fi ay kër ndax señ sali wo lol bim tollo ci waccu liggéey nga xane ñetti wéré ko fi déssé kenn ca ñom joggé fa ñew di siyaré sé ñew néma dama bëgg siyar señ mané ko lol dana jappandi ma and ak mom waxtu gé andiko ci señ sali wu ci kërëm gi bañ nuyo mané ko mbokk yi daan joggé ñojor day seen jëwriñ ji mo ñew ni di la siyaré ci mbacké waye tay nak mom rek ka andre

ba jiwalu jëm ci nonu way jiwalu la mujj yam way fofu re deg na ay jusur yu bari lañ ay jusur moy ay il lañ wa mune ko ñaar fuk il ak nangam ño fa ne señ mi ne ko lol degon nako il bu gën ci nek waji ne ko il sangam lañ nek señ mi daldi yoni kenn ci ñim dendal ci bëkk neegi garam bu ñetti morso daldi ko ne yekkat tek ko ci loxol señ bobu nga xamne mo joge ñojor ñukoy wax señ yusufa jamme señ yusufa jamme ci ñojor mo nekkon president daïra bi mo siyaré ci won señ salihu ci ak mujjum señ bi jox ko yéré bopam daldi koy ñaanal jox ko ak ñaanin ne ko jox ko wa dëkk ba señ yusufa jamme biñ joge ci kër señ salihu dem ci kër bay cheikh jam bim dal da fa naane lox ci suba salama wone ma señ mustafa dama bignelo ma nek lu do ma da suma xol bi la da am lu ci nek rek may joy rek ndax lima señ salihu defa manaka jamme dang ko yeyo rek señ salihu lum defal nit moko yeyo xolama koku egg ci di xalu fanane joy ba beut set kon bale ak egga am nako sude ak tarbiya am nako sude ak mbax am nako ci bis bobbi ak ñam bayi won ñep gisatul señ salihu bam ko ne gannaaw ñaari wer la fi defal wer ak tuti laqku ndekati yote bobu dafa don tagutok mom lo xamne lam ko jox ñu jëm ci wa dekk ba muy ak ñaan ak lim ko jox mu def ko ci jëmmi bopam ji señ yusufa jamme ba fi may wax yeen mi ngi dundu mi ngi ci ñojor gi di deg li ngay wax kon tarbiya bil hal señ salihu ci man da ko manon ku ko masana gis bo delo waté seen dekk do ni rotek seen wa dekk lo dan def ci lul non dang koy bayyi da ngay tambalé gor gorlu ta lolo lepp yang koy jëlé ci jëmam ju tedd ji ulaika alladhina hada Allahu fabihudihum muqtadi and ak momit limi jeriñ sun borom ne wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadari wal 'ashiyyi yuriduna wajha yunus bi sallam ñi nga xamne dañu bëgg yalla kat diko wo suba ngon na ngeen and ta namu jëm yalla ji kum massa andal namu jëm yalla ci la ande ak yow kum massa andal yene la nga am gëremal yalla ci la ande ak yow kum massa andal tété la yërem la ndankal la ba nga am jëm yalla ci la ande ak yow lolo tax ñu ne kon and ak nit ku bax dafa melni nga nek ci jamono sedday fokk nga liw and ak nit ku bon da mel dafa nek ci jamono tangay fokk nga ñak mom nak bo ande ak mom ba nopi da na wax nan sama kok fum tollu mako fa tollale sama kok fum tollu mako fa tollale kon bo tollo ci jang mo la fa tollale hatta bu ci ay jafé jafé sax bu la arrivé won mo la fa tollale waye bis bu jafé jafé ye dañ mo la fa tollale kon ku manon kokam la bokk na ci hikam yim daan wax nak xamna ñu teunké ko ndax jotaay bi temps bi daan wax nan at talib mom liko war rek moy top ndigal bayyi téré ndax né nak bo lé top ndigal bayyi téré moy nga top ci ginnaw nit muy dem su la gëné gaaw bu jëkk la ci dëkk bam jëmit su wal bëtiku won di la sét ci waat dana la gis nga nekk ci yoon wa di dox di ñew néna ñak top nak limi li tax baxut moy bo la nit né topal ci man nga daal di né ko wañiku mu jëm penku nga jëm sowu né daga dem ba penku wal bëtiku diko topat ba sowu do ko gis kon daana bëgg lool ci ab talibé muy top ndigal tay bayyi téré daana waxit né ab serigne akub talibé mom ñaar ñu and jëm ci dëkk la kenn ka xam dëkk ba kaya dess xamuko ka xam dëkk ba nak moy xam sori dëkk ba moy xam kañ lañuy ag moy xam jafé jafé yoon wa ka top ci ginnaw koko war nak ka top ci ginnaw da war top ci ginnaw rek bu kay nañ waxo na xane waxo war su ko ne nañ noplu xamna ne menes na fe noplu waye kay ñi wa mat mom na nga wo mat ci ginnaw kim top da ne sallaw lol de moy yoon wi waye xawma kenn ku ñu bod diko tabal aljanna lim xam moy kon top ndigal baye tere top ci ki nga xane mo lay digal ngay def ndigal ya di baye tere ya ëlëk neena fu mu yennu fa fu fa naan nga fanan fa mu yar kat bo xamne yit nim ko defé ci yaram bu tedd bu sel bobu ci gor ñi jigen ñi fa nekkol nit non lañ mel ay xalé yu jigen ay ñege mar lay defar bañu yaru
mu yëg

0: yëkëti leen yóbbu leen ci borom kër yi ñu war a am tobañte bay danañ fa toog kenn mësa dégg wala bariwut gone ko jigéen gi may nañ ko ku góor kii gone ko jigéen gi ma nga war a jóge ndooka ku góor kaa nga war a jóge njàppandal waxin la noonu la mën a mel ñoom ñaar kenn mësu cee gisanteeg sa morom balaan ko dama laa bëgg ak bëggoo maag nu ñuy def léeg-léegaa sax loolu bu ñu koy def la cay kéemaan mooy jigéen ji dafay jëkk bu jëlee ka ca njàppandal mu njëkk a ñëw ka ca xel kom muy soxna si njëkk na fi ku góor ki dañu daal di defar sëy bi takk ko daal di jël soxna si yóbbu ko ca néeg ba ku góor si ku góor ki bu excès di nuyoo ñu ne ko jàllal sa soxna sa wàcceel nañ la ko ca néeg sàngam ku góor kooku dañu ne kan la ci ndax day doon ay soxna yu bari yu rang mu ne kan la ci ñu ne ko kii mbokk yi ak mata bàyyi xel la soxna maa ngi fat jawar jaxate waxoon ne bu yaroo nit bu yaree nit na mu ko war a yare comme gis dana mën a ànd ak moom day xanaa kon feeñ ki sëñ Saliou woolu ak góor akuk jigéen jigéen ja njëkk fa góor ga jigéen ja ñu ne ko may nañ la góor gi kat ci timis góor gaa ngi ci oto di ñëw exségul waaye yow ginnaaw yow mi exsi nga yow jàllal ci nii ba toog yow xaar sa borom kër lu mat fukki jigéen rangaloo fukki góor war leen a denc kii ne ana sama soxna kan la ci ñu ne ko kii la ana fiancé ana génn ana jàngante amu fa de waaye sëy boobu day day sax dàkk day tege ci yoon day amuk déggoo du ami wax kon la soxna maam fat jaxate waxoon ne bu yoree ki mu war a yar ba noppi ci moom ku ko yàlla boole dana dana fa mën a nekk loolu am na ci biir kër sëñ Saliou ana tey xale bu jigéen boo xam ne daa ànd xale bu góor juróomi at yenti at yetti at ñuy jàngante xale bu góor bi sonn na ci xale bu jigéen bi ba def na ki li toll ak téeméeri junni yoo xam ne nii amagul alxayr yi loolu lépp da doon jënd ngërëmam akuk nangoom te bàyyi yëgagut yaay tuuti la yëg loolu day boo ko dendaleeg xale bu jigéen bi ak xale bu góor bi tey lañ gise ci ngoon takk nañ sëy bi ba noppi te xale bu jigéen bi gisagul xale bu góor bi xale bu góor bi gisagul xale bu jigéen bi balaan ku ci sama soxna yaakaar naa ñaari différent yooyu boo ko jàngatee te bii mooy wéy bee mooy tas mbokk yi yar lu am a am solo la moo tax la borom xam-xam ba waxoon ci ñil bin gëne bu ñu réeree yar rek adduna tukki dañoo war a xam ne yaru am na moom yaru daa war su ko defee nag ñu jéem a seet nu ñuy yaroo waaye buñ ko bécc ngëlee ba ne yaru amul rek adduna tukki moo tax ñu ne woon ashraful mihan métier yépp métier mi ci gën a rëy gën cee tedd mooy métier mi nga xam ne moo ëpp rendement mbokk yi bu tabaski jotee jaaykati xari rek la ñuy wër ne ana xari ya su màggal jotee ak gàmmu jaaykati nag ya rek la ñuy wër naan leen ana nag ya bu tam xarit jotee jaaykati ganaare rek la ñuy defe ne bàyyi ganaare ñoom ñoom lañ war a wër bu yaru jotee nag ku ñuy wër yarkat ya lañ naan leen anañ yaru su la wóoree ne kon ak nit a gën am xar ak nit a gën ak ganaar ak nit a gën aw nag kon métier yépp kon defar nit ci gën ndax nit a gën yee te yee mooy métier yi kon defar nit mooy métier mi gën ndax li ngay def ci nit moo gën li ngay def ci keneen ashraful mihan métier mi ci gën mooy day delluwaat ca le métier ma di jox si société ba société bi dafa bëgg ay gone yu yaru société bi dafa bëgg mag ñu tekki société bi dafa bëgg ak mandute daa bëgg borom yi xam-xam daa bëgg ñu xam fu ñuy teg seen tànk daa bëgg ñu yem ci liñ leen yemloo loolu nag bu ko ab société bëggee ki mën a produit lu mel noonu ba société bi am ko kooku mooy yarkat bi moo tax mooy gën jaaykatu xar mi mooy gën jaaykatu nag wi ndax da koo gën métier ndax métier mu nekk ma ngay delluwaat ca njëriñal la ngay yar kon nag Cheikh Saliou di yarkat boo xam ne kon moom tànnee fa na ca wayjur wa wu góor wa ak wu jigéen wa Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba ghaniyun anit taarif ghaniyun anil bayan kenn du ne ku mu Seigne Touba boo ko nee jàkk lu sa gis yaatu yaatu lu sa tank guddu guddu lu sa nop deg deg jëmam jiimam amul men rew moko bayyi amul menen rew mokay fekk ci gis bi rek photo bi photographiquement suñ la waxe ay jaar jaaram ta nga nang ko deglu ci nopit fim jaar moso deg ku fa jaar suñ la wone ay jëfëm sa bëtt tégué ca limu jëf moso gis nit ku ko jëf wo way jur ku ko am ghaniyun 'anil bayan ghaniyun 'anit ta'rif kenn do ne ki ku mu doon ndax koka kenn la soxna ma fa jaxata ñu netti lako legi mu joge fu bax bok ci ñu bax waye defar nit ñu bax ñu bare bare doom ju tedd ju bax ji bok ci ñoñe nga xamne ci mom lañ joge waye yit mu sonnon ci ab yaram ndax ginaaw yalla bi ku bax ke laqo Seigne Saliou ñew na ki loxo Cheikh Moustapha nek fi tindo di ginaaw bi la ko fi soxna Mam Fat Diakhaté jëlé yobbu ko Mbakol lam fa jang ak jangam yaatu mo mepp fofé la ko jangé kon amona taxaw wayjur wu jigen te pourtant day borom xam xam yu bari ci l'islam jigen na len taxaw bañ xam lañ xam dañ nan sax cadre yi nga xane ñoo ngank l'islam bi muy ashabul madahib ñi nga xamne ñoo yore ngir yi ku ci nek jigeena sonnon ci yow ba nga tollu fa nga tollu kon mom itam bu amé wayjur wu tedd wu mel nonu dana tax mu dimbali ko ba ëlëg gi ci bir mu mel ni mel Cheikh Saliou Mbake radiyallahu anhu momi nak mo gëne aduna 1915 bayyi ko fi 2007 2006 mo jumut ma nga jom ci wax ji bayi fi 12000 personnes yo xamne ñom ñep ñi ngi won ci daara ji lako firndel moy yere yeñ fa doon seddelé moy fukki juni nit ak ñaar dan sur 2500 wa daaram dora agn bim laqo digënté bi nga xamne ñi ngi koy ñaanal te noppé guñ ci ñaan gi 250 kamil ñaari téméri kamil ak juroom fukk wa daara ji doon nañ ko bind yu agagut yu dora egg ñu andiko kon koku moy royu kay bo xamne aduna daf koy soxla wo tout temps way da rawati nak buñ dé ba lamp yi fay lendeum gi ne kërëj kenn xamatul foy tek sa tank lamp la bo xamne bu ne tay waxuma la mas gi ñu nek waye mas yu bare bare ci yi ñew dañu mëna leerlu ci leeram gu tedd gogi fatlik ko ak jaamu yalla la ñaanal ko ak top yalla la roy ko nak mayuk yalla la kon ñi ngi ñaanal ñepp waye diko ñaanal bu baax waye di barkelu ci di tasu ci leeram yak barkem ba di ñaanal ñim bayyi ginaaw ci ay dom di njabot ñim bayyi ginaaw ci ay talibi ak wëlere ak bokk li tuuti la ci lu bare bare bare tan bi rek lañ doon jëkkanteel waye mëna ci fanane wax ba bërset ñu yendo war ci waxat suba ba ngon jot te du wote ak tok go xamne dang ko jëlé ci geej ku nek xamne ne tok ga la dess ci geej ga ko upp delu wa digël ma ka sant sahib al fadila al sheikh mohammed al muntaqa hafizahu allah wa ra'a wa waffaqahu wa tawalla diki tangi boto seigne saliou gep di ci jital seigne cheikhum seigne saliou da ko ñaan ak wër ak ko yagg taxwayam rafet na lol ci li fi señ bi bayiwon def na ci item niko señ bi bëgge won di niko bolé domam yépp nak ak njabotuk bopam gep ak bokam yépp waye delu wat di nuyu bokki daara yi wëlëre yi am di jamm yi señ saliou ñépp la won dañu bañu guddal rek waye gennu na l'islam bi sax ci bëgg ba dugg ci yoonen domaine yo xamne mëna ci andi ay séré waye nak fa kullu ma qalla bil iktifa'i khayrun min al kathiri dil ana'i sen bok sen xarit muxtar kam cheikh salih modon barkelu rek di baye nak yenen bok yi ñew ñi ngi ñew ci yoon wi ken ku nek lamuy wax fa shahidul hali adlun lum gis la mba lu mu fekke la mba lu mu degge fu wer la wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu alaikum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bind Asamadia TV Max ci saasi di nga dal di gis application bi di Asamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jeuf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi

jang khasida lol lol lol ba yoy mom jëlé na mom jëmam waye ku takk ak mom rek lol jeexina ci mom bu baakha baakha baax mu doon ko xamné it ku dëdd aduna la aduna dawon na wutsiko ci wëd yëp ci mujj gi aduna dawon na wutsiko wuté ngeel ben nga waye téréwul mu gëm rek djublu suñu borom mi nga xamné mom la mësa djublu naka jekk lol kon mu way ko ci sëriñ bi radiyallahu anhu li sëriñ touba di wax né ba mëne bërét aduna dafa dawon djubsima ma wëbëti ko won ko ginaa bañ ko faalé bima ko woné ginaa aduna dima xol ba xamné moy def dal may won ginaa momit waye bima woné ginaa faalé wu mako ma wéy rek bim gisé né faalé wu mako mo wëbëti ko top sama ginaa néna waye ouma ci mom soxla nak muy aqbalat ad-dunya ilayya qablu wa bi'atuha fazala 'anni al-kablu wa ba'dahu 'anni adbala walam amillaha likawniha dar zulam wa ba'dahu li aqbala wa inni aqbaltu lillahi wa abkha manni di wax rek mom señ bi mbiram ñum def kon señ salih niru na lol señ bi wet gog it moy aduna daw jipsu ko mon ko ginaaw ni nga xamé ni jabotum gep rek niru nañ ko ci niru ko nañ ko ci lol ko tak ci señ bi rek aduna du ag ci xolam legi nak dudd aduna bokut ak mala am ay tawfiq ak ay xewal ndax bo xol lu melne ci mbindi serigne bi dang ki fek muy jangale di wax ne kat deudu deug deudu dakonté wut ak nit ki am dara waye deug deudu rek moy nit ki aduna ji bari ag ci xolam haqiqatu zuhdi bi khawli man naqad talkuka qasdaha bi qasdin lisamad yakana non la ko waxe ne lol moy deug deudu gi moy aduna ji dal da nek ci sa loxo waye lu ag ci sa xol xewal yo fi amit dang koy jël rek def ko yobbal ngir man ci am ëlëk man ci am ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala muy akhazdu min dunyahu zadi lil jinan aduna lo fi jël ci ay xewal ab yobbal nga koy def ngir ëlëk lolou kon ci ñangalem serigne bi lako jëlé ba tax mu dëddu won non aduna nga xamne ba bi muy nek ci khilafa gi doon ki gëna mëna liggé ci walu mbay ci réew mi adé yi tijjété ñu diko kep ci kawam ñu diko ko sotal ci kalamam ba bamuy tejuwat lolou lepp bi muy amit bo ñëwé ci ke Seigne Salih da ngay fekk né buma ko mëna wax non kër gu simple la ni rek waaw kër gu simple la ni rek go xamné kër yi ëpp ci dëkk bi sax ñoko gëna taaro lolou di lo xamné lañ ko doon won ci señ ndax gis ngeen señ bi tuba bi bind nañ ba ci bind jaarëm sax bi mu fi nekké yoy ñu yéssalon ci ay dëkk way ñu ci kër gi señ bu mom naka jekk musu ca nango dem waye musu ca nango dëkk xeyna ay gan wala ay leer lu mu ci def rek waye mom naka jekk rek ci neegi ñaxé ak yoy rek ci la ci lay fété kon deud gogo lako doono ci wajurum bu baax baax mu doonon ko xamne nit ko ubbi ko lawon ci mbollem ñi nga xamne ñoy julit ñi ba ci ñu du julli sax manam ku bari won yermale ba nga xamne mala jox sokku na ñepp mana ñew ci mom lolu it bu ko defé xam ngeen da ko niro rek da ko niro wajurum nga xamne doon wax ne julit ñepp sama mbokk la nak fu mëna ne al mu'minuna ikhwati wal mu'minat li akhawatun wa hayati hasanat ne julli ñep rek samay mbokk lañ wax ne fa kullu ridin yuridul murida li hadratillahi walan yahida ni wëddu ngeen fi gis rek day jëme nit ki ci suñu borom bu ca jappé ci lu wër tuddu sëriñ ci ñoom ñep is kulluhum khata'an ala sawabi ne mo xam sëriñ tijani mo xam cheikh abdou khadijani mi jité qadiriya cheikh abdou tijani mi jité tariikh tijani ak ñi melni ñoom ñep ci ngub lañ nek ci mbax lañ ne ñep leen wara nangul ñep leen wara deggal kon lolu ubbi ko gogo mu ubbi ko ba japp ba xamne mourid julit ñepp rek ay mbokam lañ lolu mayon nako ba mu doon ko jaxassok ñu balé bari ba gis ngeen ak khilafam ñi fi ñew niñ baré té ku ñew rek jaxassok bi da ngay gis ni ma sha Allah day fess bu baax jikko mom Serigne Salih ba tax mu mëna jaxassok ñepp waye bu ñuy wax jikko Serigne Salih bu ci gëna fess moy yërmëna jëm am ci jaam yi rawati na ndaw ñi nga xamne daana wax ni jamm ni ku dul suñu borom mi len bind gën len ko yaram lolou lu kawé xam ngeen ci yermale ndaw ñi mom kep ku ma sa ñew ko Seigne Salih rek xam nga ak bëggam goné nga xamné bu ñepp togué di xaar Seigne bi gën ba kenn ñi mu tarafet goné kërok lañu gën mëna ci kërok lañu gën mëna dakanté ngir xam nañu fek Seigne ba ngi fek ñi ngi ci sécurité mom té lolou lu rar la nga dem ci kër kilifa goné ñëmé lolou bëggum bëgg ko rek moko may lolu ak yeen mel ni gum am ci ñoom lolu nak momit da ko niru wayjuram bu tedd rek mi nga xamne mo doon wax suñu borom wa bi yan fa dunya wa akhra ayali munqizan kull sa'ilin wa madini nako nga jariñe ci man mbolem bi def yeb kep ko ami bor kep ko am lu mi sakku dimbalit nang ko dimbalé ci man wal tubashir bi al yatama dawama ansihim bi aba'ahum kull hin lolu mo gi xasi dak innani uzdu wax ko ne ko jirim ñi na nga leen

0: xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit ji
0: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Allahu ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibé yi yeen ñi nga xamni yeenay top As-Samadiyya TV di len nuyo fi ci Touba di len indil jotay bo xamanteni ñong ko bëgg def ci Serigne Salim Mbake di tombé bis bi nga xamanteni moy ñaar fukki fan ak ñent ci wéru digg di bis bi nga xamanteni ci la feñon jamono ñu facilité and ak Serigne Abdou Ndiaye jëwul do nga tax bi Serigne Salih wi facilité and ak Serigne Modou Sambu mi nga xamanteni moy walu xasside yi ci bir lool nak di jital ci nuyo yu ak ziar yi Serigne Moustapha Mbacke mi nga xamanteni moy khalifa général kulum rit diko ñaanal suñu borom sam ko may ko katan te yene yimu am ngir agale liggeyu mamam bi mu defé ko lu kawé ndiot ci bir non nak lañuy ziaré ki nga xamanteni mo fi nekkal Serigne Salih muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke muy Serigne Salih ak mbollem ak yi rakam goor ñi ak ñu jigen ñi ci bir lool nak ci lañuy nuyo borom kër gi nga xamanteni moy Serigne Abdou Samad muy Serigne Soyebu diko ñaanal momit yene jimu am ak pass pass bi mu am ngir yaatal liggeyu mamam bi suñu borom may ko ci katan ak mën mën bu kawé ndiot ci bir non rek ci liñuy duggé ci bir jotaay bi joxu jeugri Serigne Abdou Ndiaye mu nuyu ak ñukoy sétane Serigne Abdou Ndiaye bismillah
4: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi leen di nuyu Serigne Cheikh te di leen ziar tay feñal suñu mbékté sante yalla go xamné yalla mi ko bind rek moy xam fam yam ci nim ñi def ak fim ñi faralé ndax mom day al iradatu ci melakaani bopam bok ni mu leen ci na ci limuy jeexital ci nit ci mbindef moy da koy fete rek wala fal xagn ko wala ci dess wala gi mu ñu fete rek faral lañu ko ci ciobarem sant nañ ko ci bu baax Serigne Cheikh ñi ngi tek nuyo bi sa loxo ngir nga jot leel ñuko ñepp ñi ngi tabal suñu nuyo suñu siyar nak ci fi ko tabal muy Cheikh Mohamadul Muntaha ñi ngi koy siyar diko ñaanal bu baaxa baaxa baax mom yu baax yi bari na ay ak baaxam mom depo nak ki ñi bëgg waxtane ndax Serigne Moutou Sambu ñom ñi ngi ko doon wax tay degg na leen ñi koy wax ci guru xasside yi ni magña muy wa kër Serigne Moutou Sambu ñi kenn musta xam fuñu jangi lu dut kër yi nga xamni kër Serigne Touba la ak kër yi ñu bokk kër Sohna Fat jaxate kër Serigne Blaye jaxate wala yi bok ci ñom kër Serigne Abdoulaye yoy yep da ngay xamni fiñ bok rek lañuy defé fi lañ fa señ soti ay señ mon taxa mi day ñang koy ñaanal bu baaxa baax señ modou mi xamna ne siyar biñ mu jëg gis señ Salihu dañu ñew di jang señ bi mi yaramam mi nim ko defon gisee yombut mune nañ fananat señ mon taxa ñew bëgg gisee boba gisee yombut ay mu jël addiyam jox ñuko bam ñuko joxe tam dama ne won Serigne Salih do waxon nañu bis ni fuñu jangé ak luñu mëna am kuñu ko mëna jox ak lu mu am am daraja bu santun Mbacke mën nañ ko jëfëndiko ay bu dé wa kër Serigne Touba ñi nak mom jëfëndiko gënal ci ñun té da bëgg lamay am ci sék ci jëf ñu am ko motax mëne kon buñu leen joxé dara na ngeen ñuko délo sama xel dem ci loolu man leen kon li ëpp na sédélé nañ fexé ba

0: saa buñ gisee sëñ bi boole koog suñu yëf ya yañ am boole koog moom jox ko sëñ bi yàlla xam ne siyaar buñ ko mujjee siyaar suñ seet addiye yañ ko jox addiye sëñ Moustapha ànd na ci. mu yebal ñu Ndiarém yebal ñu fii mooy at mi muy màggal fii Darul Minam xaw ma la ni sëñ Touba la waaye booba tam sëñ bi jëlewoon nañu Ndoka dugal ñu ci benn camion boobu oto bareegul woon nii ñu ñëw fa. fàttali ko naa génn gàmm goo xam ne dañoo jàng ba bët set mu ne nañ ànd ci sëriñ bi biñ ñëwee mu sàkku sëñ Serigne ni dama bëgg nga defal def ma may seen jëwriñ sëñ bi ni ko nangul nañ la ko. kon daa mel ni li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni al arwaahu junoodun mu jannada fa maa taarafa minaa italafa fa maa tanaakara minaa ixtalafa day mel ni ànd googu ak dogal bi jiitu na tey ñu ngi koy ñaanal bu baax. di ñaan tam sëñ bi Ahmadou Mbacke dëgg yàlla ni mel nii ku ni mel man mu bëgg la ci jàmbaar gëm sa bopp doyloo sa bopp ndax gëm yàlla dëgg nag mooy ni mel mooy gëm ni laata ñu ñëw ku ne li nga am ak li nga xal sa te ñàkk ak ni ngay mel ak lépp suñu borom dogal na ko. waaye doo gëmee ni dogal na ko nag da ngay koy séentoo fa gën a rafet mooy taxaw ci sabab yi asbaab yi. dafa fàggu jàng daa jot mu jàng liggéey jot mu liggéey seere la bàyyam seere woon lépp boole kooku la mu yoroon. ba noppi jàpp njàmbaram moo tax dama naan toujours rek lu ñuy def nañ koy bàyyi xel ndax ak ànd daa laaju mbokkoo wóor a xootin waxi ixwaanu loom himuun mën ngay bokk ak nit sax waaye du ngeen mbokkoo. waaye nag dañoo bëgg a mbokkoo ak moom ndax tey la ñëppi jaxasoo waaye ëllëg ña xeetoo jikko xeetoo melokaan rek ñooy ànd. addina nag mën ngaa bokk ak jataay nit kii di def lii kii di def lii kii di def li ngeen toog waaye ëllëg moom ña bokk jikko rek ñooy dend. moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni woon ëllëg ki may gën a jige dëkkuwaay mooy ki gën a rafet jikko ci yéen. jikko jooju rek lañ bëgg di xeetoo ak moom te mooy jikko yi sëñ Touba ñu ngi koy ñaanal baax a baax. di ko ñaanal li mu yoon suñu borom woyofal ko. te jàppale ko ba ni mu bëggee rek suñu borom defee ko na kawe njartam ndax wóor na ni mu bëggee bu sottee ñun liñ bëgg lépp danañ ko am. di ñaanal baax tamit sëñ Habib Samat mii nga xam ne. mooy borom kër gii doon li ñëpp doon sëñ Touba ba noppi mu gëm ni jëf lu mu taaru nag ñongal ko da ciy gën. sakana sëñ Moustapha Sall Oulla déggoon mu ne am na deret yoo xam ne coobar yi suñu borom a nekk ci ñoom deret yooyu itam kuñ dox ba àgg ci ñoom coobar yi suñu borom nekk ci ñoom. jàng ni inna allaha astafi aadama wa nohan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamina duriyatan baxdoha min baxdi deret jàng ci ñoom buñ defatwoon dara tam ki ëllëg kenn du leen topp dara. xam nga ñun liñ gën a ragal ëllëg mooy dem sawara liñ gën a bëgg ëllëg mooy dem àjjana am na lu ko dàq nag sëñ Cheikh am na lu ko dàq. xam nga ku ñàkk moom ñun ñii ñëpp bañ nekk ci daara ji dañ daan xalaat naan ak neexoon ñu dem bay lekk ceeb bi seet ba suur. jamono bu njëkk ba dañ daan wax boobu nga xam da ngay xëy di jeexaat ñaan yàlla dajeeg ñett doomi gerte doo am doo ko am ndax jamono tolloon noonu booba xam nga xale daanaka lu muy kafe dëgg la dañ naa wax naan sëñ Serigne Touba nee nañ bu bopp bi demee ba weex tàll ak bijaaw boobaa ñun ñëpp ku bëgg ceeb da nga koy lekk dañ ko doon lim ndax boobu jàppoon nañ ni lekk ceeb ba suur du mosa mën a am. damaa jubloo wax rek ki sun borom ak nitam ni muy jëflanteeg nit ñi du jëflanteeg ñun ci sunu lott yow ki soxla ñëw am jafe-jafe naan la may ma 50000 wala lebal ma ko yow mi ko tane war ngaa xam ni 50000 mënti lijjanti soxlaam bay lijjanti soxlay njabootam. ma tax sun borom ak sëñ mbeyam bu ñuy gàttandoog ñun ci yaatoom ak melokaanam lay jëflanteeg ñun sëñ Abdoulaye ñu ngi koy sant te di ko ñaanal ci xiram. xam nga bi may wootee lu ma woowee damaa déglu ojo bi yéemuwaat ci yàlla. dañ ma sëñ Abdou Ndiaye moom sëñ Saliou ni ma mën a Abdou Samat Mbacke moom sëñ Chouaib xoolal loolu rek waaye tur bi nag noonu rek la war a demee ndax Abdou Samat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne xeyrul asmaai ma ubida aw umida tur yi ci gën mooy tur yi tegte la jaamug yàlla wala ak sant Abdoulahi Abdou Samat Abdourahman Abdoul Wudut Abdoul Qudus tur yooyu moo ci dàq ndax ki doon buur amut lu ko dàqal man sab jaam laa. Abdou Samad Samad mooy ki nga xam ni ñëpp aajowoo jëm ci moom te mu aajowut jëm ci kenn. yàlla noonu la bindee boppam li bind gi mu ñu bind ak jaamu yeeg lim ñuy digal jariñu ko dara lim ñuy tere tamit wàññiwu ko dara. cofeel gu mu am ci ñu la tax mu digal ñu ni ñu ku ne na yem ci lim moom tey liggéeyi ku ne na tey soxnaam yem ci. bu laal nangam teg ay réglement yoo xam ni bu ñu ko tegalul sax ñoo war a fay pour tege ci malgré nit ñi bu ngeen ko defee naa leen fay seet li ñuy lor lépp mu tere ñu ko ni. ray sa bopp sax nit amut sañ sañu def ko waxuma laak ray keneen ni yakom xel señoko ndax xel moy leral xol lepp lu koy mandal señoko def am loi yu ñu tegal ni ñu yi bëgën ko baye ñu musulé motax koku liko dakal moy nga woné ko ni ko sas ndiam la señ touba téerum yépp koy xol nim tambalé yaqulu abdullah abdul nangam yoy lay tambalé kon bu né abdus samad non rek la waré moy jaamu ki nga xamni ñepp soxlaal jëm ci mom té mom soxlaawul jëm ci kan ñing koy sante diko ñu xamna ci bi ñu yaat na way
1: dëgg ci lepp ci bir non rek dañu wone ñew señ moursa mais dañu muju sax kontiné ak yow ngir wëlen waxtane sogu ñew señ moursa mu nuyo señ abdul lan moy gëm nga bo xolé day mel mëna ñu wax ni ñepp ay aji gëm ni ay lan moy gëm nga
0: cheikh dekh yow say wax dekh ra nak lu am solo la xam nga gëm dañu wax ni xéewal gi gëna reuy ci gi yalla xewale jam ni moy gem ko mom gem ko yakarna dani innal ladhina amanu wa hamilus salihati ulaika hum khairul bariya innal ladhina amanu wa hamilus salihati ulaika hum khairul bariya ñi gem ba nopi def lañ wara def ñi gem ci nit lako jitt na xam nga ñi weddi te bokale ñom sharru ñom ñoy sharrul bariya ñu tax ñoo jop moto ñu xewul gëna lay ci xewul gi yalla xewul nit ki moy lim dogal mom nga gëm ko ñepp am gëm gëm nak ma nga lire ben téré bo xamné gëré gi dañ ni gëm nañ ni mom yalla amna waye ben yalla lañ nangul nenañ amna yalla sawara amna yalla ndox amna yalla ngelaw yi te yalla yoyu xamnañ ni amna lu nekk seen kaw
1: amna lu leen gëna
0: kawé la ko gëna kawé nak nanguñ ko tuddu ndax buñ ko tuddé yalla fokk ñu jaam ko ndax bis bo nangone li moy yalla fokk nga teeru ci loyé koko bëgg té bëggu ñoo teeru ci loyé kenn la yabduna bi ahwa'ihim alquran dani wa inna kaseeran ñu ëpp ci nit ñi lu leen sank moy seen bakkan tollu xam nga tay ma jox la ci exemple ci cheikh ñun ñi ñi xass naan da ngeen di liggéey di joxe nangam tuba bi ñoom ñoñu gëna gëm liggéey bëgg xaaliss mais bu gis nga buñ liggéey 11 mois ben mois biñuy fét muy mois du xam nga luñu def fo yaq liñ liggéey ci at mepp man nang ko yaq ci mois bo xam nga nuñu def dañuy liggéey bis liñuy liggéey ñu lek ci ba nopi joxe ci loolu lañu diiné digal dañu nañ ci lek ba nopi jox ci ñeneen jox ngo ngeen ci jox ñeneen amna ño xamni amu ñu way buñ la ñaanalé man nga am lepp fu tuflu lorom bi tafal la busra nga tagok lori dunya kata ka okhra kon amut ko amut gem gem ñen ñi nak dañuy ragal wala bok top banex tax ñu dakk ni li amut amna luñ fay tek waye lañ koy tek duñ ko wutul tur duñ ko wutul tur dakk ba ci serigne si nga jox exemple ñu niñ nango ni serigne si moy suñu serigne ñukoy dakk amna serigne de dañ koy tudde kenen nan ki moy suñu xoma ñu koy woté
1: duñ koy wutul wulen tur bok tak ñun wiñu
0: moy suñu cheikh wala moy suñu nangam luñ ko mëna wutul du dara gis nga wote alquran dana udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawhisati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan wote amon bu ñeek ay telman ni ngay gis ko gis muy wote tay ci lu ko señ di wax sax dani wal takfini bi jahi min dahwa takini bi jahi min dahwa wal dani wal taqini bi jahi min dahwa wal taqfi anna kasiban wal hawa dafa wax ci man la bu fosé ni ya nang mo fegal ci dara jam ñi nga xamni dañu woti lu deug wal taqfi anna kasiban lim ko lekkale moy danaka fofé kuy woté day gal ndax lim ko lekk wal taqfi anna kasiban wal hawa nang ñu fegal fen ak tiaxan gis ni man nga jotlé man nga jangalé waye melni da am lu fi nekkon lu jotut nga bëgg ko jotli amut
1: wala nga ñew ni li fi nekkon baxul limu indi mo bax lolou
0: nit pour nga ñakkal ko fayda nak non ngay def nit ki bo nangone nek na dara do ko mene di tu nay dang koy woyefal firhaw na li tax mu bon fastaqa fa qawmu fa atahu dafa ñew woyefal ay nitam yeen du ngeen dara du ngeen nangam du ngeen motax señ sale ni mu bañe won ko woyefal bopam lim gëroona bañ moy nit ku japp ni neko parce que yalla du arab du jirmiyan manam du melo du yaram waye dafa melo kan yo xamni donte baxu wuta beug ak bañ da nga ni beug na dafa beug nit ku yek lim def ci yow xam nga bo mayon nit mbub wala nga may auto nga gis ko ma sun mbub wala gis ko may auto bi da neex ci yow sun borom dafa beug lim lay defal nga yek nit ni ci yow wa ma bi ni'mat rabbika fahadis kon gëm gëm amut ko amut waye li nga gëm lañuy xol moy lan te lo gëm lolo wo man le te day yok di wañe ko alcorane dañu fa amal lesina amanu fasadatum imana wa hum yastabsirun wa amal lesina fi qulubihim maradun fasadatum maradal ko gis mu gëm gëm gi day yok di yok wa hum yastabsirun ñu wedd nak dañuy bon gi len di len yok ak bon ba senu bon muju seen xol do am fumuy jaar
1: ak ngeum tawfiq lay nek ci nit ki wala nit ki dañ koy ji ci wala ci won yoon nga wara jaar li nit ki ngir mu meuna nek aji ngeum
0: xam nga dem nak mom yakana fatiha ñun ñep koy jang la yu neewlu juroom ñaar lay la sabaqul lazina an'amta alayhim nak wi ngeum moy fi nga tege te xibeul xewul go xamni yalla la ko jox lool moy islam sabaqul lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dalin sidil nakara bi amuñu tawfiq walla tek rabbul lazina an'amta alayhim lol moy islam moy dine kon tawfiq la go xamni dañ ñu ko jox du fagutef ci asal way nga ñew tukandiku ci mbir yo xamni mo koy dax diko ñawal fasadun mudijtan ila rijsi wa mato hum kafirun lol moy yefri fasadun imanan hum yastabsirun lol moy ñun ñi
1: ginnaw nak bi nga jotté tawfiq gi bëggum lan mo lay dimbali ci ngeen gi
0: gëm gi likoy soxat moy gis nga ni yalla bindé nit moy lolo ñor nit la bindé no xamni dani dafa bindé nit ci niveau bi gëna kawé waye mëna wacc bopam ba niveau bi gëna soufé niveau bi gëna kawé moy bo xolé malaka dañ ko bind ci mu am bëgg mi ko bind moy top ko def du amut banex man nga wax itam ni amut xel comme ñun niñ ko amé bay mu am banex te amut xel nit mo am xel am banex
1: bo la ñaw yépp
0: motax nak kon man na jëfëndiko ci liko yalla jox dem ba nga xamni day dana gis lo xamni malaaka yi duñ ko gis di xam luñ xamul jox la ci exemple rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kéro bi muy riñan jibril mi ñi yoni ci mom dem na way ak ma taxaw niko nak fi la mëna yam mom mu dem ba ag fo xamni suma dana fa fadalla fa kana qaba khawtin aw anna dem ba ag fa xamni mu fa ag gis nga tay ma jox la exemple rek sacc ka di ñu bari japp ne dañoo am batine wala dañu wër garab yor ñu garab de conscience nit lañu jang conscience mo dañuy jang xelam xol ba xam mi ngi fi top la top ba bu ñuy dag sa poste xamnañ ni li nga nek la gëna yitel amna sahaba yi ko xamni day julli yor tab muy nacc yugul ni mi ngi nacc xam nga lo ne ci kamam yalla ji muy jiddeentel
1: muy yeglu gëna kawé metti do
0: yow gisu señ sa li ñi bëgg waxtane señ mo yaangi fatlu ko jamono bi ñi wo ci kess gi ñukoy wëtti da ngay xol nafi li mu daan def yor man na am nak muy salat tasbih lool la ko jappé ndax sujjoo yeeg ru koy yaggi nonu nga gis bu seggé ni muy noyé ñak wi sit di tok dang ko yërem manam di seug ñak wi naan soté té du ko yëk lama ñam lola koy dakal li motax du koy ci ñepp la nak leg leen gis ko xamne day bakku ci lamb ju bind ko mënd leg leen gis kuy fecc ci seppel wudd ba nga xamne la ci sel wo ko daan jox kamil nim lay tagge ci la ñi ñi la ci xasso bu ñi ci la sant na la gërem la ndax li señ touba gënon na bëgg amna ko xamni manam dama ko nekk ndax dañ ñu bind kamil ñu jox ko ñu jox leen après ñu reel am ko ci dugg way ko kérok lam ko wax ñepp jom ko togn gi ma togn nit musuma ne togn ndax señ touba ku daan bindal kamil lam gëna fonk la koy jox man oumulul sama reer bi tegal ko yow ma jangalo la nga lank di yek ci garab yak fak ak ko fanda ñu ba ma joxal leen reen lu tax nga wala nakari xam ene ndan def rek manam ci lool nak nit dina jaamu yalla ba nga xamni man señ musuma wax ni ma ñu bari dañuy japp di batit lay jëfandiko way du batit yag jëfleenté nit dalay mayu xam ci ñoom nit ñi siaré xam nga ni bo xolé nit ñi aan siar dañuy ñew ram di siar leg leg gis ko ram ba jigi arriéra yow mi ci yagul sax dang koy xam waxuma la ki ci yag gis nga ñoom ñi wut lu reuy wala ñu naru tegi diil duñ bëgg ni ñi dekk dañuy jigi rek buñu ñaan arriéra ñu arriéra buñ déme bëkk yaat ñu arriéra señ mi nak day jek jek rek mu ñaan gi ñepp ci lañ
1: daal di ñaan bu wa
0: ñepp dem ko defé ké ay paxam yaq gis nga bo yagge ci mbir da ngay dem ba yow di nga gënt di gis di nek dama baña xul lu nuru batine rek waye lo yag di nga ci dem ba melni jibril la wax nar bi da doon bakka waqli mislal wahyi seigne touba la ni selum xelam comme wahyi
1: dëgg fi abdou ba la ñu dax mel dem nañu bay melni luy sori ci waxtaan bi ndaysan diko ñaar suñu borom samuk rek da may ko katan bam agale yeen ji mbeug
0: may ma benn bi inshallah benn bi seigne modou seigne touba da wax ci mafatihul jinan ni hadiyatul lahul muhin saqat li khayri al-la'in wal yawm billahul yumin man sha'a wa fiqad qala bari bobu dani li nga wax rek la wax ci ki dani hadiyatul lahu hadiyatul lahi moy hidayatul lahi moy jibuk yalla al muhin mi nga xamni ko am dimbal mo la ko jox te tuddu yalla yalla hadiyatul lahul muhin yalla mi nga xamni ko am dimbal mo la ko jox ak jubam saqat li khayri al-la'in yalla motax seytane daw gi nga fo mere ni nga wara mel seytane day daw tolo melang nga wara mer rek wala bok nga xéñ li nga wara xéñ sa bo xéñé li nga wara xéñ le bëgg le mel non day ñew le mel non day daw wal yawmu billahi yuhin neena yalla wal yawmu billahi yuhin wa yuhin allah lami yuhin bi sama dara yalla dañu dimbali sama dara ja man sha ko sop wa fi khadin ëlëk al yawma nak la jëfëndiko dañu tay yalla ko sop mu jubal la sama dara ja ëlëk itam ko ko sop mu jubal la sama dara ja lol non ke ñun ñoy ko bokkam señ bu lay
1: jëre jëf señ bi ci xam xam bu sel bi te matale señ modou ñu baali nga nuyo te ubil ñu ay beuy ci xassida yi ngir mën ko jëgle ñi nga xamanteni ñoo ñuy tew ci bis bi nga xamanteni ci lañu fatandiku suñu waja suñu señ ba
2: nakañ
1: señ touba cheikh salih mbak
2: jëre jëf señ cheikh mbak kan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi ziaré mbok yépp nak di jidat ne serigne mahamoudou muntaha sun borom yok ko ay fan te yagal ko fi lol naka non ñi ngi ñaanal suñu buntu ci serigne bi serigne cheikh ahmadou sun borom gu dalaw fanantu wiral ci rel di ziar bax ñi nga xamne ñoo bokk plateau bi mi ngi suñu ci abou ndjay mi nek ci bop juuriñu daaray dongay tor bi yépp naka non serigne cheikh mbacke kan mi nga xamne moy dalal moy animé plateau bi ñu koy ziar bax di jël suñu nuyu rek diko tabal ci nuyu ñu jot li ko ci mbokk talib yépp di len ziaré baxa bax jërëjëf
1: bu ko défé rek ñu may ñu ay bëy ci xëss dé ñu barké loko ci jotaay bi nga xamanteni ci lañuy fatalikou serigne touba cheikh salim mbacke ci biir lool sax lañuy dugg comme fi ñu nek nga xamanteni kilifa gi ñu téwon fi muy serigne soye bu ndoy ridouane ci touba di jaarale suñu nuyu ci mom ngir mu joxal ñuko mbolem ko xamanteni ab do nga tarbiyé nga tay yewoo fi ci touba seigne mo bismillah
2: akon de xamna ñu jëfëndigal rek barke serigne salim bismillah

0: di adiy serigne salim mbake yalla ñak waxtan bak
1: waxtane ci wax serigne touba cheikh salif mbake nit budé ñew dina am fu mu jaaré ci ay wajuram budé wajuram ñu goor gëna siwé ci cheikhul khadim ñu bari man ko nit wajuram mu jigen moy kan ak lan moy ciosan
2: ah ci jax ñi lay séar baax baax nak té santat ci and gi man ñu nan and ak nit dal ka nga wara andal may waral bu mbir ni jonn taxaw ñu xam nañ koy lijeenté ana bi ñew tay Touba djoulay bi nekul won ñew fi def émission ay tay buñ andul won ni liñuy def ni kenn ku ne bu doon nit la ku ne ëpp ciir nga ci té nit pour mu compléter rek lepp day mat ay lu ci manké rek feñ ci mom kenn du ko tétu du nit way nak da nga xam nit ku manké lay doon motax and ak la nga wara andal am solo lol señ mu do fat li nga ma lol xam nga nak ñu sunuy fatlikou moy li ndax bo xolé ak ndaw li ñuy tuddé sino to fole moy xalé biñ doone xalé liñ jëk fatlikou bokk na ci li mu doon jank moy mu fatihul jinan booba lañ ko daan deg jamono bo xamni booba dara ñewugut booba jamono merut ni ay nak li yépp doon dem li ñu wona neex moy señ bi nga naan gis sa kanam xam na jank ci mom day dala yobbu fenen té nak budé da tambali xamna dal lim lay fat li day bari muy ñi nga doon jangando yomuta leer yomuta waan ak keur ngir dik tout rek ci wax ji mu baye côté bo moy abo al aswad addu aliyu yakana xam xam grammaire moko sos ci arab xam nga bu ñëk daan nañ jang waye xam wax ni muy tégalo té wax da am nu wara tégalo da am fu wara tambalé am fu yam wala am ku def am kiñ def ci mom am fu wax ji dal loolu lañ wax mom talaq khabar wala fi'alak fa'il mafhulun bihi waye jumlatul mufid da am nu muy teggo ci arab lox al arabiyya feyna lool nak ci li señ mo doon jang señ Touba mo tax ken xamul lum doon tollu ko jang bay yegal ñun la rajas bi wasnu bi mu don bi moy mafatihul jinan ñun la teug ci ñetti bayit ci daaju nangam da nga ci def lu yag te do soti nga xol señ Touba ni ko yalla binde won ci jafé jafé istikhmar bi muy colonial bi ak ciébbi yi fi nekkon ak tubab bi te bu ñëk ko bo daan dox ba gis kusal felt wala kilo da ngay daw xif bi yep am mu am dalu talif wax lu mel ni nga xamni xabbu mu daanel nga xam lu djublo lam djublo wax bané abab rabbal alamin day daan nga xam lim comprendre lim djublo wax te comprendre bu doy war moy bané ahbabtu ma gëna bëgg indi ñaari baati moy rabbu ba nopi laf alam alam moy lepp lu taxok ñaari mbir alam la alam moy monde bi way buñ né alam moy lu taxok ñaari mbir lu yengo dal wala gudd ak gatt wala wex ak ñuur moy ko buñ né nak bu né ki mo bëgg moy ki mom lepp koku mu tawhid kenn duko dakk naan amna ko kemuko gëm gëmum xol ak fofu ñu foré mu jëfëndiko la yalla ni inna allaha ma'ana jël ben aya bo xamni yalla wax yaronte bi wax abubakar ne ko la tahsan bul jaq ndax yalla nga and ak ñom motax nit bo nekké fa nga wara nek bul tit amanta kon bi rasulillahi nusrutuhu intal qawl usd fi ajamiatani bu fekke yaangi ci lay neex yalla rek xamal ni ben sax bokk fekkon fam nek nga japp nopam do la mëna wañi dara fim dugg dafa doy war trop waye ma dik tout rek abu asad adwali mo sax xam xamu grammaire ci luxu al arabiyya wax niñ koy jangé wax terim yi mom dafa waxone ay doom ni len at ahsantu ilaykum siqaran wa kibara wa qabla an tuladu dani rafetal na ci yeen moy fete na ku ne ci yeen fi mu wara fete moy wutal na la nday ju bax wutal la bay bu bax bi nga jange ma xir la ci lu bax ba ngeen mag a ñom sax dañ ko no wa kayfa ahsanta ilayna qabla an nulid no man rafetal ci lata ñu jundu bi ñun bu ñu xam nañ ni jangal nga ñu yar nañu mais lata mu ngi lima len rafetale lata ngeen di jundu moy dama len tanal nday yo xamni kenn du len xass di jaar ci indi tan fi ngay juddo ñiko yalla may bari da ngay jek jek rek juddo way nak nga am way jur wala tanal way jur yo xamne foko tuddi ñepp ne wa ni baax loolu la yalla xewal seen sari mak yalla nañ ko yalla
1: Allah mom
2: jamono bam bam jeerta xoot mu legge le ngir delu ci wat ak ci wote kat yi da ngay gis ko ni mu jaddit la seen cheikh gis na fi ci Dakar ko ni mu jaddit la ñi kaas mané ki mom mëna katch xam nga mu jaddit xarru bi nga wara jité da nga wara am lum tuttu 30 ans muy fanwer at yoko wajale pour bo ñewé jekku ay mëno xaar ba xarnu bi nga wara jitu teru nga judd ci nga dooru judd kon ñak rañé gi day tax am fan yu raw waaw Seigne Touba ama saraha la gëné aduna ama sara ha 1270 ci gaday mu am fukki at mu am fanwer at cëpp yam ci fanwer at ak benn ñaar ci la yoti yo woti yoonu murid kok bu ne ma jiti xarnu mi kenn da na ko mëna wéddi da ngay gis ko xamni bo naté ku yott da ngay naté atam am na ko xamni bi muy judd man wërna ma ni bi muy woté am mom fanwer ay tuti lam xam nga xal yi dañu deur fit xarnu bu muy nekk bëgg jeex mu ni moy mu jëddé ban xarnu lay doon mu jëdd
1: tuti la di jeex ko bëgg xam ni tuti
2: ma xam na la ñoy ëppër da gaay ngir do la ci wax abu aswad abdu ali mom nga xamni xam xam kenn natandiko dafa wax day doon ni len tanam na len day yo xamni kenn du len xass di jaar ci ñoom sonu fa ci programme teel na le mom neena rama rasulullah ilayka ni khadim abdullah te bu ko waxe kenn mu ko tinti ndax yalla da doon da bindé bopam no xamni xel mu ko xalat borom risala dafa wax ni tafakkaru fi ayati wala tafakkaru fi ma yatsati xalat len ci ki manam te baña xalat ci jëmum ndax fikru señ bi da ko ubil ubuntu ci masalik moy xalat ay bañ la li xalat ci li bu ci xalat li do ci am solution li la lay jur dañ bu de kula bañ ngay xalat nga way ngay xalat bañal gi ci mom limu yok ci moy ak bañal rek waye ñun li jarna xalat li la yalla digal nga xam lim lay fayé day tax nga gëna sawar do tayel liggey ko ti xaliss yi xam xaliss limuy jar dañuy liggey bu heure bi jeex ñu ne nañ liggey supermanteur pour xaliss gëna bari pourtant nak nit yalla non la jëf dañuy julli bu ki bu nafilé ba guddi ko sori ta duñ son señ touba den wëccal mu jodi fawxal abay xam nga tahajjud moy bo dañoo bëgg li sunna moy bo jullege tuti nga dalu tuti salat rawrat yoy ñew ci surtout noor moy ñett etape yi nga xamne dañuy bañ ko ci 7 minutes ba na salat lisa da ca bok ginaaw di liggé heure bobu dalu tuti heure dalu bo dalu nak ba jappat yes da ngay am force guddi gi di nga mëna taxaw jaamu yalla ba fajar nga julli wat ginaaw ki nga dalu wat tuti ko defé pour nga am katam sonu fat jaxate duma ci xous nak ndax bo juñje ñepp xam ko te gis na ni livre yu bari bindé nañ ci sama fat jaxate mbakul la dekk way juram doon ko neex der dañ nit ñi dañu japp ni nakar der moy ko mi ngeen mel moy yam fi ngay wara yam ci lo wurtu bu kenn bañ la ci asien lool mo di julit te moy ful la way du nakar der sama fat jaxate musta am ta moy da jang alquran ba mokal ko dama buñu dugg nak ci ni ko fekk waye ne nañ ma tax ndaw law doon dem mi ko fekk ci toli way juram moy liggey ñom diñ daan def moy liñuy lek ñokay liggey yakarna alquran da wax ni ya yurutu kullu min at-tayyibati wa ahmaru as-saliha da wax yonenti ni yeen yonenti lima len di tan bu gene lekke lu baxut bëgg ñew ci man du soti manam yalla mayut nit katanu mu meena lek lu aram di top yalla ñun ñepp bañ nekk ci daara gis nañ leen doon lek ñaga sonna xawon na doy war waye bu julli jotté nañ julli bu liggey jotté ñu liggey lañ daan lek dagan motax señ Seydou Mousta d'accord nit ku fay indi ba muy man ak lek gum xamut fu mu joggé
1: ndax day jeexital ci koy
2: day jeexital ci koor yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne bepp yap la ko suxat lola lu mel non rek lay def motax nak biñ beugé mom mu feñ bu wutul ko xamni dara ji bokoy top diko top do am fenn fuñ ko xasse hadustu fi min shirafin ma ata ahadun minhum bi fahisatin turahanil asri yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biko señ touba di tagana ni khadastu fi min shirafin ma ata ahadun min manam fiñ ko tané kenn musu ci def lu ñaw xam nga ma ci wolul hal manam nit ñi bu ñewon nga indi xam xam te xamuñu fo dekk xamoo kuy sa bay dañ nan sip nañ nga jité ñi nga xam fuñ dekk nit dañ ko wara xam man galim ay mamam nak ba fa ko sop man galim ay bayam ba fa ko sop baye fo ci top ci ñaari côté der la jo xam ni xam xam jaamu yalla dundé seenu ñak rek lañ xam ci ñom kon digënté Seyd Touba ak son fa jaxaté bi ci Seyd Salou gëré adna mel ni mu yal ko gis ci ci nazariya rek di nga xam ni wala ni mu rek normal ndax ñun ñepp ak ko ne ci ñun té Seyd Salou dafa mësa aggal man ci waxtan dooy da mësa ak té yakana ni yeen ñepp aggal ci ak yeen ni bu du dara sa bay warna tax do def nangam ko Seyd Salou bu lay gërëm day dalay gërëm way bu lay xass famay tambulé day kawé bu ñepp japp nak ni ñun ñi dañu xexé mel ni manam da ngay def safar mu lay wëndil bu laaji duma bu laaji xass mu xass dalay neexal tam bu laaji neexal mu neex bu ñun ñepp jaar nañ ci lool ñu xey ñu mel ni wet nak ñun bisu metti wet nak ñun bisu neex waye la doon nuru metti bok xalaté di nga xamni ni kep la
1: kon nit pour mu doon nit ki ñu soxla il fallait que mu am jaar way bo xamanteni kenn du ko mëna jam jaar ko fofu
2: mi ngok amna ko ñewon ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam niko diko jambat liko dal niko du jambat niko sama dom daf ma dor mugulum ko dor muni aw yat yonent bi nal atti muni ko teyal da wax ba nopi da muni ko ndax man amna señ señ wax muni ko am nga señ wax kany muni ko ndax dom amna ak ju mala lay ak baye muni ko waw muni ko mom bima juddo jangaluma wutul man day ju bax turu ma tuddi tamit baxu lolu kenn ku nek ya ko rat manam tour nit ya ko wutal sa dom ya ko wutal nday ya ko wara éduquer ya ko wara jox éducation bax
1: legui bo don yokku ndaw ci waxtu yu ñu tollu ñu wara juk dem wuti ji soxna so xamanteni ñong ci yaakar ndaba yeen critère nga japp ni lañ mëna am lañ mëna jël yobbo ngir mëna am jabar bo xamanteni wër ne ni ëlëk duñ ci am leen metti wala duñ ci am jafé jafé
2: seigne cheikh yow xam nga ni amna benn pleuleur bo xamni duma wax turam bama demé dirom xam nga ko dama ne ko comme ci nit ñi ngay liggéey ci nit ñi lay liggéey wax ju du yagg fokk ñu xam nit nit boy liggéey ci nit metti na waye yalla dina la may xam xam mu xam nit bago toge nit buy wax deug di nga xam ni deug la buy katch di nga xam ni katch la buy lali pexé tamit di nga ko xam man ko bayyi ci biir nak ndax nit leg leg buy teggi pexé nga tel ko feñu day yaq bayyi ko ba ci elafé ma nga xam dang ko xam waruba masaqil hawa borom maqama dañu bari na ko xam ni damay bañ ba nopp melni kuma bëgg waye ma bayyi ko halal ak si ci leentam di suyek mom ala faible lay fay seigne salu ko ko dakko lolu lañ nit ñun ñi fi ñu tollu jafé jafé bi ñuy am fi ñu jëk joomé moy ëpp sey ëpp société la bo xamni bo ci joomé rek joom nga manam soxna ak borom kër mom ku ci joom sa aduna bëpp ko joom bu dé da nakari ngay ñu duxut bu dé da nga wacc joom dé la té dama yaakar nak ni seigne salu la digon wax ko ni kuy fasu sey jublu way bi moy mu tambali tay ba aljana way na ghalibu ila ahli masr waradun sey bo xamni elek dañuy fatali mu ni kat aduna ke neexon na way nak fi ya dak mu donat ci soxna donat sey dom nga xamni ni la waye yama yafir mar bin aqiwa mi am dom fi elek mulay daw am soxna fi mulay daw elek nangam tali yab de jeur ko kon dama japp ni nak legi nit ki bu deme ba wara tak lent bi sallallahu alaihi wasallam ni dañ won gor ak jigen nak ku ne am nga droit am nga choix gor man na tan nit ci askanam ñun ñi leg la nga dem ko gis ko yor ñent soxna waye bu dé do ke daan la sama soxna ci mbacké la sante baye ñi ci dess xam nga lool amna ñoo xam dañ koy tak rek pour motali ko bax na nak ndax moom ku la gën gën la wala nga ni ki moy soxna nangam mot amna ñoo xam dañuy tak nit ngir askan am lo xam ni tamit dañuy tak nit ngir tar bax na lool nak mais dañ amna ko xam ni tamit day tak nit ngir fi mbokk am ko am day tak ni ngir diine yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jappal borom diine ndax ki am diine bu taro dak ci bu amé askan dak ci bu amé ngor ba dak ci waye bu lum am ci bu nopi ñak diine bu nexé ci yow tam du nex ci njabot gi ñew te ñep ci ñep lo ra
1: ñun tamit sax ni ko waxé ni mu waré ci ku goor ki ngir mu tan même chose non la waré tam ci ku jigen ki mu xol ku goor ki nga xamanteni mom la wara sekkal ak njabot ban ci xol kom wala tar wala nanga waye mu xol au fond jikko ji est ce que matna doon kilifa bo xamanteni dina ko meuna
2: akagn mo tax dani isa atarkum man tardawna dinuhu wa khul khuhu dani da wax jigen ni len man ngeena so way set len li nit bu ñewé dinem bax jikom bax bu ñane jox len ko dine nak man na jek jikko ja jikko du japp da nga fekk meuna julli meuna wor waye jikko moy tax nga meuna and nit xana seigne sari mo xam nga xam nga amna ci lo xam deg na nit ko xamni xamna ko bax da ñewon niko sama soxna damay nang moko may diko laaj numuy def seigne ka ta la man de boole la man waye xajjat li man du sama jikko bo lo ci muntu muy def fekk sina la ci legi jigen dafa wara tan biñuy tané te baxu dañuy set ko goor go xamni ni mel da ngay legay xalé dañ lay tan lo rek nga ñew ni numuy solo lañ ko bëgge amna ño xamni sax biñu yor seen auto way auto jambar bam yor dañ ko ci ñeba nang mu takli amna ño xamni fecc kat lañ nga takli tan yo xamni wëral li yag yag kenn mënu ko té am problème dañ lay set diiné parce que diiné moy gëm gëm bi lay délo moy tax sa bo naré def dara sëriñ bi neeku fi gisso yalla ci bëpp diiné ji mo nan la li bu ko def ay legui nak diiné ji bu amul nga xamni yow intérêt ngay set intérêt bu jaxé la la jax ba tax ko jikko ak diiné ñaar yu lañu tan mag ni loolu la leen daan boole
1: ko ñun la buñu xasse ba and nga xamanteni and gi amna yan moy seen yi wax wa ak tollu way ñuy tollu muy amay reng reng yan la ñu jëfëniko ngir mëna té mbir nga xamanteni
2: lan kan kenn ko da am yo ci yor am yi partage ñom ñaar yu bokk dama bañ wax tan gën ci la ay bur amna yo xani mum la ndax yow mi dang nak ba indi nit ya ko wara dalal dekkal ko war ko dekk ko ya wara wuti ki wara idare bi moy ki wara saytu keur gi moy soxna si fi tollu yow man nga liggey ba ngon ñew sonno soxna si fekk keur gi set ba jeex tak fekk amna sama ben xarit bo xamni ci la degg wax hadith bi ndax dama dem laaj ko mune ma soxna si da dem ak fu dem maniko sen keur maniko lutax munima mako yabal mu dem maniko def nga erreur de lutax munima ni muy solo baxut maniko man bu dem mara dama ko fi tek ben pi lijeenti ciol gi ay ciol gi rek tax ma ci ko bu dem dama ko fi tek lijeenti ciol ndax tey di jek jekal mo gën wacc defal mo yobut munima legui na bëgg jël ko de maniko comme ya ko wacc nak ya jëli wala man na la bungé biñ demé baay bi dama wax jo xamni dafa yërem do dem da waxum lako nakari mu ni muy solo baay bi ni ma man da fogon na ni leneen la xoy yaay mi li muy sol boko don fay nangam bu ko sol lo du ko def japp na bu ko naxon tout rek man na wess te ko fiñ tolu wess na lu bu ko sol lo mu yess ko kon togu defar xalé nim jafé man ma ngi sat ko sama soxna bimu amé ben dom domam jama fananon guddi gog rek guddi gu metti non amul dom defer jigen lim man nga diko xép muy lijeenti keur lijeenti mbokk yi ku ñew jox la nga lek man togg ceeb bu wess mënumako togg ma man nako ay bima man moy ceeb ko mbaxal togg ceeb bu xajjal ko man parce que man daara yi mo mësa nek yeb mësu pa nek ci daara jo xamni amuti jigen man ni daara lima ci yalla natto lepp ay jigen la xam na dama bëgg ci ci xiyam da ka way dal la yewal lañ la fokk ñu delo ci wat xam ak yi nga xamni goor ko mom jigen parce que yenen bi sallallahu alayhi wasallam da wax ni goor jigen jigen gune ki ëpp ci yow ak manam ki nga wara gëna fonk moy sa borom kër gune nak ki ëpp ci yow ak moy yaayam légui sa dëgg mané bok manam jigen day jima lijeenti dom jo xamni bala muy sonu maw ko comme ñu amé señ mag bi ak ñu amé señ wi ñu bëgg waxtaan ak kenen jigen dana man sama borom kër lay jox ak sonu ci mom bala may magat am dom ju ma aw goor itam dara man sama pass pass moy bala sama yaay magan ma aj ko mak aj yob ko mak dekkal ko legui na setal droit yi ñu joxe droit sans femme droit de femme droit de nangam huquq yi ñu joxe ben huquq selu ci te bo demet ñi koy joxe yow nit na ngi waxtaan yow ñi nga waxtaan yow man ñi nga waxtaan ak man fi trop problème yi ma upp yi moy recevoir moy yo xam dañ lay wax sama jabar nangam sama jikar nangam dañ lay wax problème yo xamné loolu lepp nak yalla dañi afaray tamani takhasa ilahu wa hawi wa dallo xam nga yalla sa boko ni ñukku fe tek ko fa jamo mu tegal la benen yalla bo xamné ding ko top te doko señu bañ
1: señu bi jëw jëf dañ jël saat ci yow ci dundinu señ bi ak yarinam ak ni nekké won señ mo sambu dañ jël saat ci yow rek nga may ñu tout rek ci xassida yi ñu mëna jël saat ci señ abdou ci waxtaan bi
0: ين خادم من بالذي رمته منا كتاب عزيز صب دري لدن حنا ليان خادم من بالذي رمته منا كتاب ناسيس سب دري لدن حنان يبصر

وسرت له عبدا خديما لسل أسنان بدا لي أن الله لا رب خيره.

لا رب خيره وأنا رسول الله فاخ الورى عصنا كتبت وإني ساكر.

0: adi bon ko cheikh salif bak
1: seigne mo sam ci khasde am solo yeuf seigne abdou seigne salif mi ñi waxtane kagn la gëna aduna ak kagn la fi bayiko
2: amul seigne ci ara waxtane wërta yag mom ndax manam lima ci yegg ci banex ak jaamu yalla mom lum neex neex do ci am bakkar waye bu doon aada yi dima yegg ci banex kon bo moy tout man dama duggal tawara ala yas billah man ak banex fuma ci yegg lepp diine la ak djubla ak yok la xam nga xalé fatli ko dafa neex motax araw yi buñ dan bindu téré rezel buñ koy def seenu ngone fiñ ko defé fiñ dekkon lata wala bobu picci yi lañ dan dégg muy way bo musique amut picci yi ngay dégg lim lay jox kaddu gi yoyé dan dik ay nak lool nak sun lool moy li seun mo di jang
1: ko yow day melni bo deggo seun modou bi muy jang day melni do nek ci jotay bi
2: waaw xam nga laj ko li kene la ko mokal ya gëna dé yakarna ané bi baye faali doon yok jumaaji yok ji seigneu blat wote won mo yok bimu doon def ané bobu seigneu bi dama won jëlé man doka mak seigneu bedassal mi joggé légui o seigneu moutsam mi mu joggé njappandal mo bolé ñukoy wétli ci kess gi may fatlikou jamono bobu rek nga xamni dañ dan tek voiture di wote di yeglé ni keur seigneu salu am na seuk ñu néway ñew ñi ci def duñu bobu da bari fuy ta way dañuy yor voiture yeglé ni keur seigneu bi am na seuk ñu néway ñew ñi ci def duñu sun borom lu mbeugal bopam dafa am num koy neubbe ba kuy xol ci kaw dox gis wuruba si takhadudin khadimtana nuran wa sirran min ilayhi ta'ala wuruba si takhadudin leg leg gis ko tanke dar yereetim khadimtala nuran mo fess del ak leer wa sirran ak mbur yo xamni kuy xol ci kaw do xam leg nak fa buy jang xeside gi damay fatte jëme yaq xeside mom damay fatte sax ndaw nga seigne touba motax man de ko jangul gomoko mom ko xamut ñak xam ma na la xagn yiwu ne waye ki xam ba nopi nanguloko mama jaxal xam nga lim wax ni ben bay bi la sel rek nim tawhid lim ni badali anna allah la rabb khayruhu wa anna rasul allah fa khal wa rasul sin er moy lahi la mo rasul la badali moy leer na man nañ ni anna allah ismu isati li jefale ko moy allah waxut anna arrahman waxul anna nang waye anna allah la rabb khayruhu amul ben bour ba amul amna fo xamni sax dani ku leni meun na indi xat fana da ku leni meun na indi benen yalla budut yalla day fen nga bal ma ci bal bu ko wax rek la wax dar ba khairu wa anna rasulullah mu imrat anna mo nofi ni yenente bi yalla wa anna rasulullah fa khal wara husna manam wara nak ismu jamu la manam ni ni ihrab bi jamu taksir lang koy ihrab bu donte ben la ñepp la wax mo len gëna kawé ñek ci lu baax yent mom loko meuna mako alal len man nako am ci lu bax am nako am ci tak
1: mom won safa
2: mako upp doole jiruñu dara ndax dakana non yeb bi ram yi ci tibbu suuf insha Allah ramayta islamet walakin Allah rama tay xet waxin yi nga xam ko diko jang motax man ki may wedd ñaar kep la ben da nga xamut wala nga xam te soxor man ki gën ci yeen moy ki dundul la yag ba nopi jëfëm rafet amati bo dundul fukki at def lu bax ma dund 15 ans di def lu bax ma lepp tu am bu re ci liñ xam may yalla nak lo lakh lo rax walay mom dañi ki ya may fat li wat ma delu wat na arrière tout way dana xéto ma lu ñu wax ndono wirasa da nga dégg ñu nit da dond nang dond gi nekku luñ la depp waye bi ay bi nga yaro la fa ne day yomb pour ko jot ko xam nga señ touba ko dal ndé yaayam jangal ko manam famille bim nek ñom am nañ lepp seigne touba non la demé nak seigne touba ci bopam mom am jangam non la demé manam ñiko jangal bayam di jaayam ñoo ñoko jangal parce que am nañ ko bo gisé teug keur yi tam da ngay gis koy way bala ki dom je mëna fecc keneen nangam bu jitt bi nga juddoo taw wax gi fofu lay ñu ko tam mo ko dig ma lay loxay nak cheikh imso wërta yag ndax
1: waaw waaw ko juddoo te gën bal bi suñ ko mbokk yi gën
2: ñu tollu boy jang alcorane mi dendak mbacke mbacke wala buse bi ne xel yi ñuy waxtaan ak yow bu tara ñoté dañuy tari bala fa nga bam dara ku ne na nga mel ku mel nono la dakk yakal yami sante nday wala juug nga xamni say mam leneen lañ won ñu bëgg def ci yow lu bes li berul boy jang leg la nga dem ci all ba leg la nga dem ci ron garab yi xalaat ñoom dañ leen di wax ñuy fa ba ki rek ñu ñoo tar da ci mbekté ni ñi andé ci xel mu dal li ñi andé ci nangulanté ni ñi andé man té maamay ben bis ñu lu waxtaan ci walu gogou
1: lañu gënd liñ ko tni ci
2: li xam légui nak 17 ans ko ko am ci jamono bobu nango samp daara gis nga ñun biñu nek xaban gi señu ñun man bima ñëwé ci daara ji lima fi ñëk agné moy la xu sankal bo xam sankal ci yag sankal su yag nak sankal su yag mala ko xey moy dama li wayo li and ak lu sankal bu yag lepp day and ak mom mom lañ dan togg xam nga wala jula xam nga ba yam na fo yamal fof bobu wax buñ ko togge ci fayu sunguf lañuy xuyel def ko ci do am sugar pour mu mel na dara ngi ci waye lolu mo dan doy war sur ci mo musuma ko def fo nan da jax da yalla nako yalla samuti arkuti guddal fanam motax dalima yend bi ngeen di ñew ñap ndal 82 day melni musulene sour maneko soxna ci liñ sour xaban bari wut sour bu ñek point bu ne dal ko def lek tok ni di tibbu diko wadal ce ki bi bo pare ba ñepp dem nga ki
1: gudulat
2: amna sama xarit bo xam da bay wadal xamna mu xam ni ma nga wadal gis na dama pare bo rejeul mu tibbu suuf sann ci way torok la xex xex bo xam ci
0: xewum
2: ndiki mom amut len lo xalaata def legui la nak agni bi daan am waye li upp gobert dias lañ daan def gobert dias moy amna xeti beusi bu reuy bo xamne dang ko daan tecc ci ñu tok ko heure bobu xewlako jamono bobu señ bi and ak ñun diñi gis di am bit di am diñi yeureum waye xam nañ li mo ñuy jariñ musta ñaan yalla bam gaawu ciir musta def len

0: tergal yam ñu doon jox ñaw yoy la tambalé ñaw moy ñaw ñetti abdi rek ñu rafété yoy lañu daan jox jamono bo jaar jaar yoy mu jaar ak ñun nak ak jamono bo ni meloon señ bi sama wajur neena ma muy ñew xaban xam xaban ñu ko 50 ané 50 34 la sa jigot 50 plus 5 xaban 51 neena jamono bobu da daan dox wala ba mu juub dekk ñu alko fas moar bo waré fas ba ci dekk borom fas ba day depp borom dekk bobu bo waré jallat fel koku ba meuf fas jox ko moar mu dem sun borom lepp la dogal way nim ko pour nga jot ko ni ngay def neena nit bu wakilo day mel nim picc picc bu xey day xif bu ñibise sour 17 ans ko yor xalat man ma ngi yor dara fiñ tollu man sama dara mburu kep mburu rek problème la ci man faj mom maraw gi nga ci beug diw problème téré kess téré da man koy jënd fi da rek ekay di li nga ci ñak ci xaliss té ñu yor dañ may fay dé ñu liñ may fay lu touti la ci limam ñun nak jamono bobu dañ ñu jox señ bi jamono bobu aduna bëpp metti ndax ñun buñ daan xaarana ci kër yi gis dem ba gis kër gu lek ñalak lu jafé la dexin nak wala ciep nga tekk ko beut lu jafé la dañ daan wër ci tundu yu bari lo xam dañuy sacc di dem bobu señ bi ba lepp du ñaan yalla ndax ñom kilifa sakku ndimbal ci gaaw sakku ndimbal day indi bay nit ñom yantabi sallallahu alayhi wasallam sag nañ ko door nañ ko lay def nañ ko te bu ñaanal yalla mu tukal adna mus ko ñaan señ touba mi lu ne daj nako lu ne waye taxut mu deltu ginnaw
1: ba señ abdou señ salu diina yi mu sant daara ji ban la mel ak njang mi ci bir daara ji ak ci yam lako teggo
0: njang mi lol nak mom nit ku ne war nga ci xam la tamay taxawal lim taxaw fim jaar ba am ko lol est duñ ko def emission carré war xam nga sun borom nak nu ko waxe tani bu ngeen dim baab bi mu jëfëndiko day melni bu ngeen dimbulé yalla day len dimbulé way subit akhdamukum te dana day len samp ba kenn doy mëna daane in tantrullah yansurukum way subit akhdamukum bu ngeen tek limuy tek moy bu ngeen defé li ngeen wara def yalla mo ni yeen bu ngeen defé li ngeen wara def man dina def ci yeen lima wara def ci yeen te bu boba kenn doy mëna dara sabata rabbi qadami bil mustafa al muqaddami wa sana an nadim wa jalib al zaqna al sunt wa akhi way teru nak nit ni bi ñewé ci mom da dox ak ñom programme de bu japp ni dara ji day bay won kum ñax nga dox de motax nit lepp loy def nosel sa mbir ni programme bi li la bëgg fi la bëgg ag fi la bëgg ag tek tel ko tek ay bari sun seen mu ko japp ni amu doon programme lan def ku ñew doon xalé mané nañ ko jangal alquran ñu nak dul xeb dara ndax seytan da lay digel ni la lek mu jeex jeurta son motax man nga fa def ñaar fukat ak nangam bo moytu ben isib dogam le seytan nak wax ci mitude da lay yé alquran di la wax importance bi mo am jariñ lepp am u di la wax ngay jang tek fa ñu mëna jang ño xamni lepp nak mo koy gaddo di mu ñëk garantie moy barap mais señ bi man xumulum tabax lu dara kër gi ci touba mo xam nga seyblat ko miré won neeg ci nek neeg bo ci dem neeg bu ne amna tour
1: gëna neeg ma nga mako fukki
0: ah neeg seyblat ko tabax lu manam moy bo fété wo bo faré sa bop fi nga wara faré ci yalla yalla faré wo señ bi bu nopi tek na fa xamni kenn
1: lu dim ci walu liggey bi ci biir daara ji señ bi yan la yeen daan tek ci yeen programme ci yeen wa ci liggey bi tol yi ak yan ngeen wara def
0: xam nga nak manam ki yor daara ji yor lepp mom moy mujjigi mujjante gi lañ dem ba ndax bu ñeuk ñim formel bopam rek ka nekkon
1: wa
0: ñim formel bopam rek ka nekkon
1: mag ñu nekk
0: da na am ku yor jang mi señ sal tour rek señ si dimi dañ nañ lu ne yalla ñu ci fatu yalla ni yalla yok leer barki señ tu bañu liñ dañ dañu ak soxna mi man ki gëna sonn ci aduna moy señ bi ak soxnaay bopam yek ñi jëk ci mom yaakaar naa le da bañu dugg moy guddu ma da bañ ay dal nga xamni ban nañ liggey bu wër ci tool liggey bobu nak ñun ñi nekk ci tax yori dara xam nga luma wax wutul ñu barab yiñ entraînement te haraka bi yenen tabi sallallahu alayhi wasallam ni baraka la do entraînement de ñi nga gis ñuy ki ñun nuru entraînement ku ci magat yaqku waye gis nga lan moy baraka ci yingu yi daan def ci tole xol ñun man ay temps sama loxe ni motax yaqot yaram yi du dara dama daan futtu sama yaram yu mel no xamni neeb bi daan na wacc nga wut port neeb jamono bo momo keurute ak kobali di diiw ngir

0: gisee ci jeex wa yaram la ci gisee di nit damay dajje nit lima gëna metti mune ma ko la xamni dara ji da wuli ci
1: sey bi bu dugg fofu man dama dan teggi jangi xam nga teggi jangi ni setan day xam la mo teggi jangi
0: da ñu ñu doore do nga tax wax jangi
1: legi sey bi ci biñu dugg moy sëñ bi ginnaw bu mu jaay yo fofu mu jëm ci walu indi ci dara gi war nul la yi la war yi nga war lo sa kër waju yëpp dekkal la tek la fu fiñ la wara tek fexé ba yu yëpp dajalo mu jangal la liggéey do la yaram bi nan la koy tagaté ba nit ki bu génné du nekk yaaf ndax da nga gis ni fimu toll ni jamono yu ci ëpp ñu yor daara yi da wax na internet yu bëss problème biñu am ak ndaw ñi moy est ce que ndaw li buñ ko jangalé ba nopi yaram bi da nañ ko tagat ba mëna attan liñu soxla ci société bi moy wara dem liggéey bu dé lu noy la wala lu dëgg bu mëna ko attan ci yaram bi yarin wowo
2: yarin wowo mo raf yarin wowo ma ngi fatlikou seigne cheikh mi yalla nango yalla fayal da am at mo xamni dañoo dama dañoo wër tool yi ba nopi ñu japp xelkom gi ma tok ñu ni ma seigne abdou de dongay ñi ngi bacc gaay ci tool ya ngi bacc ma wo jewri ni daara yépp ñi ma ngi leen du nuyu seigne cheikh gay seigne lamine diop seigne mudjob yalla nako yalla yok leer waye seigne goore jaxate ñi ngi koy siar seigne abdou jité ñoo ñepp ku ne ma wolé né dama dégg ñu ni yeen nga tambalé bacc mu ne wa tambal nañ dama né lu tax ñu ni seigne beñ ko digal ah man tam gaay tambalé commentaire xam ngeen da ngay fi ngeen jappa sori nangam mané comme seigne bangi fi té mangi fi na dem bacc mom sét ko laaj ko waxtan ak mom ma dem ak takusan ci cheikh gay mi nek tuba xel ko mo nga dem way da yeglu seigne bi di mëna ñew ma ñew ni kon dama gatt ni won na gaganté ko ci ndax dañ mané daara ya dañ ma tambalé bacc té yañu ko jox té sétane da bari pexé ndax digënté bi limuy gatt ku ne yaangi wax nangam ak nangam mune ma ni nga def la nit wara def moy bo gagge da ngay ñew gaganté ko ci ay na ma nak du dara dé du ñaar fuk juroom ngeen jappanté yor mané ko aw mune ma baxna bax ni ma li tax ma digël leen ñu liggéey daara kat bu dé jang képp daara jang rek lay tuddu waye da dawaram jang am liggéey ni ma fa daahatan wara hatan lan yo sira saxtan arada an yakuna musira ñu nga jang seigne salu mo ñu won boko boore liggey lay gëna deugër gën nga may fatiko xabar aliou ji ma dalé won ba ba na gëni day melni mang koy gis ci bëb ak bobo gop lañ daan baye gop bo xamni bobo lañ jambar di feñ gop lañ daan baye bu baye lox bu ñuy bacc tam ëleur lañ daan bacc bu for joté dañ lay sas bol bobo amna bolu ci rek sow am potu dag am nangam bo xam dañ nan la for ko ci gert boko indi wacc buñ daan xolé tam dañ lay natal bo naté gert bo agalé légui la nga gas ko sul wala nga soti ko indi bosé mu tut mujji gi ki jité nan buñ la sasé nangam ci xott nangam nga wori indi ci kemb bo ñëw indi motlo ñun la foré ko lijeenti ko ndax xam nañ ni asat jaar yi ñ lay jaarale xam nga ñun ñëpp bo daan liggéey ci machine amon na kol am pompe am tire pneu yo xamni fu pneu bi péré da ngay taxaw rapidement démonter ko défar ko kol ko ci yad dem
1: xamni do meul da ngay bolé ndo lepp
2: lepp ngay bolé
1: pneumatique bi tol ya da meul yépp da
2: ngay lepp ngay bolé rouma mom dama nan jënd damay def ben tek kala yi nga yor day dem ba yaq way da ngay pontre rondel ko ci ba nga xamni bu jaapé écrou bi dina mëna ki dama bu ma déggé lu yëngutu dina xamni li écrou bi la wala rouma
1: bi la wala lén
2: ci la ëppone xam ci njang nak yi ma yoron nak yi moma gëna lon ñëpp amon na nak bu ma yoron ñu seug bakki ñu da fa xex way bi seug seug yabalé ni nañ tapu nak yi xex nañ ko tap indi ben vétérinaire nga xam day tap nak yi bobu la su meeku ni saw nak kan du ko tap ñepp wax da nga dof seug bi maniko sama nak kan du ko tap ciodi ni kur ay seug bi da mujj nañ ko baye ndax bobu nak wa nim rafété ak nim jambaré ak yim nangu xam nga bo takko ngir da ngay xam dem na ba nak buma gisé tank bi dina xam nak wi gaaw na dina daw wala nak
1: nimuy sambé tank
2: bi nimuy sambé
1: ak ñoo da ngay mujj ko doon ab jankat doon ab ko
2: dess na gis nga peul yi xam nga li tax ñu bëgg nak man sama nago bu daan ya xataw fuma gisé lo xamni luñu wara gor guuy bu ñuy gor dina ko gor buñ may ray tam dina xex bro way sama nak dina sur parce que da ngay lo yor dang koy maîtriser ba nga xamni da nga na ni rek la am lepp lu non lo
1: aduna jamono ji ñu dund ak Seigne Saliou est ce que dina amate ci ku jugge Dakar xamoo dara duggal la ci environnement bu melni nga mëna melni rek dañ la transformer budé sam nga dem def ji nga don ab sam budé yaan ci tole nga don ab baykat budé jankatu kureur nga nek ku melni ci mourid yu ñëk ye topal Seigne Mag budé jankatu alquran nga melni ñen jangel alquran té xam yépp yu balé nako ci ko xamanteni dañuy wax ni di jamono baxul mo na baña xam lool wala bu doon mo na baña xam lool Seigne Saliou mom
2: xam nga Seigne Cheikh ki défaré ni nga jàngal kat yi bo démé xalé ñu bari xalé yi lañuy tek tor waye du ñom jàngal kat yi la xalé mom mënta xam mënta nangam ci ka ko yor la ñun Seigne Saliou Moustapha ni ki mënta bax da lay jël jaar ak yow fi bu teum yobul la daara ji yobul la nangam yobul da ngay mujjé jek rek bax tapale bu ne def nako man ci baña jang tapale bu ne def nako ci baña liggé xeyuma xey nangou de seigne day jaar ak yow fi di jaar ak yow fi di jaar ak bama ko netti won ñepp ni wala li amul ba nga xey xey ma ay nak seigne bi nga joggé Dakar bitim rew yam fo meuna joggé seigne bi bo ñewé ba gis ko li nga yek sa xol di nga xamni ki mo gën ci yow sa nday mo gën ci yow sa bay moy ki defare da am lu mo wara yor seigne bi yoy la yor yalla xamni ni boko ne jak yow bi nga xamni ba tay ji nak fatale ko imam bima doone xale ni ma mel ak seigne bi fim jaar dama wax di nak nekku ni sama bop lay wax di ñepp lay wax parce que man gatcha la ba ne ma ngi rëcc ni seigne bi lima yene won lima jappandalo nak lima am nim touté mang koy rëcc bu wër ni buma sañon doola gëna bari ma ngi sant ci la ma am jam waye xamna ni lima yene won buma gor won kon kenn du ko xati te xamna lim daj ci man di rëcc man motax lenn luma bëggamul soxori ko mo kenn way luma bëggamul xam nga yow manam adina ko xamul sax da nga nan dama soor parce que amut kuma jaral virgule dox jëm ci yow ngir nangam du ñaan du dayri du nangam lo bëggam ko señ fiñ jaara tax man damay tim sama bolu ci ep sante sama soxna mom setanu barina do lay dama nan luñu wara bolé ci adina xom ndax lepp man nak señ bi jaar baxna de jaar baxna lol motax luñ sante doy di continuer rek di gëna
1: ci bu jëlëf ci fof dañu delu soir ci yow ci point yi dess
2: nga nan nga rafa bu ki rek ñu ba
1: ko ba dama sama xass de go xamni mom sama xass de bop lo muy jëss bu wax waaw doon ci mëna ki rek
2: après
1: ñu may ko ñi nga xamanteni ñoy top émission bi den fatali rek yeneen ci Assamadia TV di amal jotaay bo xamanteni dañ koy def ngir fataliko Serigne Touba Cheikh Saliou Mbake ci dundam ci liggéey bi nga xamanteni mom la liggéeyal l'islam ci liggéey bi nga xamanteni mom la liggéeyal yoonu mourid ba tay ji njariñ li fu nit nek ak lu mu sori ci réew mi ak ci bitim réew mëna jot lolu mom lañu fataliko tay diko waxtane diko ñaanal di ñaan suñu borom yok ay leram te tassu ci barkem te tek ci njabot gi mu fi bayyi loxo te may len katan bañu agale yene yi ñu am te ñu and ko ak ñom Seigne Moussa
3: bismillah

0: dëgg def suñ Moustapha dinañ jëm ci wat yow day melni amna lo bëggoon a leeral waaye buñu jugee suñ ab rek bu ñuy tëcce rek ñu ab laaj bisimilah kon daa mel ni si jox lu
1: waaw mooy maa ngi jéglu baax nag maanaam suñ Saly moom daa nekk loo xam ni daa jar ñun ñëpp ñu di ci taataan te di déglu kàddu yi ñu ciy wax te tamit ñu mel ne si Ibou Ndiaye mii dañ lay wax taarix xam nga taarix moom damay jàpp ne bu dee ñi nga xam ni li nga xam da koo sëñ da koo jàng ci téere xam-xam yi bokkut ak li nga xam ne da koo dund ak sëriñ bi mu mel nag sëriñ bi ñun biñ nekkee ci daara jeeg ñëpp rek ak jamono ji sax ni mu mel nii sëñ bi dañuy faral dégg ñu bare bari dañ naan sëñ bi nee na ma baatub sëñ bi nee na ma dafa for lool ku mel ne jëmu ju mel ne Serigne Saliou radiyallahu anhu yàlla ko yàlla yokk ay leer nga taxaw ne moom nee na ma ak lam la wax ba xam yow ci jamono ji nan nga war a dunde bu dee ñun ñi nga xam dañoo nekkoon ci daara ji tamit Serigne Abdou maa ngi laaj ba xam ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci daara ji sëñ bi dañu daan tere lu mel ne bi ñuy nekk ci daara ji njariñ loolu laa bëgg ñu xam lan la ci sëñ bi jublu woon xawma nag ba xam da nga ci mën a leeral daraam déet lu mel ne li ñu daan tere xam ne jeexaat jaay di lekk ndax suma juumut mas nay wax ba ne daaray waa kër sëñ ma ndumbe di ca nettali ay xissa ci wàllu mbay mi ñu daan bay yooyu tamit damaa bëgg tamit nga feeñal njariñ loolu ngir ñun ñëpp mën cee jàjjuwaat mën a delluwaat ak tamit ñi nga xam ni jamono ji kenn ku nekk mi ngi génn naan Serigne Saliou nee na ma loolu tamit jar na ci leeralaat ci jataay yu mel nii nit ñi tamit di ko dégg di xam fi li sëñ bi wax ak li sëñ bi waxut maa ngi si jéggalu baax jërëjëf.
0: jërëjëf sëñ Moussa Mbou sëñ Serigne Abdou kon ñu dem direct rek ci laaj bi sëñ Moussa Mbou am solo yooyu nga xamante ni.
2: wala dëgg de sëñ Moussa Mbou daa baax. waaye daal ku am ndimbal la te maa ngi ñaan ku ñuy bàyyi xel rek ñu xam ni ku jar a jàpp la te maanaam sëñ bi xasida da cee def taraanga ju ne nag defal ñu ci lu ne dañu ma defal ñu ko ci boo xoolee. ñu fi mu tàmbalee kitaabu rabbi al kitaab bi nazi zalika al kitaab bi onzim min xitaab wa jaali baati saqami suñ tubaa daa kenn xam lu mu waxe ni muy waxee dafa raar kitaabu rabbi téeréb sama borom bi ma lay wax nag mooy bi nazi zalika al kitaab mooy bi nga xam ne yax bi mi ngi tàmbalee di zalika al kitaab moom mu ne aliou lamin zalika al kitaab la rayba fii huda li mu taxin bi onzim tu min xitaab lépp lu tax ba kenn mënuma sikkal ci dara maa ngi ko ami ci dara ji alxuraan li ma joxug wér itam ba benn wopp bu may sonal du ma dal maa ngi ko amee ci alxuraan alxuraan mën na lu ne sëñ Modou nag daa wax lu am solo man bi may jëkkee rek mooy sama classe gii nga xam ne dañuy wut ëddina bëggkoo làq ci sëñ bi loolu yàlla nangu ko sëñ bi du ko nangu sëñ moom li mu gën a bañ mooy ko wut ëddina di ko làqatoo ku koy gis nag kooy def moom fokk gàcce di leen dal fii boo xam ne ëllëg lay jur nangu ko booy wut àdduna wutal àdduna bàyyil fee sëñ bi àdduna ma mën koo am ci fenn mën koo am ci tappale mën koo waaye bëgg a jëli sëñ bi làqatu koo ko ngir wut ko àdduna loolu ko nag ma leeral la tuuti gis nga sëñ Saliou muy am jot bu daan toog àgg ci moom kenn ñimi ko woon rawante ak sama ndax sëñ bi xam nga bi daan ñëw day indi sëri ca toog daan nga toog ci moom dégg ku naan yëral ba xam sëñ baa ngi fi ba léegi ndax li nga damay boole ñaar laaj naa ne tax mooy yi mu daan tere yaa ngi ci mooy dana xool sa bopp ba xam sëq na xam nga boo xoolee nii seen bopp kenn sëq ndax bëggut bopp sëq mos na maa wax ni man li tax ma bañ ko mooy bopp bu sëqee boo koy peñe da ngay nuru ko bëgg àdduna te boo ko defarul da ngay nurub dof àdduna bëgg ko baaxut te nurub dof baaxut léegi da nga koy wat bu ko defee di nga servicé sa kanam gis nga góor ak jigéen dañu wute mooy jigéen lu mu gën a bari kawar kanamam gën a leer bu dee góor nag lu mu gën a bari kawar kanamam gën a lëndëm benn ngoog yu bari nag la mën naa la ci limal yu baree bari yoo xam ne da lay wax ne lii ak lii ak lii ak lii lépp loo xam ne day nurub jigéene mosu cee d' accord xam nga góor jigéen ñun dañ koy firee góor guy see ak jigéen waaye jigéen la góor jigéen mooy góor goo xam ne day solu wala mel melukaan goo xam ni jigéen mel lay mel
0: moo wala muy takk yoo xamante ni bugg naa dugg ci point boobu noonu mais par exemple bari na ñoo xamante ni tey jii day mel ni li leen dal ci li nekk actualité tey ci Sénégal day mel yàgg naa feeñ ci ñoom ci ay melokaan xanaa jëf ji li ñu soog a xam
2: fér na ji laa lay wax am na sama benn xarit boo xam nee na ma benn bés day bés sëñ bi ba yàgg xam nga sëñ bi bés dara rek lu dul boo amee sa doom joo bëgg wala xarit nga koy beus di fo ci mom di ray neena day ray seigne bi neen da koy ray rek far gis ni tak nak sen seigne bi ngi ko dajé dafa mer djuk niko li lan la tal lamp ba xol ko niko yow ma tegon la mouride sarax da ngay goor jigen goor ko yama bet ma tegon la mouride sarax da ngay goor jigen goor jigen do
0: xam ci lambum tak rek
2: ci lako ci la dal ci kawam non musuko muñ seigne modou nak kon seigne mom dan na la wax ni yi sax da koy téré waye nekul ni sarih da ko bañ waye nak ku bëgg gën sax mass ëlëk yi da ngoy ba xam nga tay jullé ak yoy day tax mom ñepp waye ñak joom war ngay def yoy ay pour gën sax mass da ngay bayyi lu melni football xam nga ni grawlé won da wax na koy def do am ngeerul señtu amna yeren melokan yo xam da na la li seytane ni li seytane mom la do lour lour bu ñew señ motax bëgg mako fa sal ay waxine ni la li bëggumako yoy nak ni la tax ma leen koy téré bëgg gën gën seen mass tax ëlëk ko ko ci ron moy to xam nga limay jariñ kanta nak ñun ñi di wax naan señ bi neena nangam di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kuma fenal na wacc ab dekk wayam ci digg sawara señ bi ku ñepp yi deglu diko xaar lo wax ñu ni waw japp ni non la nga nek ci tiaxan ba nopp ni moko wax yaangi jumlo ñu bare bare waxuma la ku jaar ci daara ji te nak biographe manam xam nga do liñ woyefal moy diine niñ ko jotté nañ xamni hadith bala ñukoy japp day am fu muy jaar yaw mi koy nit dañuy chamber ci mbir xol yow no nekké no def no deug nga am kabayr yi bakkar yo xamni bokoy def lo wax luñu jup dañ koy sanni duñ ko japp dañ nan ta ayf la ñoy foko jëlé foko tek yépp dañ koy sétu mais jëmëna ji mom boy xol internet ba gënal di wax té señ bi ma la wax na bu daan tok bu ñew ag ci mom lu leer la fa yëpp ndax bo agé dina laaj fo tollu ci alcorane dina xol sa melokan lu mel din amna seen ma ko gadi net li sax ay liggey bu daan jot net bu feugé nga ñew donte da soxla bo ñewé lim lay ñëk laaj lu té dem tok mu leer biñ ko tek boko tuggul xam nga la ci fekk ko mel non nak buñ démé ba jëmono ji nga xamni jaamu yalla ak bëgg señ bi bëgg go xamni kenn mënu ko misal mëna jaamu yalla sonu ci li won ñëpp ginnaw bëram ñun ngir def ñun loolu ñu am ci sleuf def so suñu am lañu wara def moy rouge te gëna gor gor lu dabatal li ci res ci njabot geeg lim fi ba waye diko nosé nan yaay nangam nit ñi di la jox ngay lek lool alcorane neena ñukoy lek nañ xamni ëlëk sawara lañuy duggal seen biir sey guñu dara ad niñu
0: ñu señ abdou mom amna sama xeyet bu neema xana ki ñima deg ñu nan señ saliw neena ma señ saliw da am meen señ saliw bokk tok ñi nga xamanteni mo na tok bis bo xamanteni du wax waye do mel ñi metali bo
2: dem señ bi mo ma ñëkke laaj fo toll mané ko tassor ci xaar munima fo ci tollu mané xajal ngoko xajal nako mané munima fan mané ko indal ci dakhala fi salati munima ponk l'islam ñata la metil xomu ci dara nim mako laaje munima zikrul ilahi ak lan taxul ma xam wa salatu gis nga bama démé sama itti jep moy luma jangati buma gis ak señ bu mako laaje lumay wax anna sama ben xarit bo xamni dañ ma say ni señ ba bari na yar be mané ko ban munu mané señ xam nga neeg bi ko ndoga neeg bi am ñaari buntu sar da am yar señ bi dañ ko bindu ñu di dal alquran yep muti wala wala ñu ñew ala ni ma da nga bay jang alquran dama xamul lu jublu nga tambalé lay mané ko ku gantu la ñeek do nangul la ci top gu seugé rek day tej buntu balé gu tej bi ci des di duma sama ben xarit nak neena dama ñew gis yar yi señ bi tej buntu balé mané ko no def muni yar yi la jël duggal ko ci rondal pousse bu fatou lamb gisou yar mu ne ko ana yar mu ne pousse mu sax rek yar da gal ana ñu ne bu da mujj japp nopp yi fa lu mujj mo li pa solo ñen so ba la nga señ bu la yal duma bo toubé ndey sant ranga ji tour xewale li muy def
0: do bu tege question yi yeuma ndey señ bi waye ci biir sa wax ji dafa am luma dikalat moy señ bi ki mu doon ak fimu toll ak li ngay netal ni xam day mel nit dama mom dal do xam rek dama jaxaso ki gëna soufé ba def ci mom lu bëgg def ci mom katam gogou force bobu est ce que nekul ni ñi ñi tuddé ay kilifa mo xam moy diiné wala aada yoy lañu wara jëfëndiko ngir mëna aidé ndaw ñi ndax señ bi day mel ni ñu bari ñu mu dimbali ci lu mel non rek la ko jaar
2: bu ma tonto ki rek dañuy taggo xam nga alcorane dañi yalla dañi wa rahmati sama yermane wasiat kullu shay'in manam sama yermane mo upp lepp sun borom lani sun borom dani wala yuqitullahu nas bi sunni ma taraka alayha min daba budon kuko togn mu def lentek yow kenn du fi dess ku ne ñun def nga lum la wara raye def nga lum la wara topé te yegut sax ni def ko kilifa gu mat kilifa ndimbal nga bok ci li ndimbal li moy du jeuf lentek yow fi nga tollu ay mom fam tollu lay jeuf lentek yow insal yeurma li jey la man xamna ni xale bi mënut xamna ni xamut xamna ni wayjuri liñ ko yene mënuñ ko bu ñewé lott gi nga lott sun borom ci bopam mom miñu bind xamna ni moñu bindale doye day motax sax duko top xol bi rek lay xol nangu ba xese bam nangu parena señ bi nak nangu gogu rek mu nangu motax da wut bëgg xale bi am ben jafé jafé bi ñi jang bi di yalla bi lay bu kay ci señ selsi ay nako yalla yok leer sun bay señ selsi manam bobu xamu lu muy tek ay mu ni señ selu mo ni señ touba lu ñaan laata mu koy ñaan sun borom may nako te mo ni sama njabot gi nañ juptu bu len kel duma mo taxone yoon wiñ tan mom la état yi di ciim fiñ tok moy te xalé ci yoon te fitna bu ma lool señ selu bu yak la ba loola xewugul la xamone ni nit ken ko yar ci fitna ndax bo ñewé mo laaj ndax am nga yire yite ak yow ak yalla ñu ko nit mu indi yire jox la ya dak bok ak yow fanan eud mu wooral ni biti bi nga fi deul ke nit paris da ku ne mu to ak yow fanan xewlu ba nopi jox la ni la xewul jël tangal jox len na xewul nga gis ko fi muy fanan yow fofu mënu fa fanan ngirum metti daan na ma wax de daan na wax te wax na ko ñu bari xolama añ ba fu tollu nga ñew ni ko ñu ngay taal xolatal dila soñi nga ne mo lay nangam nga xol bam bañ yak mu ñew tek melni ko fatte manam mom jëflante ku am yërmane te yaatu li tax mu am jariñ moy fokk di ngam waye nit ko xamne day xol mënu bayyi amo nangam bu doon lool ñun non lay señ bi jëflante ak ñun duñ am dara señ nuru mamu ñi lool rahmatul muhtadi rahmatul muhtadi moy ñu jub ñep moy seen yërmane manam yërmane nak limuy bari yërmane ci ñu jub
0: ay ko jubut do do gis yërmane
2: lool du gis yërmane
0: wa ku jubut day melni mëno feñal ci mom luddut
2: bokk yu mëna yak encore ako ankara do man gis na xam nga daara ji bu ñëk du gis ene mu daan def amna kilifa go xamni man dama santam sax ndax ci kilifa yu magi la daam xalé bu mu doon ki xalé bu xam buñu bilay xuma mu ki ko rek buñ bodd mu dem bokku señ bi buñ bi gis mu wad la mënta muñ dani ko du lepp lo am nang ko jox te ram tuubal ko boko def ñu duma la ndax liñ wax qisas da ñew ci alcorane muy awsar asiru bisin ne wax na bañ ko bañ dañu wara fax sa bañ ne ko boko defete ëlëk dañ lay duma gis nga koko dafa ñew jël yërem yaak lam am yépp ram tuubal waaji xalé bi jox ko te moonte xalé bi mu jëntal gi da daw de mo tax li def ni yalla def la mom bu lay def da lay defal ci sentu ci dara
0: ci ñu fi abdou ñay ci waxtaan wu am solo wi da bari ñariñ xana rek di la bayyi nga tagato ak yeen kaddu ngay soñé rawat na mbokk talibé nga xamanteni yow la serigne cheikh mou serigne sallou def nga nek sen dewe ñi nek ci biir ak ñi nek ci biti yeen kaddu nga leen denk rek ak jamono ñu taxaso rek ñu bindu wax ban kaddu soñé
2: ñu xamni wa keur serigne bi li leen taxa nopi du ñak xam nañ man nañ way ñoom li ñuy set ci ñun nañ ko xol ci ñoom njabotu señ saliw gep ku ñu ci gis señ bi lay xol ci ñom jappu ñi jam jappu ñi donga jappu ñi doxali ku ñu ci gis dañuy alawti ko ku ci am buñu amé problème duñ noppalu te ñom lijeenti wuñu li ñuy xol ci señ bi lu ko raw nañ ko xol ci ñom ñaari baat rek lay nat xam nga señ Cheikh Diouf yalla nañ ko yalla fa Cheikh Diouf lambay ñi ñuy doom yépp nak ñom señ Abdou Samad ñom señ Mustafa ñom señ Modou Cheikh ñom señ Bara señ Basirou Diouf ñom ñep xam nga wa kërëm gëpp ko joxon señ da ñew señ bi ne ko papa peug la bëgg firil mako papa peug señ bi moñ xam nga ni ñimé won señ bi papa peug ne xana moy ngay sédde le mbir bam jeex té ña ngay jox dess mu ré japp ci gi ni ko yow dal la mbacké lol dal la mo sédde le ñepp yam dama ni ku nekk ci ko xamni mën na sédde ñepp am lolu du lu ñuy xëccio du lu ñuy siis du lu ñuy bodante sun borom inna allah washun halim yalla dafa xam lepp yaat nit fep lu bax ya ci def ba de sa mam def ci ba de way du jeex comme seigne bi liñ sekk du jeex nuñ ko ubbi yaatalante ci ñepp bokk ñaar benen bi daniko mbacke de ajna mak demna ba ca gën ji mindeef ma tim ko xam nga lu mako wax lu mako wax mané dama ne ko nenañ ma yaay gën ji mi def de waye ka nefa Touba mo gën fi man mune wala tax mune ko ndax buma ñëwé fi luma def makoy defal sama bokk buma nekké Touba lepp dañ makoy defal ñaar ñu gëñ bi da yor lepp té na nga joxé lepp taata na wul rek ci dess war nañu am ngortu lu rafet ni xam ko di torox mën ta nek ay nañu war nañu am war ma ju rafet ni lepp lu nit wara mel ngir jégué ko bax té diko xéñ nga melni amna man ni de man amna xarit yo xamne tay xam dafa am ben juge bo xamne dafa am dong yi ko amone jafé jafé ma wako diko ñaan munima señ abdou de na la xelal nak maniko bismillah munima xam nga yeen señ sari wulen yar maniko waw muné amna lo xamne du kintiru ko señ sari yar ben nima yow mi jëwri nga xam nga li am tribunal maniko waw munima gën nga tribunal bu ñëw da ngay wëndelu nga ñëw ñu ni jëwrin mu nga ne lay wëndelu dañu japp ni ki complexe nga ci dama lay xéral nak mo la nexé nga def xam nga amna lo xamni ñak aduna bëpp am lo la ko gën ndax señ bi tok nañ ba tayi gis lim def wa kërëm daj lu ne bu day ñak xewlu yow soona mati jaxate soona xadim seen neeg yi gën dam courant seen neeg yi won fi ci kër señ boy duggu à droite kenn ku ne nek ci benn seungal bo xamni barak la bo xamni yaang ci teudeg lum tuti fanwer nit mom muy soxna matek soxna xabi courant dem na am ci dekk bepp ñom am courant baña netali ndax dañ koy def benen fan benen ki rek bu mako sañon muy soxna ante mi wala soxna savetu mi joge dakaro wala soxna fadjo mi liñ daj ci kër gi señ bi ni len buma kenn boole kenn jarign len rek ma ñor ku mel nonu xalaat coono yoyu ak fiñ jaar ñu jema sonu jaar fofu baña yobutul señ bi fenn man nga lijeent li ngay lijeent doone daara jala nekkon doon nang lool wax ko nit lan lay jariñ xam nga señ Saliou mus man de musuma gis mu def miracle ndax ab yonent dañ ni tagarut muy def benn mu'jiza ludul bu dañ la yoni ci nit li tax ma gëm ni yalla la yoni bitel bi daf ko muraki bo am fokk da koy def miracle waye tok ni jek jek diko def ab yonent señu te señ Touba ne nit yalla yi di def ay karama day melni regal ci jigen seigne salou motax gis nga nim dan def ding ko gis mu teddi nelaw leg la ngay gis ko xir benen seigne bi du nelaw ci seigne wa ayno kana tanam waxal bo holam yanami gis nga nelaw day dam lu muy dundal ci yaram imam al-ghazali ne li gën sax moy 8 heures tang nelaw ko sa xel day ñew sa yaram ji dundu tak nelaw lu yandou salaas da nga gëm xum xol mom da nelaw way beut bi da nelaw señ bi daan ko beus mën la bu heure joté nangam nak maye mais nelaw dañoy yakkan ni
3: manque de la
2: mat la yeul tela neena damay wor di dog di nelaw di yow ay da ngay kuy reel nit ba bir reel bobu day far toutal ko ñi ngi leen di yeegal di nuyu dong yep señ sidi nak mom mo ci jitu ndax biñ doone xalé mom la señ bi daan yabal ñun ak bay señ Saltré seigne sidi mbacke yalla nako yalla yof ko wir guddal fanam samukar ko dañ na lu ne ci keur yi seigne salim dudul yalla nako yalla fay seigne bi da ko teela jox seigne salim seigne saltré mi lu ne dañ man bi may dem daara moma jël ci sama keur do seigne bi may soxna moma indi soxna wa seigne salim mom est ce que top ko aduna jël won top ko waye ni génération bi ma gis xamuñu ko ñu tambali ko fessel lima gëna metti ma ngi gis ay photo yo xamni dañ koy monter ay photo yo xam dañ koy monter diko solo la yeneen bubu xam nga alcorane li wax surno adathra wadan wala suwan wala yaqut wa yakh wa nathra wa khat adlu kaseera gis nga juroomi estate yoy seen ciosan nit ñu bax lañ won waye dañu dem ba joge fi ñu xam ni nit ñi ñepp bëggoon lañ leen setan ñew la xass ci nit ñi di leen won ne leen ki comme tan la won ki comme aw nak la won leen ba defal leen estate bañ koy jaam gis nga nit li tax ñuy bañ photo wañu dara waye ki gëmut fekki wut nim koy gisé lim koy jangal rek la koy japp
4: jéxatal bi mi
2: da ma bëgg ñun ñi nga xamni fekk nañ señ bi da jigé di fen wala doxlu du yoon ngir tuddé ko tari at ni jox nañ ko baye ngir yalla ak jëmi señ bi ñi ngi sant nak rawante nak muy ni ngi ko waxe muy señ Moustapha Diouf señ Moustapha Sallou Diouf biñu señ Abdou Samad di wo fi ci mom la jaar te ñoo bokkon ne ci dar ñi ngi koy xiar di xiar señ Chouaï bu nekk fi señ Cheikh Jern ñi ngi koy xiar bax señ Mor Fall señ Modou Diop señ Khadim Sek di xiar di xiar señ Mout Sambou señ Cheikh Mbacke ñi ngi lay xiar di siar seigne mor ndjay tamit ak mbolam kurel yi ngank xeside yi ni kep ngeen di doxala man de neex na ma te man na ma wat ni li nit di am lepp di ngeen ko am buri adina kep di ngeen ko am ndax sun borom am na ci yo xamne kum ne ci yaw lim koy muure rek ka bax bo mane jang xeside am xaarit am auto yu rafet lolou ko leni sa fan dina gudd do woro ko gem te sun borom lim wara def rek lay def seigne keur seigne bi yeex na am jëllu sax de te bo mi ngi lijeenti million di joxe waye la nafa yalla du ko geural la nafi nit ni bu demé nak ba aduna mom lim bañ moy kuko songu won ko ginaaw rek boko woné ginaaw bu ñëwé ci nduk fi jëlati way boko woné ginaaw ben doko jot wala nang koy jot boko woné karam ben doko jot wala nang koy joté du rafet nañ jital jamm yalla gi te xamni señ bi néwon na ni wut aduna amadu ci gëna gaa wut yalla bo amé yalla aduna aduna ñu way bo wut aduna baye yalla ben aduna duñu wala bo ñëwé day and ak ay jafé jafé ñi ngi siyar ñu nek ci daara ñi te di len siyar di ñaan suñu borom yok leen dimbal bu ngeen amé dimbal ma am dimbal ark señ Touba man wër na ma ni man de defal la wala defa mut sammi kumay deg moma gënal nga defal ma assalamu alaykum rahmatullah
0: jëjëf señ Abdou Ndiaye jëwriñ diko ñaanal momit suñu borom sam ko may ko katan ba yene ji serigne cheikh am ci mom ba tek ko suñu kanam lepp mat ta momit serigne bi mu fekke ko ak katan ak wër ak mbollem jabotuk serigne bi señ Moussa Mbou dila bayyi nga tagato ak mbokki talib yi nga xamanteni ño doon safo xassida yu am solo yi
1: waaw mom di ziar wa tay jéggul rek ci bat bu xawa ki bi tuti waye di santat baax nak ci jotaay bi ndax mbitté la ndax niko señ Mbou waxe ci biñuy dor rek day melni biñuy bayiko sow li bokul won ci yitté yi waye nak day melni and bi dal xamna lu yalla defar la bamu normal mo boole ko ñu def ko ndax yaakar na waxtu wi dimb barki dimb bi may jokk señ da melni li nekul won sax oraw bi makay wo waye bima ko waxe da melni damay ta daari ki rek tamit yeg na ci tan tamit ci digënté bi
0: alhamdullilah
1: ba yalla dogal li mu dogal waye nak kon sant nañ ci baax nak tay ñaan yalla sun borom defal ci lu kawé sun jot jotaay bi té lépp luñ fi jémi ci wiiw yalla sun borom nangu té jébal ko Serigne Saliou Mbacké ci barta Mohamedia di ziaré mbokk talib yépp tay ñaan nak ëtt fi tok ni di as-samadiyé sun borom gën leen ak yok ak kawé leen bam nek télévision bu maga ci diwanu Sénégal gi jërë ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jërëjëf sun Modou Sambou jërëjëf ñi doon top fi ci as-samadiyé TV xamna di wax ak ni li tax ñu ñuy jiñ ñun ñi nga xamanteni yalla dogal nañu jaar ci Seigne Saliou nañu gëmuñu ku dul Seigne Saliou day melni aduna bo ci duggé bay jéma ndam na bi ci aduna mu may la nga am xalaatu xol la serigne bi daan da ci yow lu jëm ci walu dekk way lu jëm ci walu dund lu jëm ci walu njang lu jëm ci walu noddanti la ngey nga xam aduna bo duggé ci aduna da ngay xam ni serigne bi agon na ci katan fo xamanteni asaka ji mëno fa ag lolou day mel de lu yobbu ci ngay gëna ñak sagu ci mom budé aduna képpa tax kon nak ëlëk waxalé wuñ ko lañu fa dëncal di ñaan suñu borom samal ñuko bañ jot ko ci barki Seigne Saliou di sant wa kër gi di ci jital kilifa gi Seigne Abdou Samad mum Serigne Soway suñu borom may ko katan may ko wër di rafet lu taxawayam ci yoon wi sagu bu yoon wi la sagu mourid yépp la ci ni mu gis ni ci la wara liggéeyalé Seigne Touba wala ci yenn pàcc yi mu gis ni ci la wara liggéeyalé Seigne Touba te lii bokk ci di sant ñu mu àndal liggéey bi di si jiital Seigne Mor di suñu wëllëre bu yàgg ak mboolem ñi nekk ci réseau bi Seigne Ndiaye ci technicien yi di ziar tamit suñu soxna su baax suñu àndal di ko ñaanal suñu borom defal ko kàttan may ko tawfiix ci barki Serigne Saliou di wax mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

waat yi ba mucc ci sawara xeex ak makaari yi ba wéy àjjana yooyu yar doy na soxla. Toll nañ ci jamonoom kenn ku ci ne war nga cay war nga koy jéem sa kam kàttan. Mu waxit ne taqawallahi sunu borom da koo siddale ci ñaar bi mu ne ittaqullaha xaqa tuqitihi am na ñoo xam ne xëy na mën nañ ko waaye lottu doomu aadama ak néew dooleem ak càgganam ak fàtteem daa tax mu teg ca ci yërmandiem ittaqullaha mastatantum. Sëñ Saliou nag daana wax ni tëlee lee tëlee lii tëlee xaqa tuqitihi tëlee mastatantum ku ko kum dal yaa ko teg sa bopp waaye sunu borom tëgoo ko kenn. Loolu itam dafay mel ni kenn ku ci ne boo wéetee ak boo wéttalikoo boo loo mën a ne war nga cay sëdd xalimun xabirun jooju ak xalimun xakimun loo mën ci ragal ko ak wattandiku ko ci googa wàlla nga di ko bàyyi xel. Loolu ci ndénkaanam la daana wax itam ni ci ndénkaan yi may wax ñëpp a ko bokkal ndax ci rajo bi la ko daa wax. Mu daa wax itam ni bakkan dañ ko muul ci bañ ak topp di topp di noppale ak li ak neen di sonle bari na kuy tëb di dal amaana sax mu ñàkk alalam ca la muy seetaani te am na xam-xam sax moom na koy def ni lii kat dara du ko ci toppee lurut bakkaar ma ak neen. Te loola mu bakkan di ko ci jëmee toog fi bari wax la ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam moo ko gën a yomb julli ñaari rakka képp ko gën a yomb waaye la muy te moo ko ëpp njëriñ fuuf ndax lee moom dara si njëriñ newut waaye la muy am njëriñ ak la muy yomb ci làmmiñ bakkanang fa ko fa weesu jëm ca lee nga xam ni coonab kese la akuk neen ak bakkaar loolu bañ gi ak topp gi ñu muul bakkan moo ko def. Loolu itam ñu xam ni kon nun ñii nekk ci jamono ji te demaguñu xëy na te waaj nañ ba nga xam ni dem rek kanu dese te waxtu wu ne mën naa bette nuy fuuglu loolu ci sun mbiri bopp xam ni topp internet bi ak topp yi di xew ak daa si sama ni nga xam ni lu jamono ji indi rek la ak presse yeeg yooyu loo ci lu ci nit topp itam bu 24 yi jeexee du ko dolli aw yaram du ko dolli tuyaaba kon nag te day cay ñàkk alalam yàq ci taam te jikko ju bon mën na ko caa toppee di ko contrôler te di ko xam te di ca toqi gole yi te di leen ko xamloo te di leen xemamloo topp gi mat nay def. Yooyu nag dafa bari buñu ko tëyee topp daanaka duñu fi jóge boo fàttali woon na itam ni sëriñ bu mag bi bi mu nekkee njariim ca ata ko fa mësa fekk jox ko doomam dalay wax ni la boo demee na nga ko jàngloo te liggéeyloo ko te yar ko daal di ni maa ngi fas yéene yeesaraat yoonu murut bi nag donte yeyewuñ ko it ñu barkeelu ci waxam jooju te di ca woo sama doom yi sama dongay bàyyi yépp ca sama suuf ca xelkoom noonu la ko waxee woon. Loolu itam ginnaaw ndigaloolu suñ tubaab la moom fàttali nana ko te gone minut nenn ndax dañ koy yilif max joor lay doon booba yi nga am fukki at ak juróom ñett kàllafe wala musa yi diggante boobu yi fu mu mën a ne moom ngóor si moom gone gi bàyyam bi ko jur la ko yàlla laaj bàyyam boobu bu ko jur nag moo ko war a tànnal ginnaa bu ko tànnal lee ndey ju baax ba nuppi di ko toqal boppam ci këram ci makaarum laxlaax moytu càggante moytu ak neen moytu col mu bon yor culture murit ba bayi mata dem daara bu matee dem daara te bàyyam mën koo yoral boppam baax na bu ko mënut mu seet sëriñ bu ko doy mu jox ko mu boole yooyu mu wax jàng ak liggéey ak yaru loolu itam toll nañ ci jamonoom loolu.

0: loolu defe naa war naa jegee, war naa béy ci ndénkaan yi ba ca kanam, ci ndénkaanu ñëpp. Bu ma ñëwee nag ci li mu yittee woon mbirum ñi mu jaboote, xëy na man fàttali dara ci ñu lim daa dénk waa tër bi yëgi. Bokk na ci li ñu war a royee Serigne Saliou, ndax ñoom doomi Serigne Touba yëpp laxat kaan lakum fi rasulillahi iswatun xasanatun, waaye xat kaan lakuma iswatun xasanatun fi Ibrahima. Iswatun xasanatun boobu yi mooy li Serigne Touba yar boppam, li Serigne Touba tànnal murid yi yar ci doomam yi, yar ci cheikh si. Loolu rek mooy siratu bi. Ñun ñëpp itam dañoo war a gaw loolu, ndax li ci dudd loolu kii la kasara bi di xeetin lay doon. Yax si wu samaan maanaam xatta saa jaa wa lam yujir Huseen wawajadalaa hindoo fa fee xisaabo wala hu sarayxu na xisaab yi. Su boobaa moom lépp rek bu ko sun borom détaillee pënd ak setor ak lu amul bari lu amulul benn njëriñ lay doon. Wala sax nit ki def ko ci lu dul contrôlé wala pas-pas ba mu yemak wala mu dugal ci ay mura yi wala yooyu ba li suñ bëgg wax nag xatba am ko noonu am ko noonu xuma yamoa bi alfi alfi la sitaat doo fi jooju wax ci am ka ki am ci masaalit lay jural nit ki. Léegi nag kon day mel ni doomi Serigne Touba yi fu ñu jaar rek ñu mën leen caa royee tax, waaye jëfandikoo ab sañ-sañ ci kaw doomu aadama yi man xawma ci kenn ci ñoom koo xam ne daana ci dox. Mbirum yi amu yëg ci doomu aadama ki ma waxan ci Serigne Saliou tañ war ko royee. Serigne Saliou mbooloo bi mu doonagul xalifa ñim yar ñëpp ak ñim jaboote kenn ku ci ne da ngaa jàpp ni yaa ngi ëpp xaas sama rom ci Serigne Saliou. Ci maygum la may jàmm, yëggum la yëg, fonkgum la fonk, bàyyigum la bàyyi rek nga jëmam ji fu la neex jaarale ko. Gan ñi fii faral di ñëw diggante toppatoo leen may leen afiya bañ leen a jàpp seenu doye di fiñ koy jaar te jubuwu ko itam mu sutural leen di seet na muy def ba mën a xam moom nim mën a nekkee te ñooñu duñ ko gàddul dara. Nga xam ne bu la doon wuññi itam dalay wiññi ci wiññinu sutura. Boo defee loo xam ne bii wuñoo koo def itam daanaka day jug defal boppam lañ war a def. Nga xam ni kon yow dangaa juwoon waaye du la ni lii kenn du ko def wala yu mel noonu. Yëg googu day loo xam ni lu ko matan royee la, waaye nag lu ko matan nawee la itam, ndax loolu yooyu ma wax dafa jafe. Ba nga xam ni dong nga yim yar yépp kenn ku ci ne amal nga sa bopp xam-xam ki ni am na fu la sëñ bi teg, am na lu mu wax ak yow lu sa moroom fekkiwut, am na lu mu la digalal boppam loo xam ne moo la donte da koo wax ñëpp dégg ko it ber na la wax na la ko ba nga dégg ko. Ñëpp itam muy julit yi muy murid yi mu ànd ak ñoom ci noonu nga xam ni maslaa gi nemmiku gi seeti gi yëpp ak yëg la goo xam ni da koo laltaayee jëmam ji ba ñëpp maase xam loolu ci moom. Ba nëppi mu boole koog nag nangoo am kilifa goo xam ni loo ko mën a wax mbaa nga bëgg koo defloo ci kaw bi fi kilifaam yi ne bu dee loo xam ne lu mu war a defal boppam la dana waa xam naa loolu de su ma ko tàggoo sëñ bi ba am ci ndigalam rek lu ma ci wax da nga ko dégg. Bu ma ci boo ci déggu saabaar rek wala gisoo si sama ndaw kon nga xam ni loolu day jublu sëñ bi. Bayiliko lool nga xam ni moom lépp lu sëñ bi mën a atte boo ko tàmbalee wax danaa xii moom de moom daanaka fu mu jaar rek noona la lu mu def noona la. Nga xam ni yëg googu waxuma laa nekk gi mu nekk ci moom, waaye bu la yare sax da nga ci jangé wat ay teggine amna yoon wo xamné ci murtada dafa ñew xel ko am ta baba muy sant ba rek ay neeg ak yoyu taxu mu am fa waye limu jublo wax rek dafa melni ci murtada dafa xawa ngone ñew ba taxna lolam may nak yu waral la mu fanan fa yend wat fa waye bima koy wax ak señ bi ci lu melni xamna day melni fim jaar mo xawa bari day melni bam joge da jaar ndak keur señ dam am fum jaarat ci boy koloban gogou ak yu mel non wax da melni ñiko yor dañ koy kal kalé rek fu leen neex jaarale ko señ bi dañu la leum nak bu fekke sa xel da nekkan ci japp ni lolu amna luko gëna gaaw wala amna luko gën nang ko day tuuf fi sasi mom seigne touba bayam fum jaar xaw yoon la num def nona la sañ na yebbi lolu la ñëk wax sañ na yebbi sañ na nit ma ngi ñëw ba nepp yebbi sañ na guddé ñëw sañ na nayé sañ na nit ba bénéne aw nga xamni kon ruyatu ahsarin gogu seigne bi wax ci musalik moy jitu ci leppam amna donga yu mag yim da andal bamuy da dox ab tukki di dem ni ci lu melni rek muy charge wala muy dem fenn amna ci ko meuna andal mu cheti seigne basirou tip seigne basirou diko tangalal ataya mok ñim andal waye ki mag mom man dama fatte tour yi teewatu mako waye neena liko gëna jaxal ci seigne saliw mom ni seigne saliw sawane ci bu seigne basirou bu balaay baxé mu diko téggé jox seigne basirou ak ni né wop bank tankam ak yému gi mi yému ci li seigne basirou wax ni kel nga xane mom dugalul ci kitab bi ay waxam mom da japp ni ñaar ñu bokk bay rek li ëpp na ci té mom sax serignam bi mu djeblu japp na ni li sax mom mënagu ko am ci mom manam nanguk seigne saliw gi ak noy gi ak jappake bopam ab donga ne bam agge ko seigne saliw ne ko man de da melni kon dama wouté yeen man de waxuma la ko seigne touba jur waye kum mo woor ni seigne touba ko yar ba geureum ko man na ma laxasaayu bu ma ca baye dal ci ab toram bu ma la don bu ma de sam loy ginar bu ma de sam loy xar bu ma de sam loy nak bum ba am ci deug ngeureum bum woor ma ni geureum na ma ci lolé yamu jëlé ci seigne touba man ké dara lool nak mo taxane yeggu gu mu am ci donga yi kenn ku ci né muy son ci yow ngir am ci yow seigne touba mbirum yitté wogi itam yitté wogi ñu ngi tambalé ci mom li nga xamni moy tolu bopam bi seigne touba digal ko muy tribiyé talibé yi té digalan ko doom yépp itam xamné wo itam ni li da ci liggéey moy yité wo mirum morid yi ak wululeen mo waralan bim gëné yor kawr gu ñuul gëna sawar bari na dongal yo xamni ñi nga ci daara gi rawata ñi dëkke tundu jabaas wé ca kess ño xamne kenn ko kenn sincere wo dox ci tankam dem ci sa kër bayyi ne ko donga bi nga waxan mum lay jël ci muy dem day dox ak tankam bu jëlé donga bay dox ak tankam fekk ko tundu wowe digënté xaban ak got bari na fa donga yu nek ci daara ji xamna ni li ma wax deug la bari na fa kër yo xamni sincere wo tuddu na fa dom mbamu yandu fa mbamu fanan fa bimi am bi donga yi beregut mok dangam yep ño da bokum neet bim fum donga yi ma sa tollu mok ñoma fa ana tollu ba ci santum xel kom bi no digelo won ay neek musta nango dekk ci fu donga yi dekkul lu melni neegi bopam yo xamni bi mom ngay xamni ne yi li gëna fonk ci neegi donga yi am ko won ci gene ñom dama leni jël li ay soxna xarit soxna mati wam danaka ay ndon ak lo ne lañ da tek seen ki ak talib biñ war bu de taw ci seen lal yi bu ne peñu touré mm, ban pay tam wakil ni du won biram manam melni joxe gone yi genn ci du won biram waxtu wona da ci top di laaj di laadanti di set ñaata nit dafa manki ana diw walu barf sangam lu ko fa ba teñ ko seti ba xam ba kéro donga bay genn loxo mari di teli dana ca sonu di ca sonu di ca sonu di ca sonu di ca sonu ba jaarutu na nga setlu nit ñoo xamni defé na doomi kilifa lañ sax ay cheikh lañ man de manam waxuma cheikh lañ sax ci tisane waye ñaar ñu cheikho lañ la djublu wax da yo nekkan ci dar ji jëmone ñaaru ji man ji ba ci yag ñu magal ci melni dañu mën ta ñibisi serigne bi fekk baba jeurign ju ci ne moy jeurign general yor dar yi bu magal gi jallay da ngay ligënt say goné ba xam ñu ca magal ci won te waru ñoo magal ci ak ñu magal ci te ñangu ñoo ñibbi ak lu leen fa ba legi mbañ demé ba ñoo ñaar de ci ma laaj leen ñu ni da mel ni ñum dal li leen fi tey da mel ni ci seen bay la ba bok seen leen la waye da mel ni ñum bañ ñoo delu mo wax ko seen bi seun bi dama tok ay fan yu new rek gone yi ñibisi leen yeen leen taxa ñew ñu ne seun bi dal mo xey ci ba nga joge ci suba sa nana ci cafe sacr bay ba ñewé mu ne sun bay dal gone yi dañu mané dama yegni ya leen fi teyé ma li leen fi teyé du seen ciobaré man nak ab donga momo mëna xañ bopam marisa son waye kenn mënuma xañ ab donga donga ba koko mëna jox ma ci gëna yey kenn gënuma yey ci donga yi suñu tuwaye nañ may gis gëna ya bayam dari joy tak bagage ci gëna ya joxat ko ñu indi leen loolu la nekk ñep yité wo gogu yité mit digënté ay téré ak lek ak nawu baax ak lepp lu mu am rek darje ko mom ta da ko da bo legi ubbi bop nit ni ndax man amna gone yo xani defena amna ñu fatte liko wax joju bimu len di wo di waxtan ak ñom da len ni yi ñu ma len di jox defé wu mako ak fiir melni ku len di kapital bañ ngeen dem ndax lolu mënu fe bayyi kenn nit ñe ko fi indi ma xamni yeen ci gëna yeey ñeneen ndax yeena tax ñu diko fi indi ñu ko fi indi ab laax wala mu difi ay indi ay añ yeena tax ñu diko fi indi legi nak ma di len ko joxat waye defu mako ngir bëgg leen ko kepputali ndax bu fi amul woni dem dawuma ko wuti damay tok rek lu fi suñu tuwa indi rek ma jox leen bu lu indi ma xamni da jodogul dal di murut bu ne war na jël walam ci xumaaj bi dal na xumaaj jox kuko fekke wutene degg nga ko ndax amna murut yu nekk fi baña la leen ak tubaranke tax ñu da togg ay baray yu baaxa baaxa baax ak di def ay sel ak li def sum ñuy waja ñor lepp ngir fegal leen ak tubaranke waye suñu tuwa da la fab lolé la ci gëna bari diko joxat nar ya fay ñew di laaj ñam fa indi nek mu di leen wax di ngeen di wey ci limay wey ndax yene wut ci lima am dara dal ni loola na kon sart la ci dongay terbiya amut wenn waxtu ci wenn keter yeer yi wo xamni bi ab dongam mën na wéré di fi barab te mënu ñu gis sin sari lool mustam lool itam di lo xamni dañ ko ci wara roy ci kilifa bu ne xamni lo ñak ñak ak gep amna ko la wara gis
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki téléspectateurs ñu am mbékté bu baax baax li ñu ko waxon rek di jël ay réaction fi ci kër Serigne Salihou Mbacké liko sabam nak mbokki xam ngeen li moy Serigne Cheikh mom Serigne Salihou di yalé ak boromam subhanahu wa ta'ala bi ñu xé ci kër gi ñu ñëw bokk yu tedd yi nga xamni ñu ci bare bare xam ngeen dund ñu ak serigne salihu way dund ak serigne cheikh salihu lu bare bare xam ci mom ay jikko ki ñu jakarlo moy serigne malik bassel si mu bokk ci njabotuk serigne salihu bi waye xam serigne salihu lool waye xam ki nga xamanteni moy serigne cheikh serigne malik ana yan kaddu témoy nga yëkëti ci jëm ji nga xamni tay mom lañuy fatlikou ak diko ñaanal ginaa buñ ko jëbele boromam bi
3: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون سيرن بي دي موم خاينا سونو خول فاس نتي مانا واخ لو باري وايي موم امنا ني تي مانا سيده موي ووتو لاوي جورم ووتون ورافت با تخنا ديرو ني اندك موم واخ دغ يالا ميس ناني joy way juram ngir nekkine wek doxalen bi da lolou likoy firndel moy fimu bayiko ñu ñibi ci Touba gi amna fa dir bo xamni ni mom da ñibi won dekk ak ndongo yi ba taxna lu mat ay wéré ngi ni kep ku gis ku ne ko fam nga ko fekk te dara walu ko rek luddul nawlo julit yi nga xamni ñom ñoko def ñoko doxali seen digënté ak Seigne Touba mu nawlo len ba dekk ak ñom nga xamne jëm la jo xamne waxtu wu ne ma nga ci war wa ba fi mu joge ni ñibi ci Touba gi diirub lim nek ci liggey bi lu jitu way juram di jitu ci la nekkon bim ku wuta itam taxway bu ma da seuk fa tabarakallah ba taxna sa yo ko fekk ci daara joji ma nga ci yenen ju melni jojja lol mo rob liggeyam amna yermane amna yek tayit jabotena nit laal jëm jo xamne li ñu wax daal moy dogal suñu borom alhamdullilah lañ ci mëna wax xayna dañ am yitaay xol waye ñibi gi mu ñu wadna yow gi mu ñu wajana mom mënta ñak ndax ku sonu nit faaw suñu borom bu la bëgge téral fofu lay jaarale kon melni ni li mu def ni tay ba taggu ñun suñu bëtt loolu moy yoonu teranga jim waral dajel bo xam da koy doné ci way juram jilé ko Seigne Touba Muhammad sallallahu alayhi wasallam dina ko téral ndax dañ ko liggéel té duma né mo fi man dé waye man dé gisuma ko man wax deug yalla ndax ci fannu gone muy ñangalé ak yar ak liggéey lan lu ci né fam ci yegg
4: bismillahir rahmanir rahim
3: xeyna suni ata bare gul mota way musu ku tuku fayek wax deug yalla ci lepp nak ba nopi nak am yek ci doom adama lol man la falé
5: bo duggé ci google bi ngeen
3: man la téral
5: tv max
3: tox la sa wacc way lepp la ci tégginam né mom kéram tu wacc way ci kanam budul ab talib do ngon nak way téwut kenn rek ku ngiss war mal la dox lay téggine ba taxna lol dal mom xam nañ ko ci bax ba fi daara jimu mujjé nek ni nga xam na la fa nek ci ay tout tank kenn ku ci nalaw ku ne dañ lay yëkëti bo fa démé sa yaram day daw dana leer na ki liggéel yalla doom moko ñor ak def ci doom julit yi waye nak li ñuy wax rek moy gacce galama fu way juram jaaroon tegun tangam fa la tek tangam ba bu ngoy ba nu ngoy fekki kon ñi ngi ñaanal ñi ko wootu ak njabot gi mu fi bayyi ñu sut ko fan yegalel koy nalam ta andu ko talib yëpp bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam barke borom Touba jëm ju baax yo xamne mom marqué xoli doom adamay la mom ku julit ku julit ci am ndax fann go jëm rek ka ca man bo ñëwé ci mom man la ci te bol ay catégorie yu bare bare yo xamne ben bu ci né rek kako doon dañ koy woyé wayé nak mom sëriñ bi do nga lay dégg sëriñ nak moy ko xamne man na bolé qualité yépp ba nopi doon sëriñ bi kessé ndax a jur doon lim ci yoron te di ci liggéel Seigne Touba koko ma sayor ko ñu tuyé la jarga ji lu jëm ci walé auto yi koko ma son tuyé transporteur bi lami bay ci all bi ko baye ñu dilé la baykat bi waye lepp nak da ko doon ba nopi doon sëriñ bi kessé nak kon sëriñ bi dal lañ ko mëna tuddé ta xamné sëriñ mo foko ñëpp ñi ngi koy ñaanal suñu borom yokku léram tass ñu barkem ni jaar rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke sëriñ Salihu mbak
2: ala yeen kaddu témoy nga yëkëti ci jëm ju tedd ji di sëriñ cheikhum salihu sëriñ salihu
6: Rouge bi ya mi setan gi bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bokki ma li ni bu baax na lay ma ci ko xamni wax ci mom yumbut way wax ci mom defut ab gilit la akal di muri salih di ab liggey kat di jam ko tu yalla di liggey kat di yar kat da suma jaxaso mom jom ben fuket yi tegal yo xamni ba wajjum wi ne dañu andan nek wajjum way taggu ñoom ñu ni ku bax ni di jaamu katu yalla di wer kat di ab liggey kat tay ku japp ñamal wax jep mën ta genn ci koku ñu séré ni bo fi ñëwé ba ne gëni liggéeyal diina fi nekk ak liggéeyal wajjum bu baxo fi ci ndiowañ fi té aussi gis señ bi mu jé féké biñ ci fék señ bi tawaski wér tawaski ñu ko gis bëruut waye bi ci tawaski bi da gën tok fi señ cheikhum de sall ñu fi and ak ay nit niko abdoulaye ibn da andal fi ñew señ bi ne len ma ngi sante yalla bu baax di sante señ touba di len sante ki liggey bima andone gën di ko liggey señ touba waye ni nga xam cheikh mbacke mi kuma gëreem la ma ngi len di sante ci and gën ci and cheikh mbacke mi li nga xam cheikh mbacke mi kuma gëreem la bari na ci kër gi ñoo xam kene lañu mëngi dégg kaddu señ bi ndax bis bobu mu delsi la fatu kon mom liñu mëna wax ci mom bo ci wax ba suba nga ci wax ba ginaaw suba it do genn di gulit akan di amuri sarikh di ab jamukatu yalla di ab liggey kat di ab yar kat ku japp njambaro ko nak ñu tam ñu leen sant baat leen ko siaré diko siaré do nga yépp njabotam gi nga xamanteni bañu noppé gi señ sal dañu and ak mom mu téré né señ bi téyé won bañu noppé ñuy ñaan ñi ki fi né di taxaw taxawayam yalla degeel ko mu señ bashir yalla may ko wër may ko deugër jappalé ko njabotam gi nga xamanteni tay gi señ khadim mo leen jité mom itam ñu koy ñaan yalla wëlu ko ak wër mu bari am ci mom yaakar ndax kenn musu ko ci fekk ci lo xamanteni da nga li ñu ki nekké boko fekké fu mu wara néla lu muy défé lu mu wara def la yéen itam ñu leen di gërëm bu baax ci taxaway bi li itam lu am solo la ndax mbir wu xewé lay day yek nga xamanteni xeyna xam nañ ci dara xam lepp mom kenn def ko waye nga ci xam dara nga laaj nga day ak ñom ñu joxal seen cadeau do itam lu am solo ñu leen gërëm bu baax leen sant wassalam
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Abdoullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk ñu ngi len di nuyu bu baax baax den ziyara batay ñu ci cadre yi nga xamantene dañ koy jëlé fi ci kër Serigne Salih Mbacke gi jakkalo juma ji ginaaw bo xamantene Serigne Cheikh Salih Mbacke di yelena borom subhanahu wa ta'ala tay ji nak mbokk yi dajé fi xam ngeen ni ci ñu jakkalo moy Serigne Cheikh bu Cissé kuko xam na xam ko ak Serigne Salih Mbacke kon kuko xamet xam ko ak Serigne Cheikh mu fasiyene yëkkat rek ay cadre yu séré ci jëm ju tedd ji nga xamantene moy Serigne Cheikh kon Serigne Cheikh bu ñu bayal nga yëkkati cadre ci jëm ji nga xamni da di yalé ak borom moy Serigne Cheikh mom Serigne Salih
7: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Serigne Koso ñi lay nuyu di nuyu mbokk talibé yépp di nuyu mbokk julit yépp di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajihuna ci jëm ju tedd ju mag ju bax ji nga xamanteni ni mo ngi daddu tay nekkan jëm jo xamanteni ni kenal l'islam la won kenal yoonu murid la won waye man nañ ne kenal njabot yépp la won nekkan jëm jo xamne dafa jeex tak ci suñu borom ci jaamu yalla ci ay ciirem jaamu yalla ci alalam jaamu yalla ci jaamu yalla yi ci waxtom yépp ko xamantene ni laq na ngeureum mi mbore ay kilifaam rawatina wajuram mu tedd ba ak cheikh abdullah mbake mi nga xamanteni mom la ko wajuram mu tedd ba bolé lon mu don ko xamanteni tamit lim liggey ci l'islam jangal ko ay ndaw def alquran ci ñom def xam xam ci ñom xeer len ci khassilay seigne touba buñ ko den lim ay jooni jooni jooni la waye rawut yamuton ci jangal len da cey bolé won di len dundal da cey bolé won di len wad da cey bolé won di len fajj lol nak yakaluko won dara dara dara dara dara tamit ci lim wara xamne mom la jëf ci walu talibem moy kep ku mësa don kilifaam la saayu ne ba laq sa ngeureum liggéeyu serigne touba bi kenn manuko ci bimu joggé ba nagane lu mësa liggéey rek jox nako wakar serigne touba mu don ko xamanteni rew mepp ko ñak waye l'islam jëpp ko ñak waye talibi yëpp ko ñak kon nok ñu ngi koy ziaré suñu serigne ñun ñëpp muy cheikh mohammed muntaha cheikh mamadou bassir mbake mi nga xamanteni tamit mo tok tay togaay serigne salew ñaan suñu borom wayfal yeen bi ci mom serigne cheikh mbake tamit ak njabotam nga xamanteni ni yaral na len ci li muy nango muñ ndax xamna li na lurut jass la waye nak wayolal na len ñom tamit barkep serigne cheikh yep wacc ci ñom di séra serigne xarim ak mbolam ay rakam serigne cheikh nak mom man nak na serigne salew mu dem la rek ndax serigne salew bam demé yeen bi diison na dis go xamanteni ni fogutone nak na dana fi baye ko ko yok waye mbolo mepp séda dañ né ligéeb serigne salew bi yok nako ba ñepp tekki seen bëtt muy ci daara yi muy ci juma yi muy ci donga yi muy dundal mbokk ak l'islam gi ci réew mi muy gëna xir los talibé ci serigne bi kon nak jëm ju mel nonu buñ ko ñaké yoon wépp ko ñak waye julit yépp ko ñak waye sénégal yépp ko ñak mu doon ko xamanteni ni nak naka jek dafa dan wajuram mu tedd ba jublu ko ba serigne salew ngeureum ko ngeureum lo xamanteni ni ngeureumul kawla ngeureum ko ngeureumul bir lo xamanteni ni ñun ñi ñepp nek ci kër gi ñi ma wër ñi ñepp ño yarando fi ci kër gi di bi set mo xana ndabal ndabal serigne cheikh salew mbake du nawet du nor du jamono nakari di jamono neex bi set mu ñew ci serigne salew te ndab lo xamanteni bu ñewé mbolo ño ci jëfëndiko man nañ ci garalé ay gani gani gan ba wa kër gi jëfëndiko ci te lool nak mësa dak ben yoon te lool nak mo gën ndaw ci ay jëfëm serigne salew tamen gërem ko gërem lo xamanteni ni ci aljuma ji mujjé tabaski ga bala bismillah ta delu ci la serigne salew wo mbolo mepp bañ tew mbolo mu jeex serigne cheikh mbake salew moko massa netli dana ma lol day bok na ci ko leere yi ñu bolé bari na way bok na ci ko leere gi ma la gëna fonké serigne salew dafa tok mbolo mepp tok ñu julli aljuma ñu julli juma ñu julli taw ci juma ja ba ñew mbolo mepp tok kër ak man mi la wo neena soy ci sey manako ma ni mu ma kay nga ñew dama bëgg li may jot li mbolo mi nga leralal mako ba ñepp degg ko mu ne dama bëgg ngeen xamal leena serigne cheikh salew mbake mi day gëreem na ko ndax mu sey moyo ak sama ndigal luma ma sa bëgg defal na bako luma bëgg ci mom tamit def nako kon bëgg na ñepp séré dé bis ni tay gëreem na ko gëreem lo xamanteni ni dama bëgg nga séré ko ñepp degg ko kërak kër gëpp ko déggando ci bis ba delu sé la serigne salew dé muy gis suñu borom kon nak lolu kenn ku rek xamné né yobale na ngeureumal serigne bi waye nak fekk na tamit lak na ngeureum mi kilifaam yépp waye tay ji mu dem tamit yobale na ngeureumal maamum cheikh al khadim yobale ngeureumal julit yépp yobale ngeureumal talibé yépp kon nak dañuy sakku rek suñu borom liggéey bu reey bi mu fi bayyi suñu borom yalla nga tek loxo jëmbat na jëmbat lo xamanteni nak mom soobe yalla suñu borom mom naxul kenn du sang jëfi kenn suñu borom dañ ko dara ko fay fam jëm waye dara ko bayil tamit ci njabot gi fi bayil ko tamit wa rew mi kon mo ngeen ñepp rek ñu massé di and diko ñaanal tay tass ci barkem di ñaan suñu borom xare ko aljana doli ay leram doli yermandem mom day la señ musa ko waxan day moko dal señ musa ka dana won nobal bu engagé ba xex ci guerre ba nuro wut ak civil kërok payor ba señ cheikh mbake nak nobal la won ci fann yépp ndax di doom ci
2: témoignage yu am solo yoyu Cheikh Ahmad Tidiane Gaye mom lañu jakkar lool ni mu bokk ci njabotu l'islam gi way bokk ci njabotu kër gi ñiko xam ñepp it xamal nañ ko digënté ak Serigne Salihou Mbake te xam ngeen ni wax naane ku xam digënté Serigne Salihou ak kenn rek faaw lool day jéxétal ba ñew ci Serigne Cheikh mi nga xam ni tay ji mo dialé ak boromam mu war ci indi ay cadeau témoignage xamna dama koy jox mu présenté wax nu mom moy kan way jox na ay cadeau témoignage ak li nga xamanteni moy dëgg dëgg Serigne Cheikh dundu gu barkel gu am solo gi nga xam ni dundal nako te moy amalan julit ni njariñ waye waxtu bu nek mu nekkan ci liggey bi nga xam mom la ko Serigne Touba denk
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar man la Cheikh Ahmed Tidiane Gaye bu Alhaji Ahmed Gaye Tamba bu Serigne Modou Sidda Bah dañu ñëwoon ci bis bi ci suñu bisu doomi Serigne muy Cheikh Salihou Mbake ku ne xam na Cheikh Salihou Mbake ni mu demoon ak suñu wajur ku ne xam na ni Cheikh Salihou Mbake ni mu demoon ak Serigne Abdoulaye Sidda Bah ndax mbokk geeg lépp waaye damay gàttal rek ci diggante Serigne Cheikh Salihou ak Serigne Modou Sidda Bah ndax seen ñaari wajur yi ñoo leen boole woon man dama toog ab takusan rek Serigne Abou woo ma booba maa nga Dakar munuma Serigne Cheikh nee na dafa la soxla ma ne ko ndax ma ñëw léegi wala ma bàyyi ba suba mu ma te ngaa ñëw léegi ma ñëw mu ni ma lu mu laa bëgg a yónni ci Serigne Modou nga ànd ak Serigne Abou mii ndax suñu ñaari wajur yi ñoo ñu boole woon waaye Serigne Modou mi ngi koy dox te man doxuma ko ndax ay ngant bi ma ñëwee mu sakku teranga ju bari ak i barkeel ma ànd ak Serigne Abou dama yóbbul ko Serigne bi ci Dakar Serigne Cheikh noonu la meloon ci l'islam bi yëpp waaye Serigne bi li ma leen xamal daal mooy Serigne Salihou moom mi ngi doog a dem Serigne Salihou mi ngi doog a dem ndax Serigne Cheikh luñ ci wax doyul luñ ci wax ci moom doyul maa ngi fàttaliku bi mujjee rek ak moom matul weer mu may ma loo xam ne may ko kenn dugal ma ci biir néeg boppam booba yaram wi jàpp na ko waaye mu fàttaliku ma lu bare bare bari ci digganteem ak Serigne Salihou digganteem ak Serigne Modou Sidda Bah Serigne bi tey day bis boo xam ni bisu sant yàlla la waaye bis bu métti la ci ñun ndax wéetaay la ci ñun ndax moom lañ doon xoolee Serigne Salihou moom lañ doon ndax moom li gën a jafe la gën a def mooy bàyyi àdduna jublu si suñu borom bañ ko xamee ba tey ci loolu ci loolu la nekk mu bëggee lu baax boo ko gisee rek sopp ko ndax yàlla ay kese kese moo nekk ci moom yàlla ay kese kese te it Serigne Cheikh dafa bokkoon ci jeexatu mag ñi ñun daal Serigne bi li xam ci moom mooy daal Serigne Salihou daal mi ngi doog a dem mooy naan yàlla ci suñu borom mu gisee yonente bi saalai salaam ak maam Serigne Touba nekk ci watu Serigne Salihou ndax Serigne Cheikh daal day kenn di kennu yoon waaw te lépp lu muy jëf bëggul ko xam yàlla rek ko ñor xam naa wax ji day gàtt noonu rek ma yemale ko foofu waaye daal ñooy nañ xam ni rek Serigne Salihou mi ngi doog a dem asalaamaaleykum wa rahmatulah
9: seytaan rajim bismillahi rahman rahim wa salallahu ala sayidina mohammadin bokki julit yi bokk taalib yi noo ngi yeesa sunu nuyoo di ko jëmee ci mbooleem bokki julit yi bokkal l'islam nuyo bi mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xanaa delluwaat rek di wax nu ko sunu borom subhanahu wa taala sante inna lillahi wa inna ilayhi rajihuna mbokki xam ngeen ne tey jii la Serigne Cheikh Mbake moom Serigne Salihou Mbake tànn dëkkaale jeeg sunu borom subhanahu wa taala Touba yow waxar kanam bu xaw a tiis waaye te réewul jullit ñi ànd ak gëm yàlla gu ma sëkk ak nangu dogal xam ne suñu borom subhanahu wa taala mooy seet li ko neex mu def ko ci ab jaamam tey yàlla moo di kër dogalam loolu it ñu rey ci Cheikh Ibrahim borom daara moxti wax nañu ne boo ma sant dikkee ne ko diw am na doom danaan alhamdulilahi rabil alamin waaye boo dikkee ne ko diw génn àddina Cheikh Ibrahim da lay wax ne alhamdulilahi rabil alamin ñu ne ko ñaar yooyu lu tax mu ne ñaar yëpp a yem bu ci nekk dogalub yàlla suñu borom subhanahu wa taala la te lu yàlla dogal dafa war a neex ab jullit mbokk ak lu mëna xew mu melni metti na way téréwut xelib delu wat ci sun borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamne mo do bind wacce ci kaw suuf wax ne wama khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni serigne cheikh mbacke mom serigne saliw mi nak tay ji tan dekkal ji sun borom subhanahu wa ta'ala nekkon jaamu yalla bo xamne ku daan jaamu yalla borom subhanahu wa ta'ala la ci ibadat yep waye ñuy ñaan laat nak bu baax serigne touba cheikh mohammed muntaka yalla yalla guddal fanam tamay ko wër ndax taxwayam rafet na lol ci yoonu mouride taxwayam rafet na lol ci umma islamique momit ndeysane mo am ci taxway bu ma sekk mom serigne touba cheikh mohammed muntaka waye di ñaanal nak bu baax baax serigne basirou mbacke mom serigne saliw mi nga xamne tay ji mo wut serigne cheikh ci bop njabotu serigne saliw gi no ngi ñaan sa borom yalla guddal fanam tamay ko wër te tew tawul ko yaan bi ba du ko fakasal ci barke la ilaha illallah mbokki non lañu amate mbekté di ñaanal baax baax serigne qadim mbacke mom serigne cheikh mo serigne saliw ni nga xam tay ji japp nañ ne mo tok ci bop njabotu serigne cheikh mbacke mom serigne saliw momit yalla yalla tawul ko yaan bi teyel ko ko te samal ko ko bam yeb ko fu kawé njortom ci barke serigne touba khadim rasoul mo ngi amane mbekté itam di jale mbolam umma islamique serigne cheikh mbacke mom serigne saliw diko jale itam borom jumtu kayo xarale bi ñuy liggéey l'islam mi serigne abdou samane mbacke mom serigne sohaybu di mbokum serigne cheikh di xaritam di soppem di wolereem di lepp serigne cheikh mbacke mom serigne saliw kon nong koy jale bu baakha baax serigne abdou samane mbacke mom serigne sohaybu di ñaan serigne abdou samane yalla yalla guddal fanam tamay ko wër ndax momi ku dundal bokk gi la waye ku dundal l'islam bi la waye ku zuhat yoonu mourid la kon yalla yalla taxaw ko yalla yalla sam ko yalla yalla ar ko serigne cheikh mbacke mom serigne saliw mi nga xamne tay ji mo tan de kala yek sun borom ngi ñaan yalla gatando ko malaka yermande terale ko aljana firdausi wonale ko way juroom serigne salihu mbacke ak mamam ju baxja khadim rasoul mbacke lo ngi am bekte bu bax nak ci deswat kon ci keur gi nga xamne mo nek ci keur serigne sohaybu penchum serigne sohaybu mbacke ngir fasiyene and ak yeen ci ziar yi nga xamne mbacke talibi biñu yegge xew xew bi ñum ñep ñew nañ waye li am solo moy dañu ñew gungé serigne cheikh mu serigne salihu ci alquranul karim khassida ak sikkar waye kenn ku ci rek bo xolate ji xar kan mom nga xamne ni mu seug ni mu sangem nga xamne ne yek ne jambaari l'islam laqul suni ba ci sayir te moy serigne cheikh mbacke ibnu serigne saliw kon xamna ne dig dañ ci kanam ja ngeen def mbacke kon jere ngeen def ni ngeen degge leg rek ma waxe len ko ni xam ngeen tay ji xar kanam touba yewon na tis ak naqar waye lepp ñu delowat ko ci degolum yalla borom bi subhanahu wa ta'ala taxna tay ji serigne cheikh mbacke mu serigne saliw bimu tan de kala jek sun borom talibi di bayiko fenn fu nek ngir ñew diko ziarer way diko gungé ci ay ñaan ki ma taxaw nak ngeen jakarlu mom du ko ñu leen di présenter ndax mi ngeen ay jotaay muy serigne ahmadou bass ci borom xam xam bu ñepp rañé aw doxé nam ci bir tol bi di l'islam waye kër gi di asamadiya yakarna min nañ ko ci itam bu baax baax ngir digg mak serigne abdou samane mbacke mu serigne sohaybu serigne abdou nak ku na xamné digg mak serigne cheikh mbacke mu serigne sariw jël na bokk gi way xarit rog gi ak bokk gi bëgg lu baax serigne ahmadou bass yeen kaddu nga ñu diktal ci jambar yi nga xam tay ji mo taal de kal ji sun borom subhanahu wa ta'ala
10: alhamdulillahi rabbil alamin xana di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ab julit bu dogal wacce ci kawam man na jëfëndiko waat yoyu te fas nak li waati lambo moy sun borom mom lu sañe def rek lay def lepp lu mu def rek lolam mo rafet lolu la nu serigne touba jangal fa kuluma yafaluhu jelilu fadaka mutlaqan wal jamil lepp lu yalla aji makki def rek nu maramel lolam moy rafet waye tay ji nak mu del ci akab dogal jeufandiko ciobarem bayyi nak tis wu reuy ak metti wu reuy ak ku gure ci xolim mbolam ummatul islam amatan waye wa khassatan nak tariha bi di al muridiyya ndax serigne cheikh mbacke mom serigne salih kenn la won gu mak ci li ñuy tudde ndono li fi serigne touba bayyi moy no dal jang ak jangale ak yar ak defar jaare ko ci mbey ak liggey sun borom defalam ko ci nak tawfiq jo xamne ñu bari ci dekk bi minu ñu jotaayam la ko waral moy nek rek ci Allah ya ndax bo yore ak njabot ñu doy la jox la ko ñu nek ci Allah ya mënu do fa gej lolu mo sabab sori wayam nek ci Allah yi waxtu wu nek muy wetti liko dongo yoy ak jima taxaw ci cadre responsabilité bi tax ñu yëkëti ndaw yoy jox ko ko telal muy jonjo ak ñoom ngir defar leen lolu rek mo waral sori gi mu sori won ba ñu bare bare bare minu ñu ay jotaayam waye damay wax ne la way juram sampon te mu andon ak mom ci champ goge way juram cheikh salih dem bayiko fa lola dara desul gannaaw dara ji mu wacce liggey ci bir xel kom dara joji cheikh salih bayiko fa won dafa bokk ci daara yi mu yokk moom Seigne Sall lolu tektal la ci lu Seigne Sall wu defon rek yokko na ci la man dëkk bi barab bi fi gëna stratégie barab bi fi gëna jekku ci walu commerce ak yeneen barab yi dul dëkk bi moom bu ci joté lam ci xémam def moy jakk juma tay dana ko liggey bo xamné ku ko xol dana xamné liggey bu muccu ay bëngi liggey bu jël alal ju bare ngi ni waye kenn mën la tak limu dimbalé ci ay nit kenn mën la xam limu dimbalé ci ay nit ci walu alal ci walu sirum pacc ci walu sampal len kër ci walu jëlé len ay soxna ci walu taxaw len ci fann ye gëna xoot yo xamné ñoom buñ ko waxul nit sax mëna ko baña xam ndax mom ku daan jëf la waye daul doon tu bi wax bayna sekk rek digënté ma ko fi ma sa nekkal Seigne Touba lepp lo ma sa woté kenn jitu ko ci waye kenn mënu ko ci Seigne Sax buñ dé nat l'islam ak julit da ngay fekk mu am ci dayo bo xamné da nga nan julit haqana gi waye julit bi spécial waye buñ dé nat ak mourid té ak mourid aw doxali la ci l'islam da ngay fekk muy al mouridu sadiqu ci bëgg Seigne Touba ak matal sekk warma ak haq li ñuy tudd ak talubé ak ni muy jëflanté ak nit ñi woyof ba néwon ci Seigne Sadio lepp rañé ko ci mom barek toroxlu ko lepp rañé ko ci mom positif ba pass ba lepp rañé ko ci mom teggine ci kanam ay kilifam lepp rañé ko ci mom waye nopi gu bari ga itam bañu neew lu neew ngay digay kadam ñepp rañé ko ci mom té lolu lepp ay qualité la yo xamné qualité bu ci nek rek l'islam tag nako yottu sosam melawon ni tag ko jangale ko Seigne Touba jaar ci ñom ñu ñew yeesal nak melo yoyu Seigne Cheikh dal damay wax né bu kenn joy ak dem kuy joy joyal ndonali waaw ndax dem mom mën la ñak da ngay don tay rek mbamudul ëlëk waye kuy joy joyal ndonali ndax kenn gu mak faq na ci ndonali moy ndonal terbiya ndonal nek ci daara ya ndonal bay joxe ndonal jang ak jangale ndonal defar nit ñi rawat na ndaw ñi loolu lu ko gëna mag lu ko gëna re amu te loolu lañu fi Seigne Touba bayil motax ko seen mu yëkkat mbamuy joy joyul ak dem ndax dem ala kulli hal mu am dem sax mo nopal nit ndax aduna amna at yoy boko xé laq la fi dess lepp ci dund ak fitna la dund ak ciono dund ak wéréji dund ak khat kon li nga xamné moy dund nak té bu ko yalla reuy dudé moy ruh lolu moy li ëpp solo té kartana gu ruham xam nañ né tay ji balah yahun 'inda rabbihim yurzaqun maka fa sun borom mu diko wërsegal alhamdulillahi rabbil alamin ya na ko yalla fayal ñuy ñaan nak yalla mo wootu ko ci ak njabotam yalla ko wootu ci sax njabot la ci bëgg lepp am waye yalla nako yalla wootu itam ci talube yi te wootu ko ci daara yi ak ci tool yi ak ci yoon wi ak ci l'islam bi wassalamu alaykum wa rahmatullah jere jef
11: ki jere ngeen def kon ba legi ngiak yeen fi ci darur rahman teñtum serigne sahay bu mbacke ci keur serigne cheikh mbacke mom serigne salih tak bu sel bi nga xamne fi la nekkon di jaamu yalla waye di dimbali jaamu yalla yi itam tay ji mu tan de kala ak sun borom subhanahu wa ta'ala kenn ci ñi nga xamne nak ci képaram lañu ro ci bok ci ndongay tarbi yi mi ngi ni mu jakkar lol señ bi turuy naka la
12: Moustapha Sarr lañ ko wax mom señ Saliw
11: Moustapha
12: Sarr mom señ Saliw
11: ok sama Moustapha ginaaw bu leen ziar la tay ji señ cheikh mbacke mu señ Saliw la xuna suñu bëtt sahir yeg yeg bi nga xam tay ji ndongay tarbi yi am nañ ko ci
12: alhamdullilah ñu sant yalla bu baaxa baaxa baaxa baax jullu ci yoonte bi sant señ Touba khadim rasul mu melne xew xew bi doyna war lol betena waye nak dañuy sant yalla bu baax rek dañuy sant yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li sun borom mom la ñëk bind ci dundu kon nak bu yexé sunu kaw lu miti la waye dañuy sant bu baaxa baax rek delu wa sun xel yépp ci sunu borom te xamne ñun ñi la ñaaxat ndax comme ni mu démé ni ku baax ci dem ñun ñi fi dess ño wara laxasay bu baaxa baaxa baaxa baax nek ci lam ñu santone lam ñu digalon bañ ca joggé mukk rek ndax li metti na lool waye nak dañuy sant bu baaxa baax rek sant bu baaxa baax alhamdullilah
11: ndax mën nga ñu fatali rek aslaf ci jëm ji ñu wan ginaaw tay tamuy serigne cheikh mbacke serigne sallul len mo nekkon ay jikko
12: wallahi ndaysan mom bima koy mujjé gis ma nga ko fekk fofu mu laqo di xel xom ci jamono yoy ci ginaaw ñu gis ko ma gis ko gis jëm ji mu xaway ñewantal ko lool ndaysan ma ñewantal ko lool waye dama ñimu doona wax waye nama ko gisé won dal bima li ñëwé tamit bettuma waye dañu sant bu baax rek dañu sant bu baax dadi dañ ko bëggoon bëgg gog fañ téggoon señ bi señ Sarr wallahi mom lañ ko doon xolé motax bi ñi mbir mi dikalé dembu doyon na war lool ci ñun waye nak santat nañ bu baaxa baaxa baaxa baax ndax delo ci wat nañ suñu xel xamné suñu borom mo fi nek té lu bëgg lu ne rek loolu moy am wa kon nak ñu santat yalla bu baax rek santat yalla bu baaxa baax alhamdullilah
11: jërëjëf ñu ki kon ba légui ñi and ak yeen fi ci kër Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Saliw mi kërëm gi nek Darou Rahman mi penc ci Serigne Sangay bu Mbacké ñu and ci ak bokki talib yi nga xamné ñi ngi and ak ñun en direct ci sen télévision Assamadia mu melni kilifa yi ñi ngi ñew bo ba légui nak ngir bokk ak njabot gi tisui ki ma jakkar lol moy Cheikh Mohamed Fadel Mbacké mom Serigne Barra Kouredia dañ koy jox kaddu gi rek ginaaw bu nuyuk téléspectateur yi wax ak ñun la na ci ay cadeau ci Serigne Cheikh Mbacké mu Serigne Saliw mi nga xamné tayji mo tan de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala bismillah
13: ganaw bu ma nuyo bokki julit yep
11: seydi
13: di len nuyu ci turu Serigne Murtala muntaxa mi nga xamné mo fi nekkal yoon yi yalla te mu bokkon ak yoon yi defon ku muy kilifa sa borom it def muy ko xamné ki ku wetti won yoon wi la ndax yoon yi mom wetti ko moy sart ni ko borom tere won rek mu don ko doxé te yaatal ko lol sa borom defon dal muy ko xamni ki wax deug ko ne sarax fi mom rek da nga xamni ki amatu yoon wi la ni fi wajurum nek won nga xamni ahlu cheikhul khadim mo fi mu jet bi welbiti ko momit wotu ko dal nu serigne saliw yaatu won beug ko serigne touba beug ko njaban ko don ko doxé rek doxine wola kon nak ni nit ñepp marché xamné lu dal ci seen kaw la waye nak son borom mo baxo def li tambali wu ko tay te du ko yamale tay waye nak sa borom def ni liñ ko fi ëndé won dal sa borom fétaliko ci l'islam matale na ci lu man di nit ku yaatu di nit ku bax di nit ku dal ku fonku liggey fonku jaamu yalla
11: ndax man nañu japp ne borom jikko yu rafet la
13: ah borom jikko yu rafet la ndax képp ko tabax ben neeg bo xamné neegub sun borom la ab julli di koy def waxuma la mbolam xibilé fo ne rek def fa neegub yalla bo xamné bi bo diké bo don koy sétu wërsek da ngay wone wërsek bo kon jëmi ko ci yalla nangul ne julit la li fi señ Saliw señ juma jitt ko xamné señ montaxa mi ngi ko bëgg yaatalit jëf jëm ci jëf ku dikki ñaaré ci ben nit ci kër da ngay dikki tabbi ci jëfum kon nak ku bax ak ni ak julité ni ku nak ñëwé ndigal ko rafet jëf yalla nako ko son borom nangul njabot giñ fi bayit suñ fété won son borom sam leen ba lu doon ak bëggum ñu tax ci lu yaatu te ba ñam ben pak tañ bokk ko ak ñom waye mom dal tekte li julit tekte di l'islam ak jëm yu yoon nit nga xane ciobare son borom la son borom señ touba doon ko liggey baye leen ko mu bokk ci buntu yoon wi dal buntu bi mu togan dal matale nako yalla nako son borom defal tawfiq ak dimbalam won ko ab liggeyam te nangul ko ko mbolim julit yi tassé itam te tego ko new tiss la wo yalla ko meuna dogal waye du mbindef ñu nanguko diko ñaanal ñaan yu yalla ko ko son borom nangul jeregen jeuf
11: mbokki jere ngeen def kon tiand bi ak sen television Assamadia ak sen radio Assamadia ñi ngi fi ci kër Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Saliw ni ma leen ko waxe rek di dogal bi wacce ci Serigne Cheikhum Serigne Saliw ba legi bokk yi ak talibé yi ak xarit yi ñi ngi ñew di nemi ko ci njabot gi Serigne Abdoulaye Mbacké mom Serigne Cheikh Amadou Mbacké mom Serigne Sohaybu ñew na ni tew tewal njabot gi waye tewal bokk yi itam teway mbokk ak mbokkum talibem bi mu ñew itam fekk fi itam Serigne Saliw Mbacké mom Serigne Amsatou Mbacké mom Cheikh Abdoulaye Mbacké mu mel kon ni ma len ko waxe leg rek Serigne Abdoulaye nak dafa jël kaddom tok Serigne Saliw yakarna li yag na am ci yonu mourid kon dañu deglu kaddu yi nga xamne moy tukke ci Serigne bismillah
14: bismillah minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibi ñi sétane ak fuñu mëna nek ci aduna bi ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa sunu serigne di cheikh abdul ahad mbacké mom serigne cheikh ahmadou mbacké mom serigne shoaib di ak taawam nga xamni kenn la ci kër gi ndax kër serigne shoaib ak kër serigne abdul ahad ak kër serigne salih genn kër rek la kon bu fekke dañu jox ndigal xamna dana tuti lol ci nun waye nak limu wax rek ndax yalla dafa dogal serigne cheikh salih mbacke mi nga xamni mo laqo di khalifa serigne salih yalna suñ borom yok ay ngeureum te djegal ko ñaanal serigne basirou mi nga xamni moko fi wutu suñ borom yagal ko fi lol serigne khadim mi nga xamni itam tay ji moy nek mo tok jotay serigne cheikh mom serigne salih ñi ngoy ñaanal mu yag fi lol te wer ah cheikh abdullah had nak ndigal li ñu jox danañ ci sawar lol ndax yalla da dogal serigne cheikh 1994 la fa dem ba 2004 ma dog fa joge dem xelkom yalla dogal na xam nañ ci mom lu bare bare mo ñu jangal alquran bañu mokal waye liñ mëna séré ci mom moy ku am positif la ku bëgg serigne touba ku doylo suñ borom ku nango jamu yalla té mëna liggéey donot ab yaré kat ndax ñun fa lañ jàngé alquran dañ daan bolé di jàng ak di liggéey di dem ci tolya waye mu fonkon lol njabotuk cheikhul khadim gi ko xamni ci serigne touba nga bok du la yamale dara ne ko serigne sohaybu defare yarinu serigne sohaybu harfan bi harfin nekuñu won ken ker serigne sohaybu waye yeen ñi fa nekkon li ngeen ni natali ni ni serigne sohaybu non la daan yare moy serigne cheikh rek jang alquran jang khasida bu timis musa jot dañuy sekar bañ noddu ge buñ julé ge ba nopp ñuy jang alquran ba xaju gudi ñu dem tari 4 heures mo daan yettel bokkum wa ma ngi fateliku genn gudi go xamni ak satale la jël diko soti ndox diko soti nit ñi ndax bobu dañu xawa bidanti bobu seigne abdou khadim mi di doom ma nga fon waaw manam len dal mo koy taxa nga gis mu xawa mel lu mer moy nit waxtu julli jot julli ji wo wala nga wara jangi wo wala nga wara def lu bax defoko lol mom day tagok sagom daana wax ni bëgg gi mu bëgg yalla suñ borom téenama def lepp lu naqari yalla suñ borom daana wax lol bis bi itam bayyi won nako xel lol ndax amna xasside gum bindon tegg ko ci astaghfirullah tambale ko ci i'tabir yawma nahudu turhidul khalbal wahud na ngeen fateliku bis penc ba nga xamne ëlëk yawmal khiyam nit ñi dañuy tit ngir tekku yalla yim tekke ci alquran la ca yeme moy lim wax ni wasayru sil kawni khasiru ila fana'in sayashiru neena aduna bi monde bi neena dox bu gatt lay dox neena ñepp ci suuf lañuy mujj neena luy jeex la lol seigne cheikh salu mi moko waxon beyd yoy may tari kon bayyi won na xel bis bi bu baakha baakha baakha baakha kon nak mbollem ñi nga xamni yar na len defar len nga xamni ci yarub serigne sohaib ak serigne abdullah hat lako jele ko ci gis rek da nga xam ay resultat gis nga lim tabax ci ay jakka fo dem ci senegal defar na fa jakka jangal na ay nit yar len di dimbali nit nango liggeel serigne touba lol barki dem bi serigne muntaha wote ci jumaa serigne touba ji neena kenn duko ci man milliard la ci def waaw kon lolou da ngay xamni serigne sohaib amna resultat ci serigne cheikh mom serigne salih mag ñe itam da ngay xamni sen ndono musu fejuk kon ñom ñi nga xamni ñom ñoko fi wutu ñom njabot gi ñi ngi leen ñaanal suñu borom yagal leen fi te wéral leen serigne bi nga def ñaan rek

té lañ jàngé alcorane dañ daan bolé di jàng ak di liggéey di dem ci tolé wayé mu fonkon lool njabotuk cheikhul khadim gi ko xamni ci serigne touba nga bok du la yamalé dara ni ko serigne sohaybu défaré yarinu serigne sohaybu harfan bi harfin nekuñ won ken keur serigne sohaybu wayé yeen ñi fa nekkon li ngeen natali ni ni serigne sohaybu non la daan yaré moy serigne cheikh rek jang alcorane jang khasida bu timis musa jot dañuy sekar bañ noddu ge buñ julé ge ba nopi ñuy jang alcorane ba xaju gudi ñu dem teri 4 heures mo daan yettel bokkum wa ma ngi fatlikou genn gudi go xamni ak 7 heures la jël diko soti ndox diko soti nit ñi ndax bobu dañu xaw bidenti bobu seigne abdou khadim mi di doom mangafon waaw manam len dal mo koy taxa nga gis mu xawa mel lu mer moy nit waxtu julli jot julli ji wo wala nga wara jangi wo wala nga wara def lu bax defoko lol mom day tagok sagom dana wax ni beug gi mu beug yalla suñu borom teenama def lepp lu naqar yalla suñu borom dana wax lol bis bi itam bayyi won nako xel lol ndax amna khasside gum bindon tegg ko ci astaghfirullah tambale ko ci i'tabir yawma nahudu turhidul khalbal wahud na ngeen fatlikou bis penc ba nga xamne ëllëg yowmal khiyam nit ñi dañuy tit ngir tekkuy yalla yim tekke ci alquran la ca yemi moy limu wax ni wasayru sil kawni khasiru ila fana'in sayasiru neena aduna bi monde bi neena dox bu gatt lay dox neena ñepp ci suuf lañuy mujj neena luy jeex la lolou seigne cheikh salou mi moko waxanu beyd yoy may tari kon bayyi won na xel bis bi bu baakha baakha baakha baakha baakha kon nak mbolem ñi nga xamni yar na len defar len nga xamni ci yarup serigne sohaib ak serigne abdul ahad lako jele ko ci gis rek da nga xam ay resultat gis nga lim tabax ci ay jakka fo dem ci senegal defar na fa jakka jangal na ay nit yar len di dimbali nit nango liggeel serigne touba lol barki dem bi serigne muntaha wote ci jumaa serigne touba ji neena kenn duko ci man milliard la ci def waaw kon lolou da ngay xamni serigne sohaibu amna resultat ci serigne cheikh mom serigne salou mag ñe itam da ngay xamni sen ndono musu fe juk kon ñom ñi nga xamni ñom ñoko fi wotu ñom njabot gi ñi ngi leen ñaanal suñu borom yagal leen fi te wéral leen serigne nga def ñaan rek

0: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu as-salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi siaré mbokk julli di leen nuyu bu baax té di leen lokkel ci jamono ju tedd ji ñu nek di ñaan Cheikh Mohamed Muntakha mu yagg fi lol tan wër di ziaré it kilifa ak barab bi di Assamadiya di Serigne Abdou Samad Bakki mu Serigne Chouaibou diko nuyu diko ziaré di rafetlu bu baax taxawayam ci yoon wi ak ci ñeppal gëpp rek ci jamono yi ñu nek muy jamono yi nga xamné dañ ci fataliku ko mag ko tedd muy serigne salih bakir radiyallahu anhu warda xam ngeen rek ne askan wu ne ak xeer wu ne suñu borom limu baxo moy dana len defal ay nit ay yambar yu ne ci seen biir yo xamne duñu dañ doon ay roy way doon ay lampe yo xamne dañuy leral njabot ko ku ñu bok ak ñi nga xamne dañoo njaboto ci ñom ñol nak xeer wu ne nak suñu borom dana len ko defal ñoo ñu doon seen ganjar go xamne dañ len di namo di len titero bu ñu ñëwé ci barab bi ñu nekk muy fi nga xamné sëriñ bi radiyallahu anhu Cheikhul Khadim mo fi nekk ak njabotam suñu borom defal ko ci ñu bari ño xamné yam ca ñom rek dana doy sëkk ci ku bëgg roy way ak ku bëgg ko mëna top ay tankam ngir aaju ci dëkk ba nga xamné wala sëriñ bi bëggoon njabot gëpp yegg fa te moy dëkk ba nga xamné moy dëkkum gëreem suñu borom subhanahu wa ta'ala ño ñu ko suñu borom baxé nak mu bokku ci sëriñ Salih Bakki mi nga xamné jamono yi ñi ngi tollu ci di fatlikou waxtu jamono gi nga xamné ci la feñon jamono ak feñam jamono doon lo xamné fatlikou yel na jaaduna ndax la ci juddoo ci jamono la ci juddoo ngir jamono lo tax sa bu ñëwé wa jamono war nañ ko fatlikou la ci juddoo ci njariñ juddoo ci xéewal juddoo ci tawfiq ci njabot gep lool war na tax ba sa bu ñëwé ñu diko fatlikou bu baax baax baax kon kaddu yi ay kaddu teunk rek lay doon ci ak dundam mo Serigne Salih ak bind yu ci mëna jëlé nak ni ngeen ko xamé mom mi ngi tuddu Cheikh Salih Bakir radiyallahu anhu di bok njaboto ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu lolou doyna seuk ndam doyna seuk ab sak doyna seuk kit mbax muy bok ci Serigne radiyallahu anhu wala ak no ci mëna bokké bimu bokké ci mom bok ci njabotu bopam mu meññi ci Serigne bi kon ak ci soxna fat jaxata mo boko tuddé kon momit sa xel dem ci mbakol te bo tudde mbakol sa xel dem ci diine dem ci alquran dem ci xam xam dem ci jikko yu rafet rafet kon ci askan wu bax wowo la genné muy digënté mbakol ak mbakek bu soobé muy askan wu tedd di askan wu mag wo xamné ku ca bok rek lu mu am ci mbax mom du bet kenn lolu kon ci njabot koku la bok mu feñ jamono nak ci njaarem ci atum jooni ak ñett témer ak fanéra ñett muy bi señ bi démé njaarem ba ca ñettelu at ma rek muy jël sa seen ci wër yu ñu nekk ci mujjantal gi muy jël xada xeyna lool du sori ci boori septembre wala yoy ci wër ci atum 1915 mom señ bi mu feñ señ Salih mu feñ jamono kom ci ñaare bi mu feñe it wax nañ ne señ Mab radhiyallahu anhu señ Mab lañu jom dagana bokku ci talibam yi ko gënon jégué ci jamono joju mom la jox ndigal ci mu wutal ko autour jël aw kayit bind ci as-salih asale ko am dafa am alif ak lam ne ko bu kiyé na dem wutal ko autour ba bis bu ñëwé Serigne Mab lamine dem ñu tuddé ko asalih mam def ci ay bay sax ñaanal ko ci guddu fan ñaanal ko ci wër ñaanal ko ci barké ñaanal ko ci yëkëti ku mbir kon mu tuddu asalih go am alif ak lam muy lu mag kon bokki ci turu yantibi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen asalih lim ñëw ci mbindi serigne bi sax bari na lol salli ala asalih wal muslih ak yu mel non bari na ci mbindi serigne bi radiyallahu anhu kon ak feñam jamono ci noni la demé mu ñew kon ci étape bu am solo ci dunduk sëriñ bi muy mujj ki bi nga xamné ci lañu wéñ jaarém bi nga xamné waxon na né jaarém bu fi ñewé dana am xéewal yu bari yu ko fi suñu borom defal yo xamné ñi ko fi indi buñ ko xamone danañ ko soxale bu duñ ko fi indi mu ramu masiri ila jurbal la da la shashin la wa'ayinu sirra ma fi sayri ma ramu fa sayru mutum liman qad nazahu wa azan wa innahu li ibkha'un wa ikram ne indi giñu indi yarem de mom ñom seen bir da ci fay bu faaw man la sama bir da ci yëkëti ko bu faaw ne limu ci li ci juddoo buñ ko xamoon danañ mako soxale bu duñ ma fi indi yoy ci juddoo nak yi yëpp rek ci la bokk seigne salih taxaway bi amati diini ci am ko ci yoon wi ci bokku ci meññet mom nga xamne ci tawfiq yi suñu borom defal seen bi ci ñaaram ci la bokk mu yo xamne kenn mënu ko lim kenn mënu ko tak kon nonu la feñe jamono ci jamono ju am solo joju kon muy bisim bi ñewé ñaaram ba am ñettat nga xamne rom nañ atum bal sasin ki nga xamne mom benen taxaway la am ci dunduk seigne bi radiyallahu anhu warda muy bal sasin ba jëm wom sasin nga xamne ci la ñibi sey touba bal sasin di jooné ñett témèr ak fanwer ak ñaar ba wom sasin muy jooné ñett témèr ak fanwer ak juroom ben nga xamne ci la ñibi sey touba muy manam 1914 ba 1927 rek am jangam nak mom serigne salih ñu wax ni jangam alquran mi ngi ko defé ci serigne al sanjaxat mi nga xamné ni yaay la ci mom la jangé alquran bam jangé jangam alquran ba nopi mu sobu ci jangam xam xam diini ak la quran jang ko ci ñu bari bari jang ko ci serigne mor sasum jaxaté ci doomi khalima jaxaté kala jang na ci mom lu bari nenañ ci xéti xam xam yi jang né ci serigne matar goyar jang fé ca tindodi muy husnul maab dekk bi serigne mor sasum jom jang na fa ci mom jang na seigne abib mbacke ci touba jang na ci seigne mudem ci ndiarim ak ñeneen ak ñeneen ba mu juddon borom xam xam maga mag ci xéti fanni xam xam yi ñu jang fi yépp yamul fofu sax waye wax nañ ne lu jëm ci walu ilmul falak ñi xam xam bi diwé ak lu jëm ci walu géographie muy jograf walu dëkk yi ak suuf yi ak yu mel non seigne salih jangal na ci ba am ci ak tawfiq lool ci borom xam xam bu ñu wax seigne hamid sow wax nañ ne jang na ci mom lu bari ak geus yu bopam nak ba ñi ko min ñep xam nañ ne mom fann gogu seigne salih yaatalon na ci lool lool donte ñi ko jaxasootu mom man nañ ko baña xam ci ak ubbi ko am ci ak dina ci ak dekk yi ak rew yi ak niñ mel mu doon ko xamne suñu borom defalon nako tawfiqi mu don ku neexum xel ma sha Allah te tel ko neex lool nak tel ko neex le ba wax nañ ne sa khasid ak ikfini bam koy mokal tambale gutu jang te xam nga khasid ak ikfini tax ko gatt lool lool way lool lepp dina woné suñu borom xel mum ko defalon lolou nak moko top ba bim jange mu bari lolou mokal ñiko min ñep min nañ seigne salih mokal gu mokal lu bare bare bare wax mu jël leena khasside seigne bi waye khasside naari ganar yi ñuko taggon neen nañ sax wol nañ ko ben bis diwan bi mu wax ne nangami khasside xamna ko yu mokal yo xamne nekkunu ci ak mokalam gog non te lolou mi ngi bir khilafa gi ak limi ñak jot waye lolou xam nga da ko niru seigne bi radiyallahu anhu rek mo len daxona mokal lolou lolou sax nak mom kon lolu ci lolu rek ci lako jele seigne salih ba ci discoursi arab yi sax wax nañ ci ne yu bari yo xamne da ko mokal niñ ko nam ko deg yo nga xamne man nako tari non lolu gisson na ko ko jege ko xamne don na ko netli kon am jangam fofu la jaar ba suñu borom defal ko tawfiq muy borom xam xam bu maga mag donte nak tay borom xam xam bo xamne dafa tan jeffe xam xam te nebu ko fessel ko ni ci biti ba ku jaxaw so wut ak mom man nga baña xam xam man nga baña xam sax deg deg dayom fim tollu ci xam xam deg deg deg mu doxé nonu kon mu doon ko xamné it jaamu yalla buma seuk légui suñu borom doon doyé la suñu borom bimu fi wacc jaam yi fi ci kaw suuf dafa wax né rek daf leen fi indi won da leen fi indi ngir ñu jaam ko jaam suñu borom gogu nak day lu yaato julli wor nata asaka dem maka yoy day moment symbolique yo xamné buñ ci tollé dañuy taxaw dajé jëmmal dara rek wayé waxtu wu né rek ci jaamu yalla gogu ci lañu nekk mo xam day dox ci abadadi muy dox digënté jaam bek boromam wala yi dox ci muamaladi muy dox digënté jaam bi ak moromi jaamam yépp rek moromi bindefam yépp rek commencé ko ci univers bi ak mbolem bindef yépp nak mo xam ay doon waadaw mo xam dañu doon adam kon mom serigne salih jaamu yalla mo sekk jaamu yalla won doonon ko xamne it ku fonkon jaamu yalla fonku zikkar fonku wird fonku jangal quran wird ma xos gi sax wax nañ ne serigne salih tollal na jamono jo xamne bolé won ni yépp diko def ndofal dafa wolé won yépp diko defal na xeyna ginaat melni seigne fall wolé amna ñu jikki dal ba mu do ko wañu wat tuti dogo xamna xeyna bolé khafif ak dala wala kamil ak dala waye nenañ tollu na jëmal jo xamna sax bolé won na ñett yépp diko defal kon loolu lepp di wone soob gum téel soobu ci yoonu gaña ngir ëpp gaagu ci dëkk ba rek donte bimu ñëwé amon na pagutif gu mak waye nak jëf na lu bari doli ko ci lool nga xamne mom la fekkon ñu fagul koko mu don kon ku fonkon jaamu yalla lool fonku alquran fonku nafila fonku jang khasida lol lol lol ba yoy mom jeelena mom jeemam waye ku takko ak mom rek lol jeexit na ci mom bu baakha baakha baax mu doon ko xamne it ku deud aduna la aduna dawon na wutsi ko ci wet yeb ci mujj gi aduna dawon na wutsi ko wut ak jelben ga waye terewul mu gemu rek djublu suñu borom mi nga xamne mom la ma sa djublu naka jek lolou kon mu way ko ci serigne bi radiyallahu anhu li serigne touba di wax ne bama ne beret aduna dafa dawon djubsima ma wobuti ko won ko gina bañ ko faale bima ko woné gina aduna dima xol ba xam lu moy def dal may won gina momit waye bima woné gina faale wu mako ma wey rek bima gise ne faale wu mako mo wobuti ko top sama gina nena waye o mu ci mom soxla nak muy aqbalati dunya ilayya qablu wa bi'tuha fazala 'anil qablu wa ba'dahu 'anni adbala wa lam amil laha likawniha dar zulam wa ba'dahu li aqbala wa inni aqbaltu lillahi wa abqa manni di wax rek mom señ bi mbiram nim def kon señ salih niru na lol señ bi wet gogu it moy aduna daw jipsu ko mon ko ginaaw ni nga xamé ni jabotam gep rek niru nañ ko ci niru ko nañ ko ci lol ko tak ci señ bi rek aduna du ag ci xolam legui nak dudd aduna bokut ak mala am ay tawfiq ak ay xewal ndax bo xol lu melne ci mbindi serign bi dang ki fek muy jangale di wax ne kat dudd deug dudd dakonte wut ak nit ki am dara waye deug rek moy nit ki aduna ji bari ag ci xolam haqiqatu zuhdi bi khawli man naqad talkuka qasdaha bi qasdin lisamad yakana non la ko waxe ne lol moy deug deug gi moy aduna ji dal da nek ci sa loxo waye lu ag ci sa xol xewal yo fi amit dang koy jël rek def ko yobbal ngir man ci am ëlëk man ci am ngeer mu suñu borom subhanahu wa ta'ala muy akhazdu min dunyahu zadi lil jinan aduna lo fi jël ci ay xewal ab yobbal nga koy def ngir ëlëk lol kon ci jangalem serigne bi la ko jëlé ba tax mu deud won non aduna nga xamne ba bi muy nek ci khilafa gi don ki gëna mëna liggéey ci walu mbay ci réew mi adde yi tijete ñu diko kep ci kawam ñu diko ko sotal ci kalamam ba bamuy tejuat loolu bi mi amit bo ñewé ci keur Seigne Salih da ngay fekk ne buma ko mané wax non keur gu simple la ni rek waaw keur gu simple la ni rek go xamné keur yi ëpp ci dëkk bi sox ñoko gëna taaro loolu di lo xamné lañ ko doon lu won ci señ ndax gis ngeen señ bi tuba bi bind nañ ba ci bind jaarëm sax bimu fi nekké yoy ñu yéssalon ci ay dëkk way ñu ci keur gi señ bu mom naka jekk musu ci nango dem waye musu ci nango dëkk xeyna ay gan wala ay leer lu ci def rek waye mom naka jek rek ci neegi ñaxé yoy rek ci la fété kon deud gogo lako doono ci wajuram bu baax baax mu doonon ko xamné nit ko ubbi ko lawon ci mbollem ñi nga xamné ñoy julit ñi ba ci ñu du julli sax manam ku bari won yermane ba nga xamné man la jax sokku na ñi ñep mëna ñew ci mom loolu it bu ko défé xam ngeen da ko niro rek da ko niro wajuram yi nga xamné doon wax né julit ñep sama mbokk la nga fu mëna né wal mu'minuna ikhwati wal mu'minat li akhawatun wa hayati hasanat ne julli ñep rek samay mbokk lañ wax ne fa kullu ridin yuridul murida li hadratillahi walan yahida ni wëddu nga fi gis rek day jëme nit ki jëm suñu borom bu ca jappé ci lu wër tuddu sëriñ ci ni ñom ñep is kulluhum khata'an ala sawabi ne mo xam sëriñ yi tijani mo xam cheikh abdou khadir jilani cheikh abdou khadir jilani mi jité qadiriya cheikh abdou tijani mi jité tariqa tijani ak ñi melni ñom ñep ci ngub lañ nek ci mbax lañ ne ñep leen wara nangul ñep leen wara deggal kon lolu ubbi ko gogo mu ubbi ko ba japp ba xamne mourid julit ñepp rek ay mbokam lañ lolu mayon nako ba mu doon ko jaxaso ñu balé bari ba gis ngeen ak khilafam ñi fi ñew niñ baré té ku ñew rek jaxaso bi da ngay gis ni ma sha Allah day fess bu baax jikko mom Serigne Salih ba tax mu mëna jaxaso ñepp waye bu ñuy wax jikko Serigne Salih bi ci gëna fess moy yërmëna jëm am ci jaam yi rawati na ndaw ñi nga xamne daana wax ni jaam ñi ku dul suñu borom mi leen bind gënul leen ko yeeram loolu lu kawé xam ngeen ci yermale ndaw ñi moom képp ku mësa ñëw ko Seigne Salih rek xam nga ak bëggam goné nga xam ne bu ñëpp toogee di xaar Seigne bi génn ba kenn ñi mu tarafet goné kërëm lañu gën a mën a cëpp kërëm lañu gën a mën a dàqante ngir xam nañu fekk Seigne ba ngi fekk ñi ngi ci sécurité moom te loolu lu raar la nga dem ci kër kilifa goné ñëmi loolu bëggum bëgg ko la rek moko may loolu ak yeen mané gum am ci ñoom loolu nak momit da ko niru wajuram bu tedd rek mi nga xamne mo doon wax suñu borom wa bi yanfa dunya wa akhra ayali munkhizan kull sa'il wa madini nako nga jariñe ci man mbolem bi def yeb kep ko ami bor kep ko am lu mi sakku dimbalit nang ko dimbalé ci man wal tubashir bi yatama dawama ansihim bi aba'ahum kull hin lool mo ngi xasi rek innani uztu wax ko ne ko jirim ñi na nga leen defal ak dalum xel ci man ba ñu fàtte ci man ñàkk gi ñàkk seen wéjur nga xam ne kum gis rek mooy sa bàyyi waaw kum gis rek mooy sa bàyyi mooy abul umma lolu lu kawé lo xamné seigne touba non la fi taxawé won seigne sali da ngay gis né lolu suñu borom defal nako ci cieur bu baax baax ba ñepp mo lañ jaboté lolu kon lu am am solo la yermandem ji agot na ci jéggi sax wa réew mi gis ngeen seigne sali sa bu ñaan ñaanam yoy mu ñaan di ci duggal ñepp wa jéggi won na lolu sax ba ci monde islam bi da ñu yitté lolu seen bir mo xam ñi ci khalis bi la mo xam palestine mo xam ñu mel non nga xamné jamono ju ne da yitté wo seen bir di wax ñu leen di jangal ay kamil di leen ñaanal ak yu mel non nga xamné yermane ji am ci jaam yi reyna lol te yaatu na lol kon yoyu yu fess la ci jikoy serigne salih mu am leen nit lo xamné rañ ko lako lol ci biir yoon wi te serigne bi nga xamné suñu borom ciiral nako ci bu wax ci tolu serigne bi moy lu jëm ci walu jangale ak yar nak rawati na jëm ci ndaw ñi lol mom suñu borom defal nako ci tawfiq defal ko ci ciiru bopam ci biir tolu serigne bi ba yeesal na ci lu bare bare bare ci walu gogu ci jangale ak yar njabot gi jangal ndaw ñi waye muju sax di xidmalo mag ñi di xidmalo yoon wi yépp lolu suñu borom defal nako ci tawfiq bu baaxa baax ta xam ngeen señ bi mom liko fi indi won rek moy lolu ndigal liko yeesu sama joxal moy rabbi asabaka bil himma wa rabbi kulli wahidin minhum bima yaliqu bihi ku ne rek nang ko ñom ñep na nga leen yëkëti rek yar leen ci yitté ju kawé kon yar bobu nonu bimu ñëwé xamon na ni moy dëgg dëgg yoon mu taxaw ci bu baaxa baaxa baax man nañ ne rek bu señ salih defar gën doon defar nit ñi li ñuy wax philosophie de l'éducation bi nga xamne mom la yoron mom muy gisinu yar wi mi ngi reposer mi ngi tégg woon rek ci lolu ñu nan sayyidina ali mako waxon karamallahu wajhahu ne khatibun nas wa antum samitun moy nit ñi na ngeen fexé bay wax ak ñom te fek sen du ngeen ubi sen gemmi moy na ngeen di jëf nit ñi di gis rek li ngeen bëgg ñu mel ko moy tarbiyatu bis suruk yar nit ki ci di jëf muy gis wa lolu moy ñi nga xamne dañuy yëngu ci walu tarbiya dañuy wax ne bi gëna jéxé ci nit ki nga xamne ñi ngi koy yar moy yow mi koy yar ngay jëf muy gis ngay jëf muy gis lolu da ngay gis ne Seigne Sall lañ ko won nako lol yoon mi nga xamne mom la doon tarbiya yi bu ko topé da ngay gis ne li ci gëna fess moy jàngale alcorane jàngale xam xami diiné yi fonk lu jëm ci zikr suma né zikr nak khasida mi ngi ci alwirdul mahfuz mi ngi ci ak yu ni mel ak na khidma gi nga xamne dañ koy jëf ngir di ñaq di ci sakku ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala nga gis ne yi ni yépp ma wax dafa delu ci yi seigne bi doon yéré bi mu ñëwé lol seigne ma lamine di wax ne فصار بهم على منهاج الرياضة بالتجويع والاستخدام الكثير والحمل على الذكر الكثير بالهيللة وبالقصائد ودوام الطهارة والانزال عن الناس موي نسيب بيم نيو نون لا دون ياري نيت ني تي ديلن رياضة لو ديلن خيف لو مانو ني واني اب ليك ديلن خدمة لو تود يالا غو باري جان خسيتا جان القران اك يوني مل غا غيس ني سين سالو يوي لا جيل سامبات كو تي بيم نيو دي تربيام بولوم wut samp ay daara yu dul jeex ñu jàngal alxuraan ba tey jii ñi fa mokkale alxuraan ci daaraam kenn mënu leen lim xam-xamu diine ñu fonk ko bu baax di ko jàng ba dugal ay fànn yoo xam ne sax ku ne xam ne ne majaalis yi ne fii bëri waa na ci fànn yu ñuy jàngee ci daara Seigne Sall yoo xam ne taxutoon mu tasaaloo loolu lawati nu jëm ci ay musalaha ak lu jëm ci usul fiq ak yooyu ñee niñ ko yittewoo woon ba àgg ci am ñu fa génnee sax bind ay téere yu bari ci fànn yooyu nga xam ne yematuñ ci jàng waaye ñu ngi produire sax di dolli mu dellu ci li sëñ bi waxoon ci wa taqsidu arba'atan lil ibtidaan bu ngeen jang xam bu ngeen di sakku xam na ñent yi tax moy jariñu ci jariñ ci ñeneen yok ci xam jafé seen xam kon seigne sall daaram yamu sax ci jangal ay nit diine waye dafa produire ñu def ay production scientifique ci walu diine lool kon don lu am solo kon ñent yoy man nga ne moy pilier yi nga xamne ci la daan sukkandiku ngir deftal bi mu jangal alquran jangale xam xam diine yi lu jëm ci zikr ci xéddi zikr yépp rek ak nak lu jëm ci khidma ta moy di ñaq ci tool yi ak yu mel noonu ba nga xam ne la ca sëñ bi bëggoon ci defar nit ñi defar seen i jikko dindi ci ñoom lépp luy rëy lépp luy xeebante ci biir xidma gi Seigne Salih bi mu ñëwee loolu bokk na ci jumtuwaay yi nga xam ne daan na ko jëfandikoo bu baax a baax baax te xam ngeen xam-xami diine yi sëñ bi fonk na ko loolu sëñ Bachir daan na wax na ci mbir baax xel ne ku ñëwaan jébalu ci sëñ bi li muy njëkk a def mooy fexe ba nga sa xam-xami diine nga dem jàng ko moom li ñuy wax waajibaatu diin wa man dubaatuhu lolu neena bo ñewé bo jéblo ci señ bi ci jëlbeen gi limi jëkkal def moy boko jangul mo fi xam nga bañ jangal lako ak ñu lako jangalé baxna way ba nga man ko rek motax kenn ko xamone mourid da na wax ni magi mourid yi bo leen fekkat ñi def jaamu xéet jaamu yalla do ci xamé ñi nanteeré ak ñi ko nanut ndax compétence bi mom da fi né ñepp lañ koy man buñ dé julé ci misal buñ sujjoté do xamé ki jang téré ak ki nga xamné pratique rek la man lañ koy man ñom ñepp kon jangum diiné mom fonkon nako lool mom Seigne Salih fonk zikr gogo non te xam ngeen zikr seigne mag wax na ne wa sajnu shaytanin bila khilafi zikrul ilahi zikrul ilahi zikrul ilahi mani'il mu'afi ne saytane ben kasso rek la ci nit ki meuna mucce moy mu sax ci di tuddu yalla subhanahu wa ta'ala khidma go gis ngene ni ko seigne bi da jeufandiko ci dindi xébanté suñu bir dindi yenn jikko yi taxit ba nit ñi tam ñak ba ëllëgé ñu mënal seen bop mëna wéel seen bop lolu xel ko mak yi ngay gis yépp tolé fa lu nekk du won ni seigne bi doon bay di ci wul dara waye da ci doon tarbiya mbolo mi nga xamné ñoko fekk ci won kon lolit ak khasaayir yi nga xamné seigne tuñu dara yaan ñaan ci lëngo bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'in li wajhi rabbi sama mbind mi ma ngi ñaan suñu borom ku koy jang ngeen defalu nga defalal mako ci kitabati khaimatul maqama shaykhul mulaqin yahbul maqama faqat khasaayidi shuyukh at-tarbiya bila khilafin wa shuyukh at-tarqiya ne sama mbind kawena serigne tarbiya serigne tarqiya ak yurul yoy kon khasida yit xam ngeen xam lolu ñariñ lolu mu am ci tarbiya mo taxoon mu jël ko ba am ci sax ay sasi bopam yo xamne ñepp min nañ ko ñu minon ko serigne salih radiyallahu anhu ci atum 2007 bi mu fi joggé ay geussu war na né digënté 93 muy bimu sosé bimu sancé xel kom ba bobu rek amna digënté buñu wañé bo xamné lañ fa bind ci ay kamé man na ñaari jooni ak ñaar témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent 2289 ci ay kamé yo xamné bind nañ ko ci daaré serigne salih yo xamné amna yu ko jitu amna yeneen yu ñu bind fénen ci ginnaw bi nga xamné yoy yëpp ay nitako mokal alcorane bind ko ci daara lool xam nga limbu bari la ci digënté bobu non rek moy 93 ba 2007 nga xamné ay fukki at ak ñent rek ci lay wara toll 93 ba 2007 ñu bind fa lu man 2289 ci ay kamil kon loolu dina fessel bu baax yitéw nga xamné yitéw nako jangal alcorane khasside yi ni diwan yu bari lu mat juroom ñaar diwan yu mak yu jëm ci qur'an ya bu lu qur'an ya diwan al-amdah marakhil amn wa saada fuyudat ay juroom ñaari diwan yu mak yo xamne moy yi nga xamne mom ci kliftefam ak ci saytom ci la genné bokku tak yenen yi nga xamne mom la jëbël genné kon khasside yi liggéey na ci liggéey bu am solo bo xamne mom nañ ci yaatala waxtu dina xawa xat tuti kon loolu dina fessel rek mom seigne salih yito go xamne yito won nako talbiya ci alam gogu ak yito go xamne yito won nako alquran jang mu xam khidma ak nak liñ wax kasbul halal te loolu doon yo xamne mën ta ñak ci yoon wi culture yoon wi it mo fexé ba sam ko bu baax rawati na ci walu jang khasside fexé ba daaram yi mo fune nim amé ku jangale alquran am kuy jangale xam xam am ñuy taxaw ci tool yi day am nit ñoo xamne ci walu durus khasside ci walu kulul khasside ci lañ ne daaji yi mag ñi amon ci bari mu fexé bañ man ko ci daara ci diko jang wala mo wey ba tay ji ni nga xamne tay ñi gëna rañé ko ci jangum khasside ci generation yu mujj daaré seigne salih mom ci lañu bok daaji bari daaji lu melne bayus ndaw lu melne seigne cissé seigne mayib xéti jang di yoy nga xamni jang ciosan ya la won mu fexé ba ñu indi len ñu indi ñuko jangal gone buñ man ko am ño xamne lool rek lañu taxaw ci daara ji ni mu amé ñuy taxaw alcorane jangum xam xam ak lu jëm ci walu tool yi kon loolit lu am solo la ba ci wut aw sas sas bo xamne man na danaka fanweri khasside yo xamne ay jess bok ma wax bok mukaddimat ak bi ma sharh yo yep ak ci ngir rek yitewugum yitew xam ak beugum ci beug ga njabot gi ba ginaaw mu ñew jangal lepp mu am mom lo xamne faaw dañ ko jang te xam ngeen loolu mag ñi fonkon la ba bu ñeuk daan na yitew bi set nga jang ñaari jooni beet wala ñetti jooni beet wala gën gaane yow jooni beet loolu saxon la ci yoonu mom xeyna legi la yefi jaxaso ni rek wa yoy mom luñ xamone ci yoonu la nangami beet yo xamne gën gaane yow bi set ding ko jang ñetti jooni beet ak yoon loolu lu ci tamon la bokk dal ci tamon ci la bokk melni donte legi xeyna jamono xawna soppe ko tuti kon fofu la jaar mom serigne salih programme bu leer bobu la amone ci ñinga xamne ñom la bëggono defal ba muju mu genn nak ay borom xam xam yu mag yo xamne tay liggéey nañ réew mi lu bari ci anam yu bari ñi muju nañ bok ci ñi gëna mag ci réew mi ci walu liggéey ni rek commerce ak yene mel ci ay daaram lañu genné ñi bok ci ñi gëna kawé ci walu xam xam ci xam xam yi diin ak yurul yoy ci daaram yi ci lañu genné ñi bok ci ñi gëna defalu tay ci réew mi ci daaram yi lañu genné ñi bok ci ñi gëna am daara yi gëna mag fu nañu ubbal fa ay daara yo xamne ci daaram lañ ko jàngé ba man loolu yëpp kon nek ay hasanat min hasanatihi radiyallahu anhu warda mu sañ ci dëkk yu bari yo xamne dëkk bi mu jëk sañ ci nenañ moy got mi ngi ko sañ ci mi atum 1934 bi mu mujjé sañ ci moy xel kom mi ngi ko sañ ci atum 1993 ak yeneen dëkk yi nga xamne sañ ci nako ci digënté bi ñurul xabaan ndoka njappatal ngeyjaan tout muy wéy Touba Njaay dama nga bok yoy nga xamne amna fa ay tool ki daara yoy yep rek di wone dekk yu bari yi nga xamne sañ jonne ko xel kom rek bimu fi joge mom seigne salih wax ci atum 2000 2007 nga xamne wax nañ ne bobu amon na ci ay daala lo xamne man na fiko juroom yo xamne ñinga won ci daala yi yo xamne ñep moy leen di jël en charge la fa nekkon ci ki bi maton na 50000 hectares ngir yaatu go xamne yaatu won nako way lool lepp lam fa daan liggéey ñu mu daan ko jëriño daan ko la ci jëriñ bindé fi rek bo wax nañ ne sax jamono joju liñ daan tundé ci bis ci ciab daana ma 2500 ci ay kilo lool kon bari na lool alhamdullilah nak bim fi joggé wax deug bayina fi jabon ko xamné ñi ngi wéyel lool buñ ci jëlé misal khalifa bi rek di serigne cheikh salih ñu ko ñaanam yag fi lool tan nak wër nga xamné liggéey bo serigne salih doon def nénut ci taxaway bu am solo ci taxawu jabon gi ci défar ay juma défar ay yaka dimbal jabon gi yann lu bari té kenn du la dégg yann lu bari té kenn du la dégg ma sha Allah serigne cheikh ku jëf yu mag la ci biir yoon wi xel kom ge danaka méthode bi mu ciy doxé moy ñaari daara yi seigne salih defon mu def ben ci digënté bi doli ko nga xamné kon doli na li fi seigne salih defon bu baax baax buñ ko jëlé misal rek mom dina doy seuk ku tudoon lim saso la fa ne ci ay lim ci ay ndonga ci lo xamné xamna ci dara ci ay la fa ne ci ay lim ci ay ndonga lim leen di jox ci rawetay ma manam liñu dundé ci walu ciép nangami ton ñi dundé ci walu dugub nangami ton ñi dundé nguru liñ ci dundé par bis limi fay ci ay facture courant likoy limi joxe ci dépense limi saso lim togo kuko lon lim tay dañu xamné yanna lu maga yanul ko diiné ji yanul ko réew mi yanul ko yoné waye nak seigne cheikh dafa don ko xamné mom du wax ci biti ñek kën diko dégg motax jappuma né ma wax ko fi dina ko gënal waye détail yoy mënon na ci dugg bu ci né ma wax né nangam té kon dañu xamné lu maga yanu nako ngir royal ko wajurum bu teddo wo non rek ci ay limi mak yo xamne da ko yonte diko def nga xamne liñuy bay sax day jënd dool ci ngir mu doga mat dundu ko dongay lolou lu kawé kawé man liñuy bay day jënd dool ci mu doga mat dundu dongay te lolou mi ngi ko royé ci wajurum bi rek di serigne salih radiyallahu anhu serigne salih nak jëf yi mak bi fi joggé lim fi baye ci ay jaaka ak juma yo xamne moko def yi mu japp ci yi mu yéssalat ko bari na lolou keur serigne touba yi mu defar ci yu bari ba melna ne bimu fi jugge rek wax nañ ne Touba bayina fi lu mat ñaar fukki keur ak juroom ñet yum wajjal yo xamni ke Serigne Touba ay ke Serigne Touba la doon tax xam ngeen ke Serigne Touba taxaway yi mu am ci dëkk bi nga xam daanak moy taxaway hotel tay yeesalat barab Serigne Touba bi radiyallahu anhu mu yeesalat ko juma ji mu defaraat fi ay liggey yu am solo ak yudul yoyu yo xamne ban nako ci dëkk bi ak yene yu mag rek yo xamne amon nako ci dëkk bi fi jugge ba nim wujje borom nak ci wëru tabaski ci atum jooni ak ñeent témèr ak ñaar fukk juroom ñet di tollok décembre 2007 mu wuyju boromam ginnaw bo xamé né jëf na jëf yu mag yo xamné histoire du dañ diko netti histoire du dañ diko fatlikou ñuko ñaan suñu borom fay ko yiw liggéey bimu fi ba té ba fi jëbal go xamné ñom ñep ñi ci taxaw seen kem katan suñu borom sam leen ba ñu agalé ko fu kaw ñott ki di xalé di ab khalifa am di serigne cheikh salih suñu borom sam ko barkel ko yagal ko fi bu baax kon lol moy li nga xamne nak mom lañ koy ñaanal mu don dal ko xamne ak dundam bu le bind buñ ci jël diko ci jàngé bi ci jitu moy ñu xamne deug deug soufiyanke biñ don wax Serigne Touba don ko jàngalé ci masaliku jinan Serigne Salih jëmmal na soufiyanke bob muy wal hasilu sufi alimul amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamil fa sara safiyan min al akdari mumtali al qalbi min al anwari munqati'an li rabbihi min al bashar musawiyan dinarain bil madar muy wey ba ca faman yakun kazaka fa huwa su waman yakun kazaka fa huwa sufi aw la fazu da'wa ala al ma'ruf nga xamne señ bi da ci lim ak suf yag deug ni mi mel moy ko ag ci borom mom moy ku ne ci bir nit ñi te tegle na le djublu rek jëmmi borom subhanahu wa ta'ala ko xamne muñal na ñepp dekk na ñepp uuf na ñepp ni suuf uufé ñepp nga xamne luñ ci sanni suuf day jël rek te waye ko xamne jariñam daj na ñeppit ni ko taw di defé nga xamne nawet bi tay buy taw du xol ñi jaamu yalla ñi ko jaamu ñi baax ñi baaxul ñi tabe ak ñi tabewul waye ndox mi lay soti fepp rek lu xol ko soxla ndox ko soxlawul jariñ ñu seigne salih agon na fofu ci jaam yi ci yeen ñepp aw yu jariñ ñepp waye dekkou ñepp xam ngeen dekkou ñepp mi ngi yam ci loolu mo wax ne buma jito buma deme ba gisuma leen dina leen xaar bu nga ñew dina depp top seen ginaaw buma ñew fek ngeen dem dina top seen ginaaw waye lu takhaliko muko loolu kuko wax njabot nga jité rek moy du ngeen takhaliko muko ndax gëm nga ne lu mëna xew rek jubo nañ ci ne dinañ jubo loolu am solo ci walu li ñuy wax développement personnel ak li ñuy wax leadership lu ci ama am solo la ci ki jité mbolo mi jéxit gi mëna def ci ñi nga xamné ñom la jital kon mën nañu wax ni Serigne Salih jëmmal na bu baax Soufiane ki deug deug bi Seigne Touba radhiyallahu anhu ñewon donc jangale jëmmal na yit ñaan yi Seigne Touba doon ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ci mu wutal ko jëmmal go xamne liggey bi dañ koy wëyel muy zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahjal nabiyil mustafa tajtahidu jëmmal go xamne dal lañuy yeesal diine dañuy gorgolu ci li mu nekkon mom Seigne bi radhiyallahu anhu insallahu neewon na ci ta gala ci kep ku wuy ci won ak fo meuna bok loolu bok na ci revolution yi mu def moy genn ay borom xam xam ci couche yu wuté ci biir société bi wa yi gennewoko ci ñi sante busso rek gennewoko ci ñi sante mbacke rek gennewoko ci sante cherché rek waye ñi nga xamne sax seen waju tubab rek tubab lañu jangon xootuluñ ci diine biñ ñewé biñu genn genn nañ nek ay borom xam xam diine niko ñep nekké lool kon ak yeesal gu am solo la go xamne def nako ci walu dag dama liñ wax rupture ci mbiri ci dag mbiri wëlbeutiko indi ci wenen deggé ak benen taxaway lool def nako kon mën nañ rek li seigne sall li seigne touba di wax ñaanon ne suñu borom nako wal taj'alanha ya ilahi salihah talidu man ya'malu ba'di salihah nako nak mamay njabot go xamne dal bu mo fi jugge liggey bu bax bima nekkon dañ koy wel dañ koy wel lolou seigne salih nekkon na ci ñuy ñaan mu wey ba rek ba fa neex suñu borom jamono jone rek liggey bi fi seigne bi andi won mu cheikh khadim radhiyallahu anhu mu don luy wey ci mbax ci yu ci njariñ ñep kon lolou moy li nga xamne mom la ko seigne bi mom la doon jëmmal ci ak dundam kon doyna ci sekk wa hab li al-ilma sahih wal amal as-salih alladhi yukammilu al-amal lolou baydo bu seigne bi don wax leneen nit barke bi fess na bu baakha baax ci seigne salih bi mu ñewé nim bëre yu motuli ci yene seigne bi lolou nak don luy wey ba tay yi ci walu xam xam ci walu yar ci walu defar ay nit ci walu defar ñuy defar ay nit ñu bare bare tay ño xamne ci ay daram lañu genné don ay lampe yo xamne fuñ ne ci aduna ci biir rew mi bitum rew ñanga fay leral seen kem katan yalla yalla fay ko aw yiw tass ñu ci barkem te defal ñu talibé ko señ bi nangu di ñaanal cheikh mohammedou muntaha mu yagg fi lol daan ak wé di ñaanal señ cheikh salih mi nga xamné moy khalifa señ salih radiyallahu anhu mu yagg fi momit te motali yeen yi nga xamné mom la am ci liggéey señ bi ñongi ziaré wa señ abdou samad mi jité asamadiya di jéglu bax ci kaddu yi

0: والآل والصحب من كانت لهم طوبى بحق مقدومه صلى الإله له والآل والصحب من كانت لهم طوبى.
1: أعوذ بالله بسم الله بارك برهم طوبى. السلام عليكم ورحمة الله. Bokki ñong leen di nuyu bu baax ta di leen ziyara di balu ñepp ak ta di leen balax di ñaan suñu borom mu def ñu ay julit haqan def ñu ay murid sadiq khir ñu ci djub ta saxal ñu ci ba faaw jappandal ñu ngeureumal serigne touba def ñu ñuy deug deug talibé serigne touba yu serigne touba nangul seenu talibé te geureum ko boole ñu ci tanefam gannaaw lolu ñuy ñaanal cheikh mahamoudoul muntaha suñu borom yagal ko lolu te wiral ko ta doli katanam ba limna la leggeel serigne touba mu def ci lu kawé ndortam tanu and ko ak mom di ziyara bu baax ci jotaay bu tedd bi ñu nek ci bërepp bu tedd bi nga xamné fi lañu tew tew fi ak jëm yu tedd muy jotaay bo xamné ñi ngi ko baaxo amale ci as-samadiyya di sen télévision bo xamné liko taxa jog rek moy leggeel serigne touba ak yaatal ak njam ak am njangalem mu bayiko ci khalatum serigne abdou samad akup taxawayam ngir bëgg rek leggeel serigne touba ak yé ñepp ci serigne touba doon gim doon njariñ ci mbindeef yépp ku ne wara xam ni nga wara jariño ci mom ci bir loli serigne bi dafa waxon ñu sak ci bis bo xamne dañ koy jaglél di ci waxtané Touba ak lépp lo xamne lu aju ci bir Touba la mu tuddé won ko pencum Touba pencum Touba nak tay mo waral jotaay bi nu téwé téwé ko fi ci penc mi nga xamne moy penc mi jur mbolém penc Touba yi muy fi ci jumaa Touba ji mu bëgg nu waxtané jumaa ji ak lépp lu ci aju ta aju ci léggé yu waxit ma kon jotaay bi serigne abdou samad mi ngi tok ni ci sunu wet nong koy nuyu te diko ziyara te diko jéggulu bu baakha baax di sakku ci mom mu dogal no ngant ci mbollem yi nga xamne jotaay bi moko lacc waye diko sante bu baax ci taxawayam ak jublu wayam ak yermandem ak ak labiram ci bëgg nit ñi jariñu ci serigne bi te moy am lu baax rek jotaay bi nak tay ñu sekk ko ak serigne afé mom itam ñu koy nuyu bu baax diko ziar mom mi nga xamné ci mom la serigne bi tag liggéey bi nga xamné moy liggéey yu baaxit ma nga xamné moko jité don kenn yit ci ñi jité julli juroom ci bërepp bu mag bi té moy jumaa'i touba waye ñu sekk ko itam ak serigne abdul ahad muy kenn ci ñi nga xamné ñoy jital doxu liggey bobu nga xamni ñokoy jité muy liggey xidma señ abdul ahad buso muxtar naka non itam señ abdul ahad buso mi nga xamne mom lañuy dakante le señ abdul ahad buso cierno mi yor lepp lo xamne mo jëm ci walu xam xam ci bërepp bi nga xamne fi lañu nek tay muy jumaa'i touba nga xamne ay liggey yu bari daf ci soso tay nak dañu bëgg tambalé wat yeesalat liggéey bi tambalé ko nak ci liggéey bu mag bi ginnaw bi ñu joxé mbokk yi ñu nuyo ba nopi ñu doga tabbi ci laaj yi nga xamné mom lañ leen di laaj muy laaj yu liggéey yu yittel barab bi yo xamné xam gi dana amal njariñ képp ko xamné xamuko won ko xamone it fataliku gi dana la amal njariñ kon ñu jox serigne afé mi nga xamné mo jité liggéey bi mu nuyo bu noppé ñu jox serigne abdou ahad bu so muxtar ak serigne abdou ahad bu so cierno ñu tabbi ci liggéey bi bismillah serigne
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa alihi wasahbihi ajma'in bëkk talibé ñi ngi leen di nuyu di jité ci nuyu bi cheikh mohammed muntaha hafizahullahu wara di ñaan sun borom tab ko katan may ko ak wer ba limu yene liggey sen bi lepp mo def ko tan an ko mom di tek a cheikh abdou samad mi nga xamni mom ñu ngi tok dend ak ñun te ay ngutum yep ñu xam ko ci liggey serigne bi nga xamne moy becc gam moy ngonam moy guddem moy moy leppam ku ne xam ko ci nim fi re ci yoon wi ku ne xam ko ci taxawam ci yoon wi ci anam gu nek fu ne tam fo xamne itene yoon wi deg nañ ko fa ab yengom xamna lool mo war tay mu ñew ci barab bu mag bi ngir gestu yi nga xamne mo aju ci barab bi ñun nak suñu wax du fi bari ndax mel na ni suñu porte parole mi ngi tew muy Abdou Hadj ak Seigne Abdou Hadj Malle nga xamne di aju ci liggey bi ñoom ci on la nek xeyna lu ñoy ne ci bab waya doxalin wi ak ñu nga tedde ñoom ño ko gëna xam ndax ño ci liggey kon xana bu ñu ñew rek dañ leen di bayyi ñoom ñu leral li ngeen bëgg xam lepp ñoom insha Allah taala pek nañ ko ndax ci ñu ngi deg bëcc ak ñoom itam ba lepp lu ci itti war ak lu mën doon yaakaar na fekk na ñoom mokal nañ ko du jar ñukoy leer lu juwat kon ñi ngi sant ñep di gëral ñep di sa señ bu baax di ko ñaanal suñu bom yok taxaway da rafa lu ay jëgum bu baax baax nak té bi bokku na ci ak yu bare bare yu melni mom ñi koy sant di gëram di ko ñaanal mom tam gëram señ tuwa ndax xam nañ mom la sax ku deg becc ak yalla suñu bom jox ta jox na ko ni itam ndax mom ma jox fa ci le lepp nak ngeerum serigne yalla ko sumum defal dafa deug deug talib bi lu hopital bi mel ba jaram yo serigne bi rek yalla sumum mel lo nona ndax lolou mo sunu jani tay mo sunu erreur assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh imam serigne afi ma ngi lay nuyu bu baax di beug ci cadeau yu rafet yi ak sere yi xamna sama dig ak yow mom day melni ouma ci sama wax ci yow dama ci am att ndax yenu bolé yépp bolé bokku geek sa pass pass ci serigne bek liggéey bi ngay liggéey serigne bek tiafel gi dox suñu digënté nit bu déme ba tuddi la dom dalay wër né rek sop na la bëgg na la loolu ku ro fonkut bëgg lu bari wuri ci bopam bok gi mom yalla ko def nepp kenn defu ko ci waye nak fi nga ag ci man nak ci yow la ci sax bax la ak su jikko ji rafet lool nak damay ñaan rek liggéey bi ngay serigne bi gën ko gëreum tam yag rek ta nga and ko ak sa bokk yi yépp da ci am laaj yo xamne nak man mako meuna laaj ndax dama koy laajul mourid yi fi meunta tok ak yi ko xamut do rek do wax rek ne li xamna ko ñepp xam nañ ko dedet am nañu ko xamu tawar ko xam buñu gisee señ afiye ak señ bara di jiti fi ci jumaaji señ afiye mu mag ma di seen mam war nañu laaj lu sabab lolu dañu jek jek rek difi jité wala seen baye dafi day jité seen baye lu taxone ñu jité jumaaji kañ lañ fi tam lay jité bam ex ci yeen ñi ak lu tax ngeen jité fi lool dana am ño xane xamuñu ko dañuy xey xey gis leen ngeen di jité ni rek yagut kon nak sabab sosa man lima ci wax talibé yépp rek moy señ bi ñeeko na annoncé bu yag na yeen ñi ak seen baye yeen wara jité jakk ci ndax boba fi ay gaynde rek ka fi ne waye boba señ bu soobi joge na mbacke ñew set ko fi lemu kër gi wax ko ci wax yu reuy ne ko war nga sant ndax li yow rek ko mëna am jëmono ci kër gu melni mu ne ko waaw mom de amna juma fi sama borom dik sax de may na mako ba noppi te bu noppé yak borom sam yene ma ci jitel lolé nak mo andi ba neug ni ay setam rek fi jité kaddu señ bi dafa naxari xam waye kenn ku fi jité te do setup señ bu soobi wala do setup borom sam amul lolu nak rawati ni yeen ñi nga xamne da ngeen seutu señ bu seub seutu ci borom sam wa lolu ñepp xamuñu ko motam bu nga wax ma sababu bas fam tambali ci señ mudu vatican ba ci yeen ñi num deme ba ex yeen
2: ke señ mi ñu bax di ziara di la wax ni tontu bobu mom danaka nok gisando ndax ñun dañu xami rek gis señ mudu nek fi di jité di nafil di jité nafil gi jité no xamne jité nu doy war la ndax moy jité nafle gi di tar alquran ju rafet bu noppé bu fekké guddou altine wala guddi alkhamis bu noppé day laxasaw dem te barab di jang xassiba bu fajar jot musum non lan def non dan def bi nga xam yalla jogé jumaa ji agné tam ci at mom la fi jogé 70 la fi jogé boba la ndari wax jox bay seigne moy tam nek di jité waxtu juroom be 1970 mu wéré di mu wéré dé seen champ bokk ci ñi wax ñu jël ci mutalib bo ci mutalib nek moy guñu bam suñu suñu bokk na ci fekk na am nañu fi doon jiite waaye suñu suñu bokk ñu suñ suñu laat ñu jëli ne nañ jëli Moutalib bu sëriñ tëlee mu nekk fi loolu mu indi si Moutalib mu nekk moo tamit di fi jiite. Nuy bi nga xam nekk na fi ba sëriñ Moutalib tëlee bu demee ci suñ Salihu wax ko ne ko dafa tëlee la ko xamal ne kon kon aafe ne ko kon suma la déggatul kon naa ko dégg te toog saar ngoogal si Moutalib ñëw fekk man ma julli si subaar moo ma ñëw ne ma suñ Salihu kat nee na suma déggatul dina la dégg ma ne ah mu ne ma déet ah kay jër ko booy wax demal ca moom man wax naa ko ne wax noppi naa ci ne booy wax demal ba ca moom kero nag man ak jaax ne dal na ma lool ndax ku toll ni man booba di jiite Touba sama xel mosuma ko gis boobu xam naa ñu booba ñeen fukkeet nga xam naa war toj ñeen fukkeet wax waaw boobu jóge naa fi boobu jaar suñ Salihu bu jóge fi loolu ma doon sababu ma nekk fi ba ba am fi juróom ñaari at sëñ Abdoulaye ma fi nekkal moom itam am tele sëñ Mokhtar sëñ Abdoulaye boo ko ne ko wutal ku jàppale affaire ndax kenn wóorut sëñ Mokhtar xëy na tudd na ko ñu bari waaye bi mu tuddee baax si ci baaram sëñ Boussé Diamané def na ko foofu mu fa bàyyikoo rek baax na loolu la ko ci tegal fekk na nun maag baaram bi nii xale di jàng alquran suñ sa dafa yónnee ci daraja ñu wax mañ nang ne ko ana aafe mi ana baaram mu jàpp suñ loxo ñëw mu dikki ne toog leen ne ñu toog ci ganaar pilaan bi mu yónnee woo Cheikh Fall mi yoroon jumaa ji ne ko gone gàtt yi yëbul ma leen Mor Mbaye ne ko na ma defat ñoom alquran Mor Mbaye Cissé ñu dem fa fukki fan lañ fi am daw ñëw waaw man yàlla at bi ma dàtt ak sama kër dajeeg mañ nag ma jël si woon mu dem ne sëñ bi affaire ñëw na mu ne ko dama jël ma ko maa ngi mu ne ma xam nga daw daa tabbi jëm ba mu ne mbaa ko nga fanaani tey waaw tey mbaa ko nga fanaani daan dam fay doon fi tàggoo léegi nañ ko seetu suñ tey ba turee ñu ne boo ko mu ko yóbbul yàlla dogal na bi fi jógee maa ngi bind kamil bi suñ fay jógee yàlla dogal na maa ngi bind kamil waaw kon mu mel ni yëf yi ak mot lente la dafa mel ni suñ fellu doon tàmbali loolu bi fi baara fekkee ci anam bi mu fekkee la xalaat ni kon xëy na loolee suñ fellu tàmbali woon yéenoon kon moom la suñ moom la suñ Salihu itam motali ndax booba xamul baara lool xam na ay bokk ngi soobu yu bëri yoo xam ne xam na seen jàng ak seen lépp te xamul loolee ci baara weesuur rek bu bàyyi ko fa baax na kon mu mel ni mbir mi motali la kon nun dana fekkoon kon suñu waajur nekk di liggéeyee loolu loolu ñu sant nu ko yàlla dogal na nag wutewuñ ko ak ban nu koy sant keroog neen dem leen fanaan leen xel ko wallahi wax xoolal xamewuñ ko waaw waaw maanaam ba léegi si maam jëppul ne weesu liggéey suñ tubaab weesuwuñ ko képp amul leen luñ ci yéene wala luñ ci nerab luñ ci yëg waaw benn liggéey amul ko ci weesu suñ tubaab ñu koy sant nu koy def rek amul leneen kon loolu xëy na moo ci sanu ñu nekk fi kon di julli loolu nga wax nag daanaa ko dégg ci mag ñi ñu koy wax ci cosaan yooyu wax ci diggante sëñ Modiara ak sëñ Bousso bi kon xëy na loolu itam bokk na ci li ko fondement
1: sa bàyyi sa bàyyi Sëriñ Bousso ba ak sa bàyyi Sëriñ Moutalib ndax am na ci ñoom ñoo xam ne wuut nañ sëñ Fallou ci bim fii ne ci imaamatu gi lu mel ne ajjuma wala yu mel noonu ndax loolu am na ci jamono yi ak gannaaw sëñ Fallou it sëñ Abdou Khadir bi mu ajjee wala yu mel noonu ndax loolu am na
2: waaw gën a bi sëñ Bakhare demee Màkk suñ Fallou suñ bàyyi sëñ wutuna ko maanaam wutuna ko bàyyi sëñ daal jur dund na fële defe naa lu mat fukki ajjuma ak ñeent danaa jiitu na ko waaw defe naa loolu la wax waaw waaw ci bi sëñ Bakhare kan suñ Fallou moom tëkkuma mbaa fàtte naa ko waaw leeruma loolu leeruma loolu leeruma waaw waaw moom jur na ko ci kan mooy jamono yi ñu dem Màkk
1: waaw. li may laaj it mooy yow mi nga xam daa nga dund ak sëñ Fallou ci jamono yi liggéey jumaa ji boobu jumaa ji àggagut ngay gone daanaka dëkk sëñ Fallou ndax ni mu doon sa waajur ba noppi ñu jëbbal la ko nga dëkk moom daanaka rek boo xëyee nu mu daa dundee ci liggéey jumaa ji ak nu mu ko ñoree woon jamono yooyu.
2: booba sëñ Fallou nun da nga ko jàpp rek muy génn góor bu benn génn borom kër rek ndax duñ fa gis kenn. ndax booba itti liggéey jumaa ji yor ko yor koo xam ne mel kenn ku mën dara ñu ma ko xëy moom waaw bu xëyee ci néegu lay nekk te tëdd ci ab madlaam ñun ñii ñooy dikk wër ko
3: ñor gum ko jor motax men mak wala men ko ñu mugo xey mum da ngay xey bu wacc rek waye feek midi mom du gis kan wa subatel 8h rek 8h ñu feug ak weñ sumi de ñu feug ñu wacc bu trossé ñu feugat bisi rek ñu feugat wañ go xam wañ ray la gu reey go xam dañ ko dugon ak wañ lañ ci dor ku ñu xex ci joxate moko feug su feugé ñu xex ci 8h sumi de mu feug ñu wacc bu trossé ñu feug ñu gont ci bisi rek feug ñu wacc wa loolu mo fatlu gon ak bo mo kenn kuma xam ci seigne fallu ko xam da ko gis mom ko es nun ni ak si ak sidi mbacke ba keneeg bi ak seigne ngom mayor magasin ba xam nga ko fi bu ñu ñaan mbol ak bu ñu ñaan xaal ak lepp ci seigne fallu lañu len directement
4: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
6: normal né Serigne Sarif nak lañ may lacc xamna Serigne Sarif mo wax ci yombu na fim né da jëm la yo xamni ñepp xam nañ ko nopi da naka mané sëttu ci wax lu ma ci la wax wala lu xamé ci amé sa tukka xana jokk ci yi nga xamné mom la ci gaay baax yi di wax ak firnde li nga xamné mom lañuy wax li nga xamné mom lañ ci xam ak liñ ci fekke ay mom kene ku nek man nga ci wax ba doon keneen ñu wax tan ñoon bokku lu ñu wax ak mom mo yaata won non mo yakali ko won non mo yaatal won bokku nit non ba kenn ku nek am nga lo xam ci mom li ci sama rom xamut dem jojo nak mom lañuy laaj tay ji bëgg ñu def ci ay séré jëru ci ñu wax kenn naan sëñ ci yaako jur na sëñ ci yaako jur moy di wamelu khalifa sama amadul khadim ak sama fa jaxate wajuram sama fa jaxate di ko baax ko sel ko wat alquran ko bari xam xam dana ma jangale lo dana ma tekki yoni tam dana ma xamal sa yoni jangale ko bari bari xamal na mako di ko xamanteni ki mom ki man la ci bax ak yaato ak xam xam man ñoy wajuro moy ñu gëna aduna ci yaareen dafanaan 1915 lañu wax fa la nekk ba mata jàng sëriñ bi jox ko waa jurob ni yaayam soxna am sesi am setu ak sëriñ abdullah at ak sëriñ saayu ak sëriñ abdu samad ñu yóbbu leen Touba këram dañu jàngal leen ba ñu watt alxaan watt ko rafet bi ñu watt nag bi ñu tolloo ci bindi boobu la sëriñ bi ñëw Touba nga xam ni sëriñ kaamil day mel ne dañoo wax ne suñu mod mu saa lañ ko jébbal suñu mod mu saa yóbbu leen tindoo di wala leen njëkk yóbbu ñu tàmbale fam jàng mooy koo xam ne kii jàng na lu bari lu yaatu lool tindoo di boobu li njëkkee defe naa jàng fa lu bari ginnaaw bi jàng na Njaareen ci ma dem ginnaaw bi jàng na Mbaakal suñu morsa suñu jaxate jàng na suñu baree bari daal jàng na suñu bari bari na xam-xam yoo xam ni ñu ko ko jàngal sax di ay wolof defe naa dina wax ne tukk boo xamante ne dañ ko entrain du ko jàngal xeeti xam-xam yu raar yoo xam ne bari fi woon ba muy koo xamante ne kii gi na ci xam-xam géeji goo xam ne yéeme la kon muy gëm yoo xam ne sëñ ci waa ko jur jang na li mbolam li li li dem sonay jang ba nopi ni tarbiya ko ndax bi mu nekké tuba di jang serigne bi dan da dina waxone nañu def na ñepp di def nga xamne dañ doon liggey dañ doon bol liggey ak di jang di tarbiya liggey yo xamne sax sax dañ ko yobbu ci serigne ba kon dafa mo li ko serigne tuba di jur jur mbolam fu nit ku bax di jaar dafa jaar ci walu jang walu tarbiya ñu defal ko yar ko ni am jangam noppé nak ñu sant ci daara ay gott moy daara gi nga xamne mom la ñëk sant ci daara ay gott moy daara gi nga xamne mom la ñëk sant ci 1934 ko téel na ci jang la ko téel na ci jang la téel ci geej gi non ñu yéme ndax bo sété 1915 bo féké mom la gëna yadduna ak 19 ak xawma ak 24 day melni 19 fukki ak juroom ñent la katu gi am ñatt nga geejjo ci mëna ci xam xam geejju go xamanteni gi yému na mu na tel bopam ne ñu joge Touba sëñ mo do sa da ko yebal ci sëñ lamine sille te illa ak mo ma nga wara jëm wetu xaban sëñ lamine sille moko takalaw fas wala ko ndaw neena ma nga jaar xombal génné ko uti musnaax tim gott ca kaw waaye booba xam nga war fas ak dox a xew te fu mu naaje ba nga xam ne noppalu daa jot kër yi ñoo kër yi noppalu dañ koy laaj fan moo fi kër ba mu laajee fan moo fi kër kilifa gu mu rus kër maanaam kër kilifa guñ ma rek bu fekk booba tim na gott ca kaw noonu mo mandeng ri wala mandeng ri ñu daal di koy yebal gott na ko sa sa am na ko nek ko ko ñu wax ci madja bala di woni ko andi na la wu ci gat ko ko nak bu ñu ñewé gat sa madja sa ko ko may kili fa do cheikh ma mam cheikh ibrahim ba mo bo ba sa gat na ñu tey ko ko tey amar ja bu ñu wax gor gu wax amar ja moko dalal defal ko ne ci kërëm mu am fa ay fan di génne nag di doxantu dama ma bëggee naa ba àll noonu rek fekk yooku sax ma nga jëmoon xabaan jëm fii leen fot foofu waaye ñu génn di doxantu noonu rek bi gis barab boobu naa sama borom woon ko mu daal di wax ne fii di moom koon fi mayoon ne ñu daal di ko fa may dogal ko fa kër dogal ko fa lu yaatu mu daal di far toog sëñ mooy sànce bu gott ba mu jógee gott mu ngi ñëw sànce si fii si njàppandel fi ñu wax si Olympel Saint muy ñu nekk fii si njàppandel bam gott benn at wala ñaari at at yu néew la fa am bàyyi fa kër gi ñëw sànce lu bay lu bel saint am fa at yu néew daal delluwaat gott bam delluwaat gott nekk afa ab diir jàll sëñ ci xaabaan ginnaaw bi nag la soga sëñ ci jës lépp ne sañ yeneen sant yi jës yëpp yëpp nag fu mu ci doon mboolo la fay teg ku teel a bari mbooloo la te mboolem yëpp mos sa nangu ku sàggan a jàng wala li ak liggéey jàng ak liggéey lañ daan boole jàng ak liggéey daan wax ne liggéey bi jàng la ak liggéey ak nangoo yaru yooyu yett lenn nangu ca lenn mënu cee dem bàyyi morom fokk lépp lañuy boole ku ci danguwul dara nag te nangoo toog ci kër gi it nañ ko bàyyi ndax ku fi yàgg defaw loolu la daan wax ndax nga rawe day bari ngaan te ñii dañoo nangoo jàng duñ nangoo liggéey ñu nangoo liggéey duñ nangoo jàng ñii duñ nangoo toog yu war si dem ak ñëw mooy nañ ci dee leen ci góorgóorlu ku nangoo jàng nañ ko jàngal ku nangoo boolee jàng ak liggéey nañ ku ci ku ci bañ benn te nangu ci ba ca des nañ ko ci ba ku ci nanguwul benn te nangoo toog si kër gi nañ ko ci bàyyi ndax ku fi yàgg daa defaroo loolu la borom daan wax loolu nag ba ci at yi nga xam ne lañ fi ñëw lañ ñëw nag ñun te sunuy jamono nga xam ne at 1900 ginnaaw 1960 la muy 60 biñ sëñ Diène jurul 64 laa fa ñëw lañ fa fekk nag fekk fa mboonoo mu bare booba itam Serigne Saly aussi moo daan moo fa nekk daan jàng la xam-xam ak Serigne Moustapha mii daan na fa ñëw di jàng la xam-xam boobu mu ngi jàng Ndiarème ak benn kilifa yoo xam ni dañoo mën a jàng waaye kenn saxu fa woon nag Serigne Saly Soulaye moo fa saxoon te noor ba la fay ne bu nawetee ba ñuy liggéey day dem Ndiarème di jàng ci suñ mbaddem mu boole maam moom nag mu di fa jàngalal xool nga xam ne bu nekkee njurul noor bi fi nekk njurul la ni noor muy jàng alquran bu nawetee mu ànd ak man dem Ndiarème muy jàng ci si ma dem man moy ni nga xamné man moy ni nga xamné nako serigne bi beugé nako serigne bi la doxale kon ñun ma lay jox xamné dal dara du won yitt seen dara du won liggéeyam ñu liggéey serigne touba ak jam yalla ñu fi ñëw tam la xamné rek na mbolo mu tambalé bari bi senci yi bari daara yi bari daara ju nek da fay wut diiw ñu tek ko fa mo fay dem moy xajjalé moy seddelel daara yi bopam moy sampal diiw ni bopam moy wax nañuy jàngalé moy wax kenn ku nekk la ngay jàng moy wax kenn ku nekk la ngay liggé daara ju nekk mako daan samal wo mako daan dem defal ko bopam daawul gitti ben daara daara mo am ay fan joggé ci dem ci ma ca dess daawul nangu yeb dara manki fenn ben xéttu dundu du manki fenn wala man lay rawaay da ngay wax ma di jënd ay saako ñew jënd sukkal wala ko café ak atay nak mom musa nak wala mom bu dundu ma manké café ak atay do manké ndax dafa daan wax serigne bi musa nak mu manké ci dara ba tax nak café ak atay mom da jënd dara musu ko manké mom bu dundu gën manké sa café ak atay gi du manké wala ko nak bëgg nit nak bëgg nit lool yërem nit lool mana dimbali nit lool mana sagal nit lool mana nawlo nit lool liko taxa mana defar moy def lay nawlo mom bu ñewé limu ñëk def moy nawlo nga xamni lo doon gëna da nga gis ni ki fonk na fonk yo xamni dana tax dang ko rus dang ko bëgg bal fepp fu bëgg ni jaar fa dang ci jaar ndax dula tax dula xet yaak doom yi mu jël ak setam yi nga xamni ko dula ma xamné kenn mësta ñëw ci daara ba xamné ab setam ak doomam akum dongam bu leen ko ci seen bi ko jox wala ci seen bi ko na setu seen bi do leen xamne ñoy bokku ñu lek ñoy bokku fu ñu tedd ñoy bokku ñu jissal lepp ñokay bokale nono la nawlo ab dongam lolu motax ku mu yar dang ko bëgg ku mu yar fu mu la taaj dang fa ne ndax dang koy rus da la wax ni jang mi li tax ma bëgg ngeen sonni ci jang dem mo ñang ñu dafa bok ci liggey bi serigne bi dafa wax ni jang ak liggey ak nango yaru jang ak liggey ak yar modi tarbiye ben ci mën ta dem baye morom ko defé ñen goor goor ni ci jang teyit di moytu di joy lo gone kem ci lay seen katan buñ ko mën ta ñak def itam buñ mën ta ñak dur na neew lool tan la way na wax lool ku ko mëna baña def mo gën ndax serigne bi dafa ñaanoon suñu borom nako bi di ayali bila bukay jibalal sama ngabon ci man ta buñu joy digale sama njabot te buñu joy nak neena ñaan gogu suñu borom da ko nangu ba tax ne kepp ku ko jëm yalla man na la ca dimbalé ku su bokku nit nak yaam tawfiqi bokk ci waye mom da ko ñaan suñu borom nangul ko yar ab talib mom yar te do ko joylo ku ko jëm suñu borom dimbalé ci ma tax ma bëgg li ngeen gëna mëna neewal door yi mo ci gën bu ma lay ñak sax moma gënal jëng nak mom da ko jëlé le musu ci masla musa masla bi yow nit da wax na ko nang wo tok lañ ko ku dawit nañ ko setti rek waye nak jëng mom musuko maye door non la ko bañe won nangul xef nangul mar nangul tukutul nangul ko saña salam sa su ñewi ci yaram bu ne cipp limu ñu ko xol moy gono yeñu mel bu fekk nak ñu set solo set watu yow mom jëwul di kéro mom bu la woy da nga gis mbëgam waye bu ne cipp fekk bu ne sa xëñ tulim awtangor lay toge te bu la woowe foofu rek lay jëm ak yow li ñu bëgg daal mooy gën a waxtu nag ñu dem toppatoo ñuy lekk ba rek di sangu ba set di sol di waxtu wu nag di daan jëndi ay bali bëgg jaay ak yére ak jëndi bi siisu bi res di ko ñawloo di ko ñawlu di ko andi ñu du ko joxe ay daal ay saako daal la ko daan jënd du nangu ku saa ku sëq rek ñu nañ ko wat ku sëq ne nañ ko wat sang ba mu set soli yére di soli daal di def lépp comme ko nit ñi lolu ma sonna nga ab do nga kumuranke bu ko defé ku mu tek ci laara yit nak fofu la lay newé sa digënté gëna rek ci lay newé ñu la gëna yi def gëna yi la ñu daara ju mel du ko xamé ci yow du ko xamé ci mat ci gëna yi la koy xamé sa su fu gëna yi mom fu ñu exé tok ñoo la koy ndik yow mag ni ñoo koy wurtu bo ñëwé daanu kenn randul dëgg do laal kenn doon gën randul yow daal da nga ñu fexé ba siara ni yow dem yow mom soxla wala bu la soxla da lay wo gëna yi daal ñoo nga xamni ñoom ñokay wër li ñu bëgg xam ci ñoom la koy xamé bu gudé gëna yaangi ci wétam ñoom lay laaj daara ji ku ne da laaj ko lay jàngal fo toll ndax dana la door ndax nangam nang ndax yeen gi nek wala ndax ci ndax ndaw yi dana dess ndax ndax yeen gi san luna lay laaj luna lay laaj lim bëgg xam ci dara rek ci gëna ci gëna la tax na ba tax na yow mom sa ñu wër nga nan ñog waxtu nak da nga nan ñog ndax mom du fi di waxtu nak ni gi te luna lay li jënt te lu ci lu ko nakari yow mag na la koy xaxal du xaxal bané ba tax na kon mom nonu la nonu la nonu la nonu nonu la ñare lolu motax ku mu yar ku ne dang ko bëgg dang ko gëm do ko yamale ak dara ku ne ku mu yar ku ne yoon wa mu tek dang ci tege yoon mu dan tege yesul jangaa jangale yaru bo dem ku mu yar non la nek mu ko ci gis mu la dara inshallah yaru bu fa amé ñaar yaat ñett yaat da la woor ni laaje tu dinam kenn ko am rawatuna nak jamo yi mu ji nga xamni jangale kat yomb na ndax jamono yi jikke jangale kat yomb lu waye jamono yi nga xamni moy ay 70 75 dem ci ni jangale kat bari na am bari na jangale kat dar yep yep digeenti yoy mom ku fi jaar ci daram ñaar yaat ñett yaat lajitu ken dinam wutul alquran lajitu ken dinam te itam ku fa tok da nga wata alquran ni ep ci ñom wata alquran ni ep ci ñom am na xam xam ni ep ci ñom foré nañu foré jang nañ ba nga xamanteni bi li ni jang ci xam xam dañ koy jang a jang ka xam xam yu mag la daan andi di tek ci dara ji ni jangal dong bi ñu demé ba dong yi nga xamni jangal nañ leen man nga jangalé wutuy ful jangalé kat wutuy jangalé kat ci dong yi ñoy jangalé seen biir ak li ñu wara jangal lepp jangal tay naan ku bëggo xam xam bëggo xam xam bo jang bo sa so ñëwé bëlé bind bo laaj bind bo jang tay da nga la ko laaj baro boko waxe bind ba da nga la ci questioné da nga la laaj ba xam li ñoy jang xam nga naan non la nga leen ci bëgg xam xam bëgg alquran bëgg yar bëgg talibi bëgg nit yërem nit bëgg dimbalé nawlo nit nak nawlo nit ñu ngi kenn ko xépp kenn nawlo nit kon mom nonu ma ni nga xamné nonu la moy jikum ci tin
4: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit ji
4: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim
8: Rasoul mbokki julit yi mbokki talibé yi yeen ñi nga xamni yeenay top As-Samadiyya TV di len nuyo fi ci Touba di len indil jotay bo xamanteni ñong ko bëgg def ci Serigne Saliou Mbacké di tombé ak bis bi nga xamanteni moy ñaar fukki fan ak ñent ci wéru digg di bis bi nga xamanteni ci la feñon jamono ñu facilité and ak Serigne Abdou Ndiaye jëwul doko tax bi Serigne Sall wi facilité and ak Serigne Modou Sambu mi nga xamanteni moy wax walu xassidé yi ci biir lool nak di jital ci nuyo yu ak ziar yi Serigne Muntaha Mbacké mi nga xamanteni moy khalifa général kulum rut diko ñaanal suñu borom sam ko may ko katan te yene yimu am ngir agale liggeyu mamam bi mu defé ko lu kawé ndiot ci bir non nak lañuy ziaré ki nga xamanteni mo fi nekkal Serigne Saliou muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké muy Serigne Saliou ak mbollem ak rakam goor ñi ak ñu jigen ñi ci bir lool nak ci lañuy nuyo borom kër gi nga xamanteni moy Serigne Abdou Samad muy Serigne Soyebu diko ñaanal momit yene jimu am ak pass bi mu am ngir yaatal liggéeyu mamam bi suñ borom may ko ci katan ak mën bu kawé ndoxtu ci biir non rek ci lañuy duggé ci biir jotaay bi jox jeugri Serigne Abdou Ndiaye mu nuyu ak ñukoy sétane Serigne Abdou Ndiaye bismillah
9: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi leen di nuyu Serigne Cheikh te di leen siar tay feñal suñu mbekté sante yalla go xamné yalla mi ko bind rek moy xam fam yam ci nim ñi def ak fim ñi faralé ndax mom de al iradatu ci melakaani bopam bokk ni mu leen ci na ci limuy jeexital ci nit ci mbindef moy da koy fété rek walla fal xagn ko walla yi ci dess walla gi mu ñu fété rek faralé ñu ko ci ciobarem sante nañ ko ci bu baax Serigne Cheikh ñi ngi tek nuyo bi sa loxo ngir nga jot leel ñuko ñepp ñi ngi tabal suñu nuyo ak suñu siyar nak ci fi nga ko tabal muy Cheikh Mohamadul Muntaha ñi ngi koy siyar diko ñaanal bu baaxa baaxa baax mom yu baax yi bari na ay ak baaxam mom deppo nak ki ñi bëgg waxtane ndax Serigne Mat Sambu ñom ñi ngi ko doon wax tay degg na leen ñiko wax ci guru xasside yi ni magna muy wa keur Serigne Mat Sambu ñi keen musta xam fuñu jangi ludut keur yi nga xamni keur Serigne Touba la ak keur yiñ bokk keur Sohna Fat jaxate keur Serigne Blaye jaxate wala yi bokk ci ñom keur Serigne Abdoulaye yoy yep da ngay xamni fiñ bokk rek lañuy defé fi lañ fa sañu soti ay Serigne Muntaha mi day ñang koy ñaanal bu baaxa baax Serigne Modou mi xamna ne siyar biñ mu ñëg gis Serigne Saliwu dañoo ñëw di jang Serigne bi mi yaramam bi nim ko defoon gisee yombut mune nañ fananaat Serigne Muntaha ñew bëgg gisee booba gisee yombut waye mu jël addiyam jox ñuko bam ñuko joxe tam dama ne won Serigne Saliw do waxon nañu bis ni fu ñu jàngé ak luñu mëna am ko ñuko mëna jox ak luñu am daraja bu santun Mbacké mën nañ ko jëfëndiko ay bu dé wa kër Serigne Touba ñi nak moom jëfëndiko ko gënal ci ñun té da bëgg damay am ci sék ci jëf ñu am ko motax mëne kon buñu leen joxété dara na ngeen ñuko délo sama xel dem ci loolu man leen kon li ëpp na sédélé nañ fexé ba sa buñu gisé señ bi boole ko suñu yëf ye yañ am boole ko mom jox ko señ bi yalla xamna siyar buñ ko mujjé siyar ci sér adi yeñ ko jox adi señ mën taxa andal ci inshallah mu yebal ñu ndiarim yebal ñu fi moy at mi muy magal fi darul minan xuma lani señ Touba la ay boba tam señ bi jëlé won nañu ndoka duggal ñu ci ben camion boba auto bare gu do ni ñu ñëw fa fat lu ko na genn gam go xamni dañu jang ba beut set mune nañ and serigne bi biñ ñëwé ma sakku serigne Saliw ni dama bëgg nga defal def ma may seen jëwriñ serigne bi ni ko nangul nañ lako kon da melni li yonante bi sallallahu alaihi wasallam wax ni al arwahu junudun mujannada fama ta'arafa mina italafa fama tanakara mina ikhtalafa day melni and gogo ak dogal bi jitu na tay ñi ngi koy ñaanal bu baax li ñaan tam serigne Ahmadou Mbacké deug yalla ni melni ku ni mel man mu bëgg la ci jambar gëm sa bop doylo sa bop ndax gëm yalla deug nak moy ni mel moy gëm ni laati ñu ñew ku ne li nga am ak li nga xal sata ñak ak ni ngay mel ak lepp sun borom dogal nako ay do gëm ni dogal nako nak da ngay koy sento fa gëna rafet moy taxaw ci sababi asbabi dafa faggu jang da jot mu jang liggey jot mu liggey séré la bayam séré won lepp boole ko ak lam yoron ba nopi japp jambaram motax dama nan toujours rek luñuy def nañ koy bayyi xel ndax ak and da laaju mbokko wor xotun wa ikhwanu lahum himun man ngay bokk ak nit sax waye du ngeen bokko waye nak dañu bëgg bokko ak mom ndax tay la ñeppi jaxaso waye ëlëk ñi xéto jikko xéto melokan rek ñoy and adina nak man nga bokk ak jotaay nit ki di def li ki di def li ki def li ngeen tok waye ëlëk mom ñi bokku jikko rek ñoy dënd motax yaronte bi alayhi salatu wassalam ni won ëlëk ki may gëna jigé dëkk way moy ki gëna rafet jikko ci yeen mo jikko joju rek lañ bëgg di xéta ak mom té moy jikko yi Serigne Touba ñu koy ñaanal baaxa baax di ko ñaanal lim yanu sun borom woyefal ko té jappalé ko ba lim bëgg rek sun borom défé ko nakay ñartam ndax wona nim bëgg bu soté ñun liñ bëgg lepp danañ ko am di ñaanal baax tamit Serigne Abdou Samad mi nga xamni moy borom kër gi doon li ñepp doon Serigne Touba ba nopi mu gëm ni def lum taru nak ñongal ko di ci gën sa kana Serigne Moustapha Sarioula di gën mu ni amna deret yo xamni ciobari sun borom nek ci ñom deret yoy tam kuñ dox ba ak ci ñom ciobari sun borom nek ci ñom jangani inna allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala al alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd dara jang ci ñom ñom buñ defru won dara tam ki ëlëk ken du leen top dara xam nga ñun liñ gëna ragal ëlëk moy dem safara liñ gëna bëgg ëlëk moy dem aljana amna lu ko dakk nak señ cheikh amna lu ko dakk de xam nga ku ñak mom ñun ñi ñepp fañ nekk ci daara ja dañ daan xalaat naan ak neexu ñu dem bay lek ciet bi seen besour jamono bu ñëk ba dañ daan wax bobu nga xam da ngay xey di jéxat ñaan yalla dajé ñett doomi gerte do am do ko am tax jamono tollon nonu bobu xam nga xalé daan ko lu muy café deug la tax na wax naan señ salew de nenañ bu bop bi démé ba wéx tal ak bi jaaw boba ñun ñëpp ku bëgg ciet dang koy lek dañ ko daan lim ndax bobu jappon nañ ni lek ciet ba sour du musa manam dama djublo wax rek ki sun borom ak nitam ni muy jëflante ak nit ñi du jëflante ak ñun ci sunu lott yow ki soxla ñew am jafé jafé nan la may ma 50000 wala lebal mako yow mi ko tane war nga xamni 50000 mënta lijeenti soxlaam bay lijeenti soxlaay njabotam motax sun borom ak señ beyam bu ñuy gattandok ñun ci yaatom ak melokanam lay jëflante ak ñun señ abdou samad ñing koy sante te diko ñaanal ci xërem xam nga bi may wote lu ma wo dama deglu audio bi yemu wat ci yalla dañ na señ abdou ndjay mom señ saliw ni ma meuna abdou samad bakki mom señ chanbu xolal lool rek ay tour ni non rek la wara demé ndax abdou samad yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni khairul asma'i ma ubida aw umida tour yi ci gën moy tour yi tekte la jaamu yalla wala sante abdullah abdou samad abdou rahman abdou wudud abdou khudus tour yoy mo ci dak ndax ki don bour amul lu ko dakal man sab jaam la abdou samad as-samad moy ki nga xamni ñepp aajo jëm ci mom te mom aajo wu jëm ci ken yalla non la bindé bopam bind gi ñu bind ak jaamu yek lim ñi digal jarñu ko dara lim ñi ter tamit wañu ko dara ciofel gum am ci ñu na tax mu digal ñu niñu ku ne na yam ci lim mom te liggey ku ne na te soxnam yam ci bu la nangam tek ay reglement yo xamni buñu ko teglu sax ño wara fay pour tegg ci wal gara niñu bu ngeen ko defé na len fay set liñu lor lepp mu terañu ko ni ray sa bop sax nit amut sañ sañu def ko waxuma lak ray kenen ni yakum xel sañu ko ndax xel moy leral xol lepp lu koy mandal sañu ko def am loi yu ñu tegal niñu yi bu ngeen ko baye ñu musulé motax koku liko dakal moy nga woné ko niko sa sinjam la señ touba tiirum yépp koy xol nim tambalé yaqulu abdullah abdul nangam yoy lay tambalé kon bu né abdou samad non rek la waré moy jaamu ki nga xamni ñepp soxlaal jëm ci mom tawum soxlaawu jëm ci kan ñu koy sante diko ñu xamna ki bi mi ngi yaat na way
10: dëgg ci lepp ci bir non rek dina wogo dañ ñew seigne moursa mais dañu muju sax continuer ak yow ngir wëyel waxtane sogu ñew seigne moursa mu nuyo seigne abdou lan moy gëm nga bo xolé day mel mën nañu wax ni ñepp ay aji gëm ni ay lan moy gëm nga
9: seigne cheikh de yow sa te wax le xoraay nak lu am solo la xam nga gëm dañoo wax ni xéewal gi gëna reuy ci gi yalla xéewale jam ñi moy gëm ko mom gëm ko yaaka na dañi innal ladhina amanu wa hamilus salihati ulaika hum khairul bariya innal ladhina amanu wa hamilus salihati ulaika hum khairul bariya ñi gëm ba nopi def lañ wara def ñi gëm ci ñun lako jitt na xam nga ñi wéddi te bokalé ñom sharru ñom ñoy sharrul bariya ñu taxu ñoo juk motax ñu xewul gënal ci xewul gi yalla xewul nit ki moy lim dogal mom nga gëm ko ñepp am gëm gëm nak ma nga lire ben téré bo xamné gërë gi dañ ni gëm nañ ni mom yalla amna waye ben yalla lañ nangul nenañ amna yalla sawara amna yalla ndox amna yalla ngelaw yi te yalla yoyu xamnañ ni amna lu nekk seen kaw
10: amna lu leen gëna kawé
9: la ko gëna kawé nak nanguñ ko tuddu ndax buñ ko tuddé yalla fokk ñu jaamako ndax bis bo nangoni li moy yalla fokk nga teeru ci loyé koko bëgg te bëgguñu teeru ci loyé kenn la yabbu muna bi ahwaahim alquran dani wa inna kaseeran ñu upp ci nit ñi lu leen sank moy seen bakkan dolu xam nga tay ma jox la ci exemple ci cheikh ñun ñi ñi xass naan da ngeen di liggéey di joxe nangam tuba bi ñom ñoñu gëna gëm liggéey bëgg xaaliss mais gis nga buñ liggéey osma ben mois biñuy fét muy mois d'août xam nga luñu def fo yaq liñ liggéey ci at mepp man nang ko yaq ci mois bobu ndax xam nga luñu def dañuy liggéey bis liñuy liggéey ñu lek ci ba nopi joxe ci loolu lañu diiné digal dañu ñu ngeen ci lek ba nopi jox ci ñeneen jox ngoo ngeen ci jox ñeneen am na ñoo xamni amu ñu way buñ la ñaanale man nga am lepp fu tuflu lorom bi tofal la butra nga tagok lori dunya kata ka okhra kon amut ko amut gëm gëm ñeen nañu nak dañuy ragal wala bok top banex tax ñu dakk ni li amut am na luñ fay tek waye lañ koy tek duñ ko wutul tur duñ ko wutulé tur dakk ba ci serigne si nga jox exemple ñu niñ nangoo ni serigne si moy sunu serigne ñukoy dakk am nañ serigne de dañ koy tudde kenen nan ki moy sunu sunu xom niñ koy woté
10: duñ koy wutul wenen tur
9: nga ko tok ñun wiñu moy sunu cheikh wala moy sunu nangam luñ ko mëna wutul du dara gis nga woté alquran dana udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawhisati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan wote amon na bu ñeek ay tellement ni ngay gis ko gis muy wote tay ci lu ko señ bi waxe tax dani wal takfini bi jahi min dahwa takfini bi jahi min dahwa wal dani wal takfini bi jahi min dahwa wal takfi anna kasiban wal hawa dafa wax ci matlabul fawsini ni ya nang mo fegal ci dara jam ñi nga xamne dañuy woti lu deug wal tak xana kasiban lim ko lekkel moy da naka fofé kuy woté day fen ndax lim ko lekk wal tak xana kasiban wala wa nang ñu fegal fen ak tiaxan gis ni man nga jotlé man nga jangalé waye melni da am lu fi nekkon lu jotut nga bëgg ko jotli amut
10: wala nga ñew ni li fi nekkon baxul limu indi mo bax lolou
9: nit pour nga ñakkal ko fayda nak non ngay def nit ki bo nangoo ni nekk na dara doko mané litu nay dang koy woyefal firhawna li tax mu ban fastaqa fa qawmu fa ataahu dafa ñew woyefal ay nitam yeen du ngeen dara du ngeen nangam du ngeen motax señ sel ni mu bañe won ko woyefal bopam lim gënonu bañ moy nit ku japp ni neeku parce que yalla du arab du jirmiyan manam du melo du yaram waye dafa melokan yo xamni donte baxu wuta bëgg ak bañ da nga ni bëgg lu dafa bëgg nit ku yek lim def ci yow xam nga bo mayon nit mbub wala nga may ko auto nga gis ko ma sun mbub wala gis ko may auto bi da neex ci yow rek sun borom dafa bëgg lim lay defal nga yegg ni ci yow wa ma bi nihmat rabbika fa hadis kon gëm gëm amut ko amut waye li nga gëm lañuy xol moy lan te lo gëm lolo wo man la te day yok di wañe ko alquran dañu fa amal lasina amanu fasadatum imana wa hum yastafsirun wa amal lasina fi qulubihim maradun fasadatum maradal ko gis mu gëm gëm gi day yok du yok wam yastasiro ñu wedd nak dañuy bon gi leen di yok di leen yok ak bon ba seenu bon muju seen xol do am fu muy jaar
10: ak ngëm tawfiix lay nekk ci nit ki wala nit ki dañ koy ji ci way wala ci won ngom nga wara jaar li nit ki ngir mu mëna nekk aji gëm gi
9: xam nga gëm nak mom yaakaana faatiha ñun ñepp koy jàng laay yu neewlu juroom ñaar laay la siratul ladzina an'amta alayhim rek ñu gëngëm moy fi nga tege te xibeul xewul go xamni yalla la ko jox lolou moy islam salatul ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin sidi nak rabbi amuñu tawfiq lolou lay tek rabbul ladzina an'amta alayhim lolou moy islam moy dine kon tawfiq la go xamni dañ ñu ko jox du fagu teef ci asal way nga ñew tukandiku ci mbir yo xamni mo koy daax diko ñawal fasadul mudijtan ila rijsi wa mato wam kafirun lol moy yefri fasadul imanan wam yastafsirun lol moy ñun ñi
10: ginnaw nak bi nga jotté tawfiq gi bëggum lan mo lay dimbali ci ngeen gi
9: gëm ji likoy soxat moy gis nga ni yalla bindé nit moy lola ñor nit la bindé no xamni dani dafa bindé nit ci niveau bi gëna kawé waye mën na wacc bopam ba niveau bi gëna soufé niveau bi gëna kawé moy bo xolé malaka dañ ko bind ci mu am ben mu am bëgg ni ko bind moy taf ko def du amut banex man nga wax itam ni amut xel comme ñun niñ ko amé bay mu am banex te amut xel nit mo am xel am banex
10: bo la ñaay yeb
9: motax nak kon man na jëfëndiko ci liko yalla jox dem ba nga xamni day dana gis lo xamni malaka yi duñ ko gis di xam luñ xamul jox la ci exemple rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kërok bi muy riñan jibril mi ñi yoni ci mom dana bayak ma taxaw niko nak fi la mëna yam mom mu dem ba ag fo xamni suma dana fa fadalla fa kana qaba khawtin aw anna dem ba ag fa xam ni mënu fa ag gis nga tay ma jox la exemple rek sacc kat yi ñu bari japp ne dañoo am batine wala dañu yor garab yor ñu garab de conscience nit lañu jang conscience ma dañuy jang xelam xol ba xam mi ngi fi top la top ba bu ñuy dag sa poste xam nañ ni li nga nek la gëna yitel amna ci sahaba yi ko xam ni day julli yor tab muy na ci yugu yugu ni mi ngi na ci xam nga lo ne ci kamam yalla ji muy jiddeentel
10: muy yeglu gëna kawé metti do
9: yow gisu señ sa ñi bëgg waxtane señ mo do yaangi fatali ku jamono bi ñi wo ci kess gi ñuko ñukoy wétali da ngay xol nafi li mu daan def yor yor man na am nak muy salat tasbih lool la ko jappé ndax sujud yeeg ru koy yaggi nonu nga gis bu seugé ni muy noyé ñak wi sit di tok dang ko yirum manam di seug ñak wi naan soté té du ko yit lama ñam lool la koy dakal li motax du ko yit ci ñepp la nak légui la gis ko xamné day bakku ci lamb ji bel ko mënd légui la gis kuy fecc ci seppel wudd ba nga xamné la ci sal wogu daan jox wogu daan joxu kamil nim lay taggé ci la ñi ci ñi la di xasso bu ñu yi ci la sant na la gërem la ndax li señ touba gënon na bëgg amna ko ko xamni manam tu ko nekk ndax dañ ñu bind kaami ñu jox ko ñu jox leen après ñu reel am ku ci dugg ay ko kérok lam ko wax ñepp jom ko togn gi ma togn nit musuma ne togn ndax señ touba ku daan bindal kaami lam gëna fonk la ko jox mën o mënul sama reer bi tégal ko yow ma jangalo la nga lank di yek ci garab yak faqak ko fanda ñu bama joxal leen leen lu taw def nga luma nakari xam ni dan def rek manam ci lool nak nit dina jaamu yalla ba nga xamni man señ musama wax ni ma ñu bari dañuy japp ni batit lay jëfandiko way du batit yag jëfleentek nit dalay may xam ci ñoom nit ñi siaré xam nga señ bi bo xolé nit ñi ran siar dañuy ñew ram di siar lay lañ gis ko ram ba jigi arriara yow mi ci yagul sax dang koy xam waxuma la ki ci yag gis nga ñoom ni lu lay wala ñu meuru tegi diil duñ bëgg ni ñi dekkou dañuy jigi rek bu ñen arrière ñu arrière buñ dañe ba kiyaat ñu arrière señ mi nak day jek jek rek ñu ñaan gi ñepp ci lañ
10: daal ñaan bu wa
9: ñepp dem ko defé ke ay pexem yaako dañ nga bo yagge ci mbir da ngay dem ba yow di nga gënt di gis di nek dama baña xul lu nuru batine rek waye lo yagg di nga ci dem ba melni jibril la wax naar bi da doon bakka waqli misla wahyi señ touba la ni selum xelam comme wax
10: trio fi abdou bala ñu dax na dem nañu bay melni luy sori ci waxtaan bi deysane diko ñaar suñu borom sambu rek tamay ko katan bam ag la yene ji mbeug
9: may ma benn bi inshallah benn bi señ modou señ touba da wax ci mafatihul jinan ni hadiyatul lahul muhin saqat li khayri al'in wal yawm billahi al-yumin man sha'a wa fi qadri qala bari bob dani li nga wax rek la wax ci dani hadiyatullah moy hidayatullah moy jibug yalla al-muhin mi nga xamni ko am dimbal mo la ko jox te tuddu yalla hadiyatullah al-muhin yalla mi nga xamni ko am dimbal mo la ko jox ak jubam saqat li khayri yalla hin motax setan daw gi nga fo mere ni nga wara mel setan day daw tolo mel nga wara mer rek wala bok nga xéñ li nga wara xéñ sa bo xéñé li nga wara xéñ la bëgg la mel non day ñew la melul non day daw wala yawma billahi yuhin neena yalla wala yawma billahi yuhin wa yuhin allah lami yuhin bi sama dara yalla dañu dimbali sama dara ja man sha'a ko sop wa fi khadin al yawma nak la jëfëndi ko dañu tay yalla ko so mu jubal sama dara ja ëlëk itam ko ko so mu jubal sama dara ja lol non ke ñun nuyu ko bokkum señ moy
10: jëru jëru señ bi ci xam xam bu sell bi te matalé señ modou ñu baali nga nuyu te ubbil ñu ay bëy ci xassida yi ngir mën ko jëglé nga xamanteni ñoo ñuy tew ci bis bi nga xamanteni ci lañuy fatiliku suñu waja suñu señ ba
11: nakañ
10: señ touba cheikh salih mbak
11: jëru jëf señ cheikh mbak kan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi ziaré mbok yépp nak di jidat ne serigne mohamoudou muntaha suñu borom yok ko ay fan te yagal ko fi lol naka non ñi ngi ñaanal suñu buntu ci serigne bi serigne cheikh ahmadou suñu borom guddalo fanant wi rek ci rel di ziar bax ñi nga xamne ñoo bokk plateau bi ñu ci ci jabb ndjay mi nek ci bop jeeruñu daaray dongay tor bi yep naka non serigne cheikh mbacke kan mi nga xamne moy dalal moy